0: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
1: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din o ni Nung Lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kaya hindi na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni Nung Lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Utasong sag utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo. Apdo na ay kolesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni Nung Lading sa iya mga product na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian. Salamat isa tanan.
2: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904.

0: alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Mao to, gisulayan na ako ang I Care. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
1: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: But you're just a boy.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were
6: high and we were so introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
9: IKU Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Og matului ang mga mata sa Japan-made, FDA-approved nga eye care drops.
10: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
11: Ako dahil si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ako kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, effect sa ako. Ah.
12: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
11: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang gina-maintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mo Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, ma'am.
9: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
13: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

Claro que you're still tuning in, señor Peborino Radio Station. This is 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And of course, there you have something from Jude Michael on his song entitled Problemang Puso. Nagka-problemang kasing-kasing mga higala, no? Sa'yo ba na, DJ, oy? Anyway, sa magandang tao ang inyong DJ. Good morning, mga higala. And yes, welcome back nining brand new day nining atong panag-uban sa programa nga Yesterday sa Once More. In this beautiful cloudy morning, mga higala. Diri sa Kibawi, Bukidnon. Alright, today is Wednesday, pizza 8 sa bulan sa Hulyo ning tuig 2026. Alright, sa tanang nagsaulog silang adlaw na tawhan, usa ka malipayong kasaulugan sa imong adlaw na tawhan ni Gala. Nang hinaot ko nga ikaw magmalipayon ning imong adlaw na tawhan. Anyway, once again, good morning. Yes, once again, today is Wednesday. Pizza utso sa bulan sa July 2026. And I'd like to say hi and good morning sa tanan nato mga kaigalaan nga naka-tune in right now. Silang nagadiya mga radio. Ay, sa mo kasi tagaroon mga igala ha. Diyas sa may syudad, diyas sa syudad sa Panabo, mga Sugid Pambinawa. Pinagi sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Alright, ay good morning day kang Sir Kevin. Ang magigitang technical diyas sa duha ka sibihanan mga igala. And also, good morning po day ha, sa itong General Manager kang Ma'am Rose Amita Bulfa. And also kang Sir Wolfie Orio, ang atong bagiitan po nga Operation Manager mga Sugid Pambinaw. Uban sa mga kaubanan diha. Okay, good morning. Anong ginawad ko nga namo sa kapiskay sa iyong panglawas mga higala ha, mga Sir Ma'am. And yes, once again, welcome sa itong panag-uban sa programang Yesterday sa Once More, mga higala. And I'll be playing your favorite love songs that go straight from the heart. That good? Straight from the heart? At ito mga musika, mga higala na magpahinumdum sa inyong mga kagahapon. Kasakit managkalipay, di ba? And of course, sa kaoban lang yabon ninyo ang nag-iisang tindero ng inyong radyo, tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman, walang ang tindahan na Chris Tindero, mga higala. Napay pa kwan ba? Napay pa horn-horn bitaw. Amiga ko daw. Well, by the way, kumusta mo man diya, taga Panabo City? Okay lang ba kaya itong, okay lang ba itong weather diya? Ang inawad ko ha, okay na kayo ha. And there is a Kibawi, okay na gabon kayo mga igala. Although medyo madag-umon siya, pero kaya ra. Hey, good morning din sa kong sparring partner diri sa Pikas Lawak, mga igala, kang Tatay Paeng. Okay, good morning din ha, kang Tatay Paeng, akong kauban diri. Kami naging duha diri mga igala, no? Well, anyway, update mga igala sa itong lakas sa panahon. Okay, itong nakalap diri sa kuan mga higala. Sa mga news kanang kuan na resources mga higala, no? Alright, alang sa itong basaw na ito niya. Para kanang kuan, para updated po ng tanan, di ba? Alright.
dahil karong higayon na mga igala, gipataas sa pag-asa ang tropical cyclone wind signal number 1 sa pipila ka bahin sa Cagayan tungod sa nagaduol nga super typhoon Inday. Lakip sa mga lugar nga gipaubos sa signal number 1 ang amihanan sidlakang bahin sa Cagayan. Ilabi na ang lungsod sa Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran o Santa Teresa. Sumala sa weather bulletin sa pag-asa, bagyo ang naapa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kumpar. Apan gilaumang musulod sa nasod karong Merkulis, ugma po ni mga suking dipaminaw. Ang sentro sa Super Typhoon Inday, katapusang namatikdan sa gilayong dibanabanang 1,545 kakilometro sa sidlakan sa Northern Luzon. Nagdala kini og maximum sustained winds nga 185 kakilometros matag oras og mga paghuros sa hangin nga moabot sa 230 kakilometros matag oras. Ang bagyo nagalihok paingon sa kasadpan sa gikusgon nga 30

sa mga mangingisda o sa mga operator sa gagmay nga sakyanan pang dagat nga likayan ang pagbiyahe. Ilabi na gyud sa mga lugar nga posibleng makasinati og dagkong balod. Sumala sa ensya, gilauman nga magpabilin nga usa ka super typhoon ang Inday hangtod sa Huwebes sa dili pa kini anam-anam nga muhuyang og mamahimong usa ka typhoon. Bisan pa ni ana, lagmit magpabilin kini nga typhoon samtang nagpadayon kini sa iyang agianan pagawas sa nasod. Mato mga igala ha, ang atong weather update mga igala. O kanang weather update, hatod ka na ito sa mga tingwag kabubutan sa Mega Pure Food Supplement Capsule mga igala. O usab, hatod po ka na ito sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Right, mapalit ka na sa itong Sibianan dere sa 94.3 Light FM, kibawi mga igala. Ngayon yung mutang dere sa may dere sa may Barangay East sa may Rita Dumaog Building. Okay, naramis na locate mga igala sa second floor, door number 1. Okay, kung makita ninyo nga sirado mga igala, panuktok lang ha. Andami mo abi-abili yata tayo paing sa inyo mga igala, di ba? Tungon sa man yung paliton, no? May tungon sa inyong paliton nga produkto. Alright, so, sa pag-igala, katong weather update mga igala, ha? Atod ka to, kanato, sa may tingwa kabubuton sa Cutis Misty sa Glutathione with Collagen Soap. O ingon man ang Cutis Misty sa Carrot Papaya Soap mga sukin paminaw alang sa mga kalalakinan o mga kababayanan na medyo kuhan sa ilang pamanit mga igala, no? Medyo na-insecurity silang mga panit, no? Ay nag-alangaya mga igala, ha? Para Cutis Misty sa mga higala, no? Gamitan na ang atong Cutis Misty sa Glutathione and with Collagen Soap o Cutis Misty sa Carrot Papaya Soap. Oras, ando na kita, 22 minutos na nakalabay sa alas 9 ang tank na sa Kamuntagon. Kau ba, nagyapon ninyo si Christendero mga higala sa inyong radyo? And by the way, I'd like to say hi and good morning sa tanan ato mga kaigalaan na naana sa ilan na kaniya mga working places. Diba, labi na ganyan sa mga kapwa ng mga tindero o tindera na mga patisoy, mga patisay, bugayan ni sila. Liwat gapon sila kuno. Liwat gapon sila nga patisoy nga DJ, di ba? Ika ko daw. Pero by the way, mga igala, ha, alang sa mga kaigalaan na itong gustong mo join sa itong panag-uban karong taknaa, mga higala. Okay, mamahibo ninyong isend o isend ang inyong mga text greetings, mga guan, mga requested songs. Diba, ganap itong mga dedications inyong mga love one, mga panimbaya. Nasaan na ka na ha sa 0927-958-0601. Okay, once again mga higala, 0927-958-0601. Mau ka na itong temporary text line ni Christendero ha. And also, good morning po dahil sa tanan natong mga kaigalaan nga naka-tune right now sa silingan natong mga munisipalidad, di ba? Oy, happy to today ang guwan mo. Happy to today ang araw ng Damulog mga igala. And balita na ako mga igala sa post ni Honorable Mayor Mel Buro mga igala. Okay, akong nabalitaan nga ilang giikwanan karon mga igala. Ilang gihunaunaan karon mga igala na i-invite ang kuan ang bandang Jeremiah. Okay, karong araw ng Damulog. Okay, hopefully no magagawa no, madayunan nga plano no. Ang pare-pareho ni Christendero Tingog kay bandang Jeremiah. Tabi tayo naganta sa Basta't Ikaw. Nang hihinayang. Ansa pa, kanayin kuan. Basta daghan, many more.

Okay, once again, good morning dyan sa tanan at mga kahigalaan dyan sa may, dyan sa may Damulog. O gayon man, yes, of course, there is a municipalidad nga atong gitingugan mga higala. Okay, there is a Kibawi. Good morning dyan sa tanan mga kahigalaan natong, yes, once again, sa kahigalaan natong naana silang nakadiya mga working places, no? Papa office sa field, di ba? Hello, good morning ha. Ilabi na gid sa kwan. Ilabi na gid sa atong mga kahigalaang mga sakop sa kwerpo sa kapulisan. Man in uniform at saka bantay sa kahusay kalinaw ning atong nasud, di ba? Ibok nasud na oh. Ang Philippine National member sa Philippine National Police. Asa ka malipay ang pagpamina. Good morning kaninyong tanan dyan, sir. Tingon man, good morning po dyan sa kahigalaan natong naka-studio right now dyan sa Maya Dangkagan, dyan sa Maya Kitautaw o sa Don Carlos. Lakip na ang maramag mga higala o usap dyan sa Maya Quezon Bukidnon. Lamay nga pagpaminaw ha. And good morning po dahil sa Tagaka family o sa Valentina, sa Valiente family. Okay, dahil sa may old Kibawi. Okay, nangumusta ang inyong suod nga amigo. Okay, nga si Virgil Albizo. Okay, si DJ Mac G. Atong kaubanan gyapon ni dito sa kuan mga igala no. Kaubanan gyapon ni nato dito sa Trinto. Agusan del Sur. By the way, doon na kita 26 minutos na nakalabay sa alas 9 ang tag na sa kumuntagon mga igala. And yes, for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Jordan Hill this time mga igala. On her song entitled Remember Me This Way. And of course, all right here sa inyong paboritong radio station. Alright, kauban nagyapon ninyo si Chris Tendero. Sa itong pagbalik, mga sugin ni Pampinaw, ito na ang pagkasugda na pagbasa sa itong mga kapalaran karung adlawa. I love ya. Mwah!

31 minutos na nakalabas alas 9 ang tag na sa kabuntagon. Mga sugiri paminaw, garoon na niya na ang atong mga kapalanan karong adlawa.

Good morning once again, mga kahigalaan sa kahanginan. Welcome now sa aming atong segment sa atong programa Yesterday's Once More. Ang segment nga magabasa sa inyong kabalaran karong adlawa. Kabal

anyway, moving on mga ikala, dire kita karon sa layo. Alang kinis mga nilalang, ang ipagkataon ni atong Hulyo 23, gato na sa Agosto 22. Matod pa sa tong bulang kristal. Dali ra kang maapektuhan karong panahuna. Bisan pa og mo insister ka nga ligon ka. Dili ka makapugong nga maluoy sa tao nga napakyas sa pagtuman sa iyang mga saad. Swerteng color. Color blue. Una mga igala, no? Kaya sa Leo, dali ra daw kang maapiktuhan karong panahuna. Bisan pa daw ka, mo-insist ka mga higala nga ligon ka. Kaya ra kay ko, niligon kay ko. Di ay deep inside mga higala, mura gikumot ng kasing-kasing, di ba? Dili daw ka magkapugong maluoy sa mga tao nga napakya sa pagtuman sa iyang mga saad. Pasailuan na. Sige na, pasailuan na. Lucky color for the day. It's color blue. Oh, garon mga sugiting paminaw, dere kita sa Virgo. Sa parian ako, kaparian ako mga igala ha, paminaw. Virgo the Virgin. Alang sa mga nilalang ang ipagkataon ni atong Agosto 23, gato na sa September 23 mga sugiting paminaw. Hatagi o bili ang imong mga pagbati. Ayaw pa sakiti ang imong kaugalingon. Pre 23 mga suging pumunaw. Hatagi o bili ang imong mga pagbati. Ayaw pa sakiti ang imong kaugalingon.

hatagi og bili ang imong mga pagbati. Ayaw pasakiti ang imong kaugalingon. Puton. Okay, lucky color for the day is black. Kagahapon, nag-color black ko. Nyang, ganang-guan, lucky color kagahapon, blue. Karon nag-color blue ko, itom na pod. Ansa mangyod? Silipan man siguro ng ibulang kristal ni atong gagipang sulub, mga higala. Amiga ko

Mga igala, 44 minutos na naglabay sa alas 9 antak na sa Gabuntagon. Dugang kapalaran nato karong adlaw mga sugid paminaw. Atangi ha. Sa ikaduhang hugna sa atong segment. Nga gibansagang ang akong kapalaran karong adlawa dere sa programa Yesterday's Once More.

0: Kasakit. Ay. Ah, kasakit.
1: Naunsa man ka, tay? Nga nakikita naman ka sa sahog.
0: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
2: Ayaw pag-anto sa imong sakit, tay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
2: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Power 10 Probio Capsule. Ang lawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar. Natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix. Karun, normal na.
5: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw Nong Lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos Nong Lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o clay gel coffee mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal na nga akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale.
6: Grances. Para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Hayes Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo feel good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Wish mo bang magkaroon ng Cutis Artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
9: Ang mga produkto sa Cutis Mestiza mapalit sa Kibawi Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag Carmin Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi Bukidnon.
10: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
11: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
10: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
12: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si kog ubo-ubo, nya karon nga nagamit ko aning maong product, nahibulong ko kay naa mang good say kanang epic. To, akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas o ayag na ang ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanal sige. Dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
13: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
12: Bali, 10 ka kapsul, may epekto na. Hantod, continuous ko nagainom. Akong giyawag ang tanan nga na ginabati. Mugamit yun sila ni nga maong product. Mega C, Mega Pure o Mega Coffee. kay ako malipayon ko hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
10: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Ang inyong paboritong kape nga kumpleto sa superfood ug antioxidants anaana sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule. Mega Pure Herbal Capsule. Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule. Mega Pure Herbal Capsule. Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.

Carga yourself, chilling in sa inyong paboritong radio station. Once again, this is 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And of course, marunggan nga punta dyan mga higala no, sa syudad sa Panabo, mga sunginig paminaw. Pinagi sa Infinite Radio and Light FM Panabo City. And by the way, like to say hi and good morning sa itong mga sunginig paminaw. Labi na sa kahigalaan nato no, dyan sa may merkado publiko. Diha sa Panabo, gingon man diri sa Kibawi, Bukidnon. O sa kamalipayang pagpaminaw sa mga patisoy, mga patisay nato, mga tinderong tindera, dyan masamos mga halin nato, dyan mga higala. Okay na ba itong halin? Ah, naghinaot si Christindero, mga higala, no? Bisan na sa sayo pa mga sungin paminaw, nang hinaot ko nga ubay-ubay ng iyong halin. Bitaw, naghinaot si Christindero, no, na... Ang ba na? Ginansyado na? Ilang Christindero, eh, sa pagkikinansya na sayo pa kayo. Oh, malay mo, di ba? Malay mo. Katong, labi na gina itong mga, ano, labi na gina itong maayo kayo mo sila stock bitaw. Maayo kayo mo talo-talo customer, mga higala, di ba? Labi na ganagawan bitaw. Maigo nilang weakness sa ilang mga customer. Labi na gintong, ano, tawagon ka gwapo, tawagon ka gwapa. Di ba? Ay, nako. Mag-inay, weakness sa uban, mga higala, murag maulaw na sila ba? Wala nga, uban, mga higala, imbis ka nang, ano, imbis duha ka, kwan ra, duha ra ka bumbay ang ilang paliton. Eh, lagi kitawag mga gwapo-gwapa. Nakapalit na noon sila ganagawa, no? Nakapalit na noon sila huwag isa kakilong bumbay. Ay, shout out day, ha? Sa tanan na itong mga kagigalaan dyan. Labi na po sila mga maanyag o mga gwapo nga customers. Hello, good morning. Kanyang yung tanan dyan, mga kagigalaan. Okay, labi na po sa tanan mga bow-bow drivers nga nakatune in right now ning atong nga panag-uban. Okay, sa tanang mga drivers, bow-bow drivers, dere sa Kibawi, Bukidnon. Morgan ay kanagwan, mga higala. Sa pinaagi sa transportasyon dere sa lungsod sa, kwano? Lungsod sa bow-bao. Ah, lungsod sa bow-bao. Lungsod sa Kibawi, Basilan. Kanusapa may kanagwan, no? Kanusapa may nai kanagwan na lungsod sa, nahimong lungsod ng bow-bao. Pariya na ta niya tunggan barangay PTP PTP Piu Wiwiw. Hello, once again, sa kamalipay ang pagpabinaw sa tanong mga drivers nga nakatune in ng atong panag-uban karon. Okay, nga naghinaot ko nga ubay-ubay na po nga pasayro na itong nahatod, no? Ah, di ba? May pagpaminaw ni Tananda, mga higala. And by the way, speaking of drivers, mga higala, nindot mang itong kuhan, di ba? Kanin nga, while ka drive ka ba? Kanin bitawang imong baho, kanin bitawang imong humot bitaw, mga higala? Kanin bitawang, oh, kanin bitawang, kuhan, gadalag come here sa imong mga pasayro? Pero katong mga minyo, ha, puyo na. Nagapilapil. Okay, palabi na to sa kanagwan. Okay, palabi na sa mga ulitaw. Pero okay kayo, ha? Pero okay lang, yabang yung mga higala. Kung magamit mo diri sa atong, magamit mo ani atong case sa fragrances, mga higala. Okay, adaghaning, adaghaning pilian, mga higala, nga humot. Okay, natay kanagwan diri, ha? Once mo palit mo ani mga higala, pwede man ninyo kanagwan, no? Pwede man ninyo simhuton kung unsa inyong ganahan nga humot, mga higala. Diba? Kaya naman tayo tester diri, mga higala, no? Tester.
Naman tayo mga tester dari mga igala. Pwede ninyong kuhan bitaw para wagin mo imahay bitaw ang kanang inigulit ninyo pagpalit, gikan pagpalit, diba? Uy, magiday ni maoday akong ganahan, no? Mayong ramang giday ni sa kanang ano, pero dili giday ni mao, diba? Di mo mga igon anak mga igala kay natay tester dari, no? Makapili gyud mo sakto kung unsay kanang guano, kung unsa gyud ang inyong gustong pahumot mga higala. Eda daghan po daghan po mong mga choices mga higala, di ba? So wagi kanang guano, di ba? Murag wala gyud room para masipyat sa inyong pagpili. Well, anyway, ang case fragrances mga igala available kay Dres atong Sibianan sa Light FM Kibawi, no? Okay nga, nahimutang Dres may Rita Dumaog building. Okay, second floor, door number 1 mga igala ha, panuktok lang Dres may Barangay East, mga Sungit Paminaw. And also dyan sa may syudad sa Panabo mga higala, inyo pong mapalit sa may Infinite Radio and sa Light FM Panabo City. Okay, inyo, pakikita lang ninyo si Kanagwanda, si Ma'am Rose, si Sir Kevin. O, di ba? And, wapa ko ka na, pero nada yung doorbell. Latop, local lang na inyong doorbell, mga higala. Okay, sa pagkakaroon, wapa man may doorbell dito sa Light FM pa, mga higala. So, mauto. Pagkuhan lang ha, pagpanuktok lang. Kaya anda magigami ni Tatay Paing dari mga igala nga mo entertain sa inyo, di ba? Mo kananguan sa inyo, mo abi-abi sa inyo mga igala. Di ba? Mo kuan sa inyo sa tester. Kung sa kinapahumutan inyo gusto, di ba? Well, anyway, dahil mga igala, no, after, kunday, sa alam sa wala kay balo mga sakit ni Paminaw, kagahapon mga igala, ipahigayon ang ikaduhang adlaw sa trial, sa impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte. Right, and ato na yung pagkabasahan mga igala, ha, o sa news mga igala. Okay, matod pa, doon ay mubo ngayon gayon sa tensyon na mitumo sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte human nga gi-question sa defense team ang testimonya sa usa ka saksi gikan sa National Bureau of Investigation kon NBI atol sa pagdungog ni adtong Martes kagahapon adlaw gipangutana sa prosecution si Senior Agent John Mark Kalilong sa NBI sa kanagwan ni sa mga igala Cybercrime Investigation Unit. Mahitungod sa usa ka screenshot ug printout mga igala sa pahayag gikan sa Armed Forces of the Philippines. Gikumpirma sa saksi nga maragsama ang sulod sa duha ka dokumento. Apan may supak ang abogado sa depensa nga si Attorney Carlo Narvasa. O gagi question kung giunsa pagsiguro sa saksi sa saksi kini nga kamuturan samtang ang printout sa dokumento gituuhang ana sa posisyon sa depensa dugang pa ni Narvasa murag nagsunod kuna murag nagsunod lamang ang saksi sa usa ka giandam nga script. Samantalang, diya-diya dayong misupak ang prosecution. Ang prosecutor sa House nga si Attorney Virgel Ligutan na mihangyo nga tangtangon sa record ang maong pahayag o mi-insistar nga gisusi una sa saksi ang dokumento sa wala pa kini itunol ngadto sa depensa. Nagpadayon ang prosecution sa pagpresentar sa mga ebidensya nga may kalabutan sa ikaapat nga artikulo sa impeachment. Lakip na ang mga video clip sa giingong mga pahayag ni Vice Presidente Duterte nga dunay sulod nga mga hulga batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, o gingon man ni kaning House Speaker Martin Romualdez. Mauto mga higala, no, nakakuan man ko gahapon mga higala, wala man ako nahuman, pero na sa punto na ako na argument mga higala.
Matuagi question sa defense team ni Sara Duterte ni Vice President Sara Duterte magigala. Kung giunsa pagka siguro sa maong saksi nga ang print out susama lamang susama gyapon natong sa original nga kopya. Diba? Kaya kuan magigala moto kay lagi na confuse ang depensa mga higala kay ang ilang kanaguan ang kopya sa maong dokumento mga higala naa sa ila. Siguro na sila nakita nga dili mao sa nga dili susama sa mga printout mga higala o katong true copy sa maong dokumento. Motong na lalis, medyo nag-argument sila ato mga higala. Kaya dahil na matod pa sa kanaguan sa ni Atty. Ligutan, kaya ang attorney sa prosecution mga higala na kanaguan daw kani daw nga si kani daw nga kuan Xerox copy o kanaguan kani daw nga Xerox copy mga higala considered as kanaguan daw original copy daw. Diba? Ingana day na karon diwa. Ingana day na. Kaya nowadays mga igala, kaya makonsider na day ang kan. Makonsider na day ang makonsider na day ang Xerox copy mga igala sa kanagan sa original copy as a original copy. Morning nagalat karon sa kanaguan. Morning nagalat karon sa social media mga igala. Amadod pa lugar kung mao nang kuan, mao nang stand sa kanang attorney sa prosecution. Siguro ba pwede na siguro magkuano, magprintag kanaguan, magprintag kwarta. Kay considered as kanangkuan original copy na siya. Di ba? Mamay kanangkuan mga igala. Sa maong argument mga igala, maman ang kuan good. Maman yun ang ipanindigan ni Atty. Vergel Ligutan. Di ba? Anyway, doon na kita ay 19 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa Kabuntagon. At oras sa tod karato sa may tingwag kabubuton sa JC Refilling Station mga igala. Alas mga igaglaan na ito nga nangita o safety nga imnunong tubig mga suking dipaminaw. Okay, atuwa lang din nyo ang JC Water Refilling Station nga naimutang diri sa may barangay Libwagon. Along the highway lang ni siya mga higala, no? And good morning day sa Tagiyag Tagdumala sa JC Water Refilling Station. And sa ilang mga Tagdumala sa

Gingon man atong Muscleman Strong Coffee Mix. Right, available ninyo mapalit diri sa atong Sibianan sa 94.3 Light FM, Kibawi Bugindon. Ganyan mo tayo diri sa may Barangay East sa Rita Dumag Building, second floor, door number 1. Panuktok lang. Mag-usap, oras, satot ka na ito sa may tingwa kabubutan sa Mega Pure Food Supplement Capsule o gingon man ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang tanan mga ikala, ha? Mapalit ng dress ng Sibiyahanan. And a good morning, guys. Tanan ato mga kikilaan. Diyos may kanangwan. Diyos may IF. Surplusan. Okay, good morning, day. Ha? Ang sero kang mam dia. Okay, mga ang sa... Ang sa... Okay, may nga morning, day. Ha? Sa tanan nila mga kawanan dia. Mga sakop nila dia mga igala o sa kamalipayang pagpaminaw. Good morning kaninyong tanan o labi na ganyan sila mga patisoy gapon kay mga customers mga patisoy gapon kay mga igala no o sa kamalipayang pagpaminaw. And also that's my comfy laundry hub. Okay, that's my lungsod sa Don Carlos o sa kamalipayang pagpaminaw. And good morning kaninyong tanan dia mga higalaan. So nagtapok ng labunon mga sungin ni paminaw. Okay nga, medyo naging oras sa pagpanglaban, no? Hala ka ninyong labhunon, mga higala, ha? Okay, dala ka na sa comfy laundry hub, mga sungit po yun, dito sa lungsod sa Don Carlos. Okay, along the highway, lagyan po na sila, mga higala. Diyas may PPL building. Okay, tapad mismo, diyas may 7-Eleven. Ilang location, mga higala, kung padulong kag maramag, kung padulong, agikan ka diri, mga higala, padulong kag maramag. Nana sila sa kanaguan na left side. Okay, left side lang na sila mga higala ha. Tanatanawa lang gina ninyo. Tanatanawa lang gina ninyo mga sungin ni Paminaw. Napon sila yung kanaguan dito ha. Self-service na kanaguan mga higala. Okay, kung gusto kang ikaw ra maglaba. Okay, minus ang budget mga higala. Kay kanaguan, minus ang budget na magpa kanaguan ka, full laundry ka. Pwede mo ka mag-self-service dito mga higala ha. Dito sa may comfy laundry hub. By the way, oras, aduna kita 23 minutos na naglabay sa alas G Santak na sa Gabuntago. Nagaroon, parayan ta sa atong kapalaran, karong Adlawa.

karon mga sugid di paminaw sa atong pagpadayon sa atong mga kapalaran kanong adlaw. Aniya na kita karon sa Libra. Alang sa mga nila lang nga gipagkataon ni atong September 24 nga doon na sa October 23. Ang imong kapalaran nagpasidaan nga gatong mga suod kanimo mamahimong mubati nga wala tagda. Tungod kay ilang nakita nga mas gipabilhan nimo katong mga naa sa layo. Mato ha mga Libra. Okay, matod pa sa atong bulang kristal ang imo daw nga suod na mga higala. Mubati o kanangguan bitaw mubati bitaw pangluod sa imo. Kay lagi wala wala na din mo sila tagda. Kay lang nakita mga higala nga

0: sa gihatagan pa ni Mugbili katong anaa sa layo.
1: Nanglood yan.
0: Ay, dili lang ni sa libra mga igala, no? Okay, relate kayo ang tanana ni Do. Usahay man good, okay? Usahay man good mga igala. Okay, sobra na to ka kanagwan, di ba? Sobra na to ka kanagwan na bitaw. Kumpiyansa bitaw kay naraman sila sa duol. Ako, itong gumusahan itong nasa layo, di ba? Pero na rin yung ato, di ba? Wataka kuhan mga igala. Kahigalaan o kaparintihan. Nag-iingana, di ba? Na mo bati po pangluod ito. Naunsa naman ni siya. Na kita may nasa duol, katong nasa luyo. Sige, ganun ko na. Pangmustahon. Di ba? Walang uban mga igala mo. Bati sila pangluod, di ba? So karakwan na mo na imong kanang kuno na mo na imong kanon libra imong hatagan og karakwan og action di ba. Oh dapat patas lang di ba ngo usay bang kakahita mo na mga igala panglitan okay makita mo sa kanang kuno makita mo sa imong higala nga dool ra sa imo. Kanang bitaw nga ano, kanang often na kanagwan lang kay ka ba? Kanang murag casual lang bitaw kayo. Murag kung kuan pa nonchalant lang kay ka sa iya bitaw. Nya kasagara pag hindi mo makuan mga higala, kasagara pag hindi niyo topic katong higala nimo na nasa layo. Mo na siya mga siguro makaingon po siguro sila sa Manisya na kita may nag-uban na katungga na laing tao ang gananggwan laing tao ang ginahuna-huna si pangmustahon lucky color for the day sa Libra is la color violet. Okay, ron, diri kita sa Scorpio mga higala. Alang sa mga nilalang nga gipagkataon ni atong October 24 ngadto na sa Nobyembre 22. Nagdapig kanimo ang swerte karong adlaw. Uy. Bisan pa og maningkamot ang imong kaaway. Kaaway tinago o. Naringanan na to mo. Oh, kaaway tinago. Okay, bisan pa daw og maningkamot ang imong kaaway tinago man o dayag nga babagan ang imong pwersa nga nagdala kanimo sa mayong kabalaran. Wala sila'y mahimo, batok ni ini. Oh, ito mga higala. Ang imong swerte karon mga higala kay naka Super Saiyan 3. Kaya bisan sa ano pagpaningkamot si mong kaway tinago o dayag nga baba o dayag ba daw na dayag daw na babagan ang imong mga ang mga pwersa sa swerte mga igala wa daw sila mahimo ni ini. Amiga ko. Kay lagi ang imong swerte naka Super Saiyan. Hindi ba? Mora gid akong problema sa una mga igala gid nga bata pa bitaw ko. Elementary pa ta ba? Mora gid problema na ako unsa na ako paghimong unsay buhato na ako para mahimo kong Super Saiyan. Hindi ba? Ay, aminin. Sa una, wapang mo ka testing na ito kay elementary days ni mo. samtang ka kuan ka samtang ka, naligo ka sa ulan, action po din ka kanagwan bitaw sa kanang postura bitaw na mag super saiyan si San Goku, si Vegeta baka ha. Diba karon mga igala? Karon igala mga kuan karon. Mga elementary ka problema na sa ilang kuan, sa ilang mga crush. So sa mga sauna, problema naman sa sauna mga ikala, kung saan pagsipat sa classroom kay maligog sa pa. Diba? Matod ba nila mga ikala, dili daw kumplito imong childhood mga ikala, wala daw nani mo nabuhat. Kanang tuplo ko ni mong doorbell sa kanagwan ma na imong malabyan. Ay malabyan imong na doorbell imong tuplo ko, inyong tuplo ko. Then suto din dagan mga higala, di ba? Moving on, dire kita karon sa Sagittarius. Alang usab sa nang mga sa mga nilalang. Nga gipakataon niya itong Nobyembre 23 nga doon na sa Disyembre 21, paminaw higala ha. Ipaambit ang sikreto sa imong kalampusan. Pagka manggihatagon sa kahibalo, nagdala og mas dakong panalangin. Suwerteng numero, pula. Bitaw, sa'yo mga igala, di ba? Lami kay mo share og ganang guan, bitaw. Lami kay mo share, bitaw, guan mga igala. Imong sikreto, bitaw. Labi na gyud matawag na nimo imong kaugalingon bitaw na ni success gyud ka. Di ba lami kay mag kuan mga igala mo amo share og kanang kuan bitaw mga ideas sa kanang kuan katong kuan bitaw. Katong mga tao pod nga kuan. Duna poy kanang kuan bitaw, duna poy sani ka kuan bitaw ka ka-eager na mo kan bitaw na makakatun sa imong kan, sa imong mga ideya, di ba, kung unsa ni giunsa nimo para unsay sikreto nimo para nilampos ka na himo kang malampuson ni anang negosyo ha, na himo kang malampuson anang career, di ba? Nindot kay magigalang ng kwan, di ba? Nindot kay mo share og mga nga na, na mga ideas ba? Anyway, dire kita karon sa Capricorn. Alang sa mga nilalang, ang ipakatawa ni atong Disyembre 22, nga na sa Enero 19. Aktibo kaayo ang imong imahinasyon. Ini karong mga panahuna, maayong nga giyahan nimo ang imong huna-huna na mag-focus lamang sa mga positibong butang. Lucky color for the day is color apple green. Creative daw kay imong kuan karon mga igala ang imong imagination karong panahuna, maayo nga giyahan nimo ang imong pang imong huna-huna nga mag-focus lamang sa mga positive things daw. Sa may paglangay, dire kita karon sa Aquarius. Alang sa mga nilalang nga gibakatawa ni adtong Enero 20 nga adto na sa Pebrero 18 mga higala. Paglakaw-lakaw sa gawas. Bisan kadyot lang. Ang pagpabilin sa sulod. Makapabati kanimo, makapabati Abi na akong makapabati ka, makapabati sa imog daong. Matod pa ha, ang pagpabilin sa sulod, makapabati kanimo og kaguol. Og ang kaguol, usahay mamahimong hinungdan sa sakit. Bitaw mga igala, no? Kana bitaw nga kuan kay ka. Kini bitaw nga nara ka pirmi ka nang kuan lang kay ka ba? Kunti ito lang kay ka bitaw na mapag-isa. Kani bitaw nga introvert kay ka na pagkatao mga igala. No, luya, di ba? Usay ka nang kuan, no? Hindi ka, dili ka mahilig makihalubilo. Ito no, higala ha. Otro, kanagwan daw be? Otro ha daw na nagwan higala, sell higala. Kanang from into from introvert, himuha daw ng pagka-extrovert na pagkatao, di ba? Kinigawan ka ba? Maki-socialize ka bitaw sa katauhan. Di ba? Pero na kanagwa na hinungdan daw nga magsakit ka. Kini bitaw nga sobrahan na kita kakuhan bitaw ka magulanon. Alright, diri kita karon sa Pisces, the last but not the least mga higala. Alang sa mga nilalang, gipakataon ni atong Pebrero 19 nga doon na sa Marso 20. Arang-arang ang imong kapalaran. Mawala ang imong pagkahinay o pagkawalay gana og pulihan kini sa talagsaong pagbuhagay sa kusog. Sa mga pagbuhagay. Diba? Maarang-arang daw ang imong kapalaran, mga higala. Okay, mawala ang imong pagkahinay o pagkawalay gana. Diba? Upulihan kini sa talagsaong pagbuhagay sa kusog. Tuno, kanagwan no. Kung feeling kanagwan ka, mga higala. Diba? Kaning feeling bored bitaw ka. Nang luya mong lawas. Pangita ka di ka outlet, mga higala. Kana bitaw ang outlet na imo bitaw yung kuan bitaw. Nga interesado bitaw yung ka. Oh. Kung isunod, mga higala, mangita ko ka outlet. Nang malingaw yung ko ba? Siguro, no? Dula na siguro ko pickleball ani. Amiga ko no! DJ, wala chicks na mag-iaba yung mga pas dito. Dula-dula, pag-iug ka. Amiga ko no! Uy, pickleball! Kung makita na ako sa karagawan, Manggon, makita mo gano'n ako sa social media, mga ikala. Wala din doon pag-iugay dula ako ni pickleball. Mga kwan kayo ba? Mga gwa? Mga gwapa! Makakuan bitaw yung gagwapo yung siyang ganagwan bitaw pang pasingot bitaw pickleball. Hi DJ, nairing da sa ubos sa inyong sa inyong istasyon ano. Pag basketball na lang, ay pickleball. Pero eh, 40 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa kamuntahan mga higala. O balagyan mo ninyo si Chris Sendero. O dito naglangkob mga higala ang atong mga kapalaran karong adlawa. Ang kapalaran katuuhan dili apan paminaw na lang aron ta madali.

usa ka balay bayan magpaminaw dahil sa tanan nato mga office workers nga naka-tune in right now sa tagsa-tagsa nilang mga opisina, di ba? Ay magpaminaw ha, sa tanan mga kapitanes nga naka-tune in right now. Dere sa Ilawilagi, dere sa munisipyo sa Kibawi sa 23 ka mga kapitanes sa 23 ka mga barangay. Usa ka malipayong morning kaniyong tanan diha mga sir. And ingon man sa tong halangdong mayor diri sa Kibawi o sa tong vice mayor o kauban sa ilang mga konsihales. Usa ka malipayong pagpaminaw o good morning kaniyong tanan diha ha. Inaot kong namo sa maayong panglawas, di ba? Kaya para mas maayo po na itong pagservisyo sa itong mga constituent, di ba? Ingon man na sa tanang mga kabarangayan nga sakop usab sa syudad sa Panabo. O sa kabalipayong morning kaninyong tanan. And may nga pagpaminaw ninyong tanan diyan, mga inday, mga undoy. Mga kapitanes sa ilang halangdong mayor, vice mayor o sa mga konsihales diya sa syudad sa Panabo o sa ka malipay ang pagpaminaw and good morning kaniyong tanan. Anyway, it is now 10:42 ng morning. Padayon lang yung mga kauban ninyo si Chris Sandero mga igala. Balik lamang kita ha. I love ya. Mwah.

0: It is now 50 minutes down 10 ng morning. And yes, parang nagyapon mo nagpaminaw sa programa Yesterday's Once More, mga igala. Kung ba nagyapon ninyo, nag-iisang tindero ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang. Kasi nga naman, wala nga ang tindahan. Mo ba'y mangutang?
1: Pika ko daw!
0: Well, this will be the final stretch sa itong paraguban, mga suking paminaw. Okay, karong adlawa. But by the way, kagahapon ay mga igala, okay, sa kaning kwan lagi, kaning impeachment trial, okay, bato kang Vice President Sara Duterte, mga igala. Okay, usa sa nangutana sa witness si Senator Judge Rafi Tulpo. Okay, sa witness na si NBI agent John Mark Kalilong. Okay, kung gi-imbestigaran ba daw niya ang kuan mga igala, ang mga comments daw sa maong video na ilang gi-presentar. Okay, matod pa sa maong witness mga igala, iya daw gi-obserbaran apan iya daw gi-obserbaran mga igala o gani uyon daw ang kasagara daw sa kuan sa nag mga kuminto sa mga video ni Vice Presidenta Sara Duterte, mga suking paminaw. Apan iyang gi-obserbaran lang ha, wala niya dili daw ni siya documented. Anyway, kini si NBI agent John Mark Kalilong mga igala, kuan ni siya, dili ni siya sa kanakuan mga igala. Dari ni siya na butang sa Cybercrime Investigation Unit. Okay, siya ang kanaguan mga igala. Kining siya authenticate bitaw sa mga photo, sa mga videos na kanaguan na mamahimong kuan mga igala. Kining mamahimo bitong ebidensya. O dili ba? Okay, and iyang kanaguan mga igala. Iyang experience sa mga field mga igala. Sa kanaguan na 2 years siya sa kanaguan no sa Cybercrime Investigation Unit. Dayon nag-undergo siya mga igala oga 2 weeks na intensive training mga higala para aning kuano sa photo and video authenticating mga higala. Ala, pwede din, no? 2 years na ka nagawa, no? 2 years na experience sa mga field. Huwag doon na siya 2 weeks na intensive training may gala sa maong, expertise. Pwede na din ka, no? Pwede na kang matawag na expert. My God, ako'y naulaw sa mga kwan. Ako may naulaw sa mga teachers. Ako may naulaw sa mga kwan, sa mga license kanang kwan bitaw. Na until now mga igala. Okay, kwan. Bisag na sila kanang kwan, no? Bisag na sila mga PRC mga igala. Until now, nagtuon pa gyapon. May naulaw sa 2 weeks intensive training. Maupuni ang kwan, di ba? Maupuni ang ipangutana niya kwan ni Senador Rafi Tulpo. Iya yung gi-confirm mga igala kagahapon. Okay, kung kanagwan, iya yung gi-confirm. So, money mo, your kanagwan experience isa kanaguan 2 years in kanaguan Cybercrime Investigation Unit oga nag-undergo ka oga nag 2 weeks na intensive training. Oh, about photo and video authenticating. No, naman daw siya kanaguan, no? Naman daw siya training dito sa abroad. this Phil Mangigala, ang kanakuan, kaming photo and video authenticating. By the way, atay mga kuan na Mangigala, do, who am I to kanakuan? Mataka kuan na Mangigala. Anyway, kuan naman ni ato. Kining kuan bitaw na ato. Say tawag na ato, ani. Atong panglantaw ba? Atong mga perspective bitaw. Anyway, 56 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa kabuntagon. Medyo bito sa kita ko oras alang sa pagpadayan sa itong panaguban mga ikala dari sa programang Yesterday sa Once More. So, time for me to say goodbye now. Anyway, sa ngalan sa kinatibukang pwersa ni atong sibiyanan sa 94.3 Light FM Kibawi o ingon man dyan sa may Infinite Radio dyan sa may syudad sa Panabo o sa Light FM. Sa ngalan sa itong General Manager Ma'am Rosemary Amit Bulfa. Sa ngalan na sahab sa itong Operation Manager Sarah Wolfie Orio. Sa ngalan na sahab sa itong mga kabanan sa technical kang Sir Kevin dyan sa may Panabo City. Pagingon man kang Tatay Paing dyan sa Kibawi kung kauban dyan mga higala. And kini na lamang ang inyong ubos na alagad sa kahanginan.
1: Abiga ko daw.
0: Ubos yun. Kini si Chris Sendero mga igala. Thank you for now. And dagang salamat sa inyong pagpamina. I love ya.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na mi adtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawadan na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato bisan og wala tay kwarta. Ang programang 66 Educational Program, mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana, ani-ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Geoffrey Lagit. Ani-ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: paki-discuss Sir Bern anong mga kanang benefits na makuha natin sa mangga, lalo na ngayon umpisa na may mga mangga. May mangga na natag 25 pesos ang kilo, may 30 pesos ang kilo. So may mga mangga na medyo mumurahin na ngayon. Okay?
1: Medyo panahon na ng mangga ngayon, no?
0: Oo, sige. Paki-discuss kung anong mga goodness na makuha natin kung tayo ay kakain ng mangga.
1: Actually, mga igsuon, no? Maano natin yung mangga ngayon kung panahon na. Yung mga ripe o yung mga hinog na mangga, no? Pasensya na mo, kayo mo. Ako'y Tagalog talaga, no? Gikan pa ako sa Manila. So, ang ano natin, yung mangga na hinog, kung 213 grams yung bigat niya, eh marami palang nutrition siyan. Marami siyang mga minerals tsaka mga vitamins na makukuha. At isa na dito ang vitamin C na napakataas kayo. Meron siya almost 131% na vitamin C.
0: Yan siya, ilang pirasong mangga?
1: Sa almost 5 kabuok na mangga na ang gramo niya is 213 grams, no? So sa 5 kapirasong mangga makakuha ka ng 131% na vitamin C. Imagine po 'yon na ganun kataas lang ha sa mangga pa 'yan. At ang isa ring mataas niya is vitamin A, na meron siyang 102%, no? So, kung makita natin dito, itong dalawa ka vitamin, ito ang mahalaga sa ating body. Ang vitamin A is para sa mata, at ang vitamin C is para sa ating immune system. Nasa pang-adlaw-adlaw na atay mga ginahimo, no? Kinihanglan ng immune system, na malakas ang immune system natin. Aside from that, meron din po tayong mga protina na mga maliliit na porsyento, calcium, iron. So makita natin yung iron na kailangan din sa blood natin. Meron siyang 9% na iron, no? Meron din siyang mga vitamin B. Isa na rin yung vitamin B1 na thiamine. Meron siyang 13%. Riboflavin, meron siyang 17%. Ang riboflavin, mga igsuon, is vitamin B2. And also niacin na 8%. Ito yung vitamin B3. So habang kinakain natin tong mangga, marami siyang vitamina na makukuha. Kaya kailangan din ng mga bata ito para sa kanilang immune system. So para maiwasan ang sakit, kailangan nating kumain ng mangga araw-araw. Lalo na ngayong panahon na mura-mura pa ang mangga, no? Dok, magkano nga ba mabili ang mangga ngayon?
0: Okay, so ang kilo karong mangga mga binangga, doon ay 25, doon ay 30 ang kilo. So, doon na po ay 50 ang kilo. So, depende sa klase. O niya, mangga mga pinangga, be sure nga fully ripe ang ato makaon. Ayaw na nyo ihabit ka na mukha og hilaw nga mangga, isaw-saw tohudo, isaw-saw suka, isaw-saw asin, ha? Kay grabe na siya, kuan acidic na siya, muacid na siya pag-abot sa tiyan. So, kung mga babae, isa ni sa mga ko sa gitag na itong dysmenorrhea. Okay? So, kaya iwasan kumain ha, kay wala, acid lang maihatag sa lawas, dili alkaline. Pero kung fully ripe, alkaline. Kaya lang, ang uban po, kung daghang kay mangga, pwede mo lang i-shake, Sir Bern. Kaya lang, pag nakashake, wag lagyan ng gatas. Wag na lagyan ng asukal. Bali pure ano na siya, pure mangga. Lagyan lang ng tubig din, konting ice, no? So yun ang gagawin niya, no? Then mga pinangga kay kumbutangan maguni mo siyag sugar mo acid. Pagibutangan paguni mo siyag milk, samot na nga mo acid, then mo ko siyag fermentation. Okay, then mucus forming food ang gitawag na tug milk. So mana mga pinangga na tudig ba min la plain mangga nya. Nga nung inyo pa mang i-blender kaunon, kaya lang ang masama na practice natin sa mangga, nga good ang iyang nutrition. Ang problema kung i-mix ni mo siya sa vegetable, magiging acid na naman. Okay, so kumukaon mong mangga, kanang at plain mangga or plain fruits, kaunon ni mo sa isa ka meal time. So, butan na to evening meal. No? So sa evening meal, panahon sa supper na to mga pinangga, light meal lang ta dapat. Okay, labi na itong gusto magpa-slim, dapat light meal. So, i-stop na ito ng atong bad habit nga sira gana. Nga pag-end sa itong meal, mangita tag fruits. Half nga slice mangga, isa baka buk mangga kaunon, humanta mukaon, kana pinangga bad practice kay magproduce na siya acidity sa atong tiyan. Okay, so alang po niya itong bibilangan na minaw na to about katong nangutan na about pinya. So ang pinya mga pinangga hinumdumi nga doon na siya ay mga nindot nga mga benefits mga pinangga sa gitawag na to o kanang ang pinya doon na siya ay nindot nga benefits ha. So katong kay kuan pud karon kanang ting pinya na pud sa bangkirohan. Or maraming pinya ngayon galing sa Cotabato. Kahapon sa umaga na malingki ko na itag city ang kilo mga pinangga. Nya tama-tama na pud ang yang kadaggo ala niya. Ang pinya mga pinangga nganong makahatag siya kayuhan kay kuan ni siya kanang tawag nato ani mga pinangga na siya gitawag natog active contents. Una-una na siya ay gitawag natog until mintic. Kung sa ibot pasabot aning until mintic, i-destroy niya or i-kill niya ang mga germs. No, mag-scoot kag germs, na ay bacteria, na ay parasites, di ba? Na ay gitawag natog virus. So, mga pinangga, pero tindaghan na, muna ipat yun sa pinya. Unya na siya gitawag natog vermicide. Unya na po siya mga pinangga ay diuretic. But pasabot aning juritik, makaihi yung ka. So, kato mga tao din na naglisod ang ihi, na yung mga problema sa ilang kidney. So, ayaw kalimot, mag-inom yun mo o pinya juice. Okay? Kinindot nga juritik, din na siya apparent. But pasabot ani, mild purgative. So, pag nakakaong kag pinya, nakainom kag pinya, makalibang yung ka regular. Okay, ang regular nga bowel movement sa tao, remember, is 2 to 3 times a day. Malibang gani ka once a day lang, but pasabot, constipated ka. Okay, so muna mga pinangga ha. Unya matod pa na si anti-scorbutic, meaning, kung magsigi kang inom og pinya, no, lalo na kay dentist yung asawa mo. So, ito yung mga problem sa ngipin din, no, scorbutic. No, kung siya ka na, kanang scorbi, kana magdugo ang ano, magdugo ang ilahang lagos mga pinangga, pero katong mga tigdugo ilang lagos, kunting toothbrush dugo na. No? No, kalips to lips kunti dugo na. Oh, makapagsabi yung iba, no? Wow, ang ganda sa bunga nga mo. Kunting lips to lips, ma-virginan. No, ma-virginan pinangga, ha? Okay, so, pero pag nakay pinya, dili to magdugo siya. Kay mucosa ra ba na siya bad breath? Di ba? Then, mga pinangga na siya diapuritic. Ang gitawag na, but pasabot na ning diapuritic, kanabitong, mupa-increase og perspiration. So, yung mga taong mahina magpawis, kaya maraming sakit. So, sige, okay, inom ng pinya, maganda pa lang, kunting kuan pa lang, mag-exert ka ng effort, maglakad ka lang, papawisan ka na. Okay? So, kay kuan pinangga, nindot ha, nagapa-increase o perspiration ang gitawag na itong pinya. Then, naasya itawag na itong pinanggang refrigerant. So, oh, maganda, malamig pala sa katawan, lalo na kung tag-init, ang imong imerinda pinangga, pinya, munaging mag-refreshment ta. Okay, so mga pinangga, nindot siya para sa digestive system. O niya, naa siya ay gitag na tog kanang istiptik mga pinangga. But pasabot aning istiptik, kanang i-check niya mga pinangga ang gitawag na to og bleeding. But pasabot niya, i-arrest niya. Kung labi na to mga babae nga, grabe makableeding. Mga pinangga, nakaisamad, nga grabe makableeding. Kung inuman ni Mugdugas Pinya, mga pinangga, mo stop dahi siya. Then, naa siya gitawag na itong iminagog. But pasabot aning iminagog, mga pinangga, i-regulate ang menstruation sa mga babae. Okay? On sa pamaagi mga pinangga, extract na ito ang juice sa pinya. Okay? So, ang pamaagi mga pangga, pwede na ito siya maggurun, pwede na ito siya i-blender. No, ang pinya, so ang ginahimo na mo sa pinya, i-ginabrush na mo ang pinya. Pag-brush ni mo sa pinya, slice to ni mo. Pag-slice mga pinangga, imura na siyang slice ang yang unod. Ibilin ang panit. Then yung panit, pinipiga pa yon. O lumalabas pa yung katas, yung juice. Mainom mo, di ba? Okay. Mga pinangga, kung gusto po nyo sa pinya, nga banggurun ipuga, then pag napiga mo na nun, lalabas na ang juice mga pinangga. Pag hilaw nga pinya, hilaw-hilaw yung maribalang. Mga pinangga, abinimo mo to ang mild purgative. Pag ininom ng bata, napupurga sila. So muna manggawas gyud inyo mga tukbi, mga kigwa, mga pinangga, manggawas yan. Okay? Then nakanindot sa pinya pagka nang kuanday pod mga pinangga, pagka tong hilaw-hilaw nga pinya gawas nga makapagawas og mga bitog din kigwa, mo arrest siya og kanang gitawag hemorrhage. Ah, bita almorana sigin dugo. Mohundang. Babae nga grabe ang ilang dugo ay muundang mga pinangga ha. Then powerful gud siya mutanggal og mga worms, okay? Unya mga pinangga mo promote siya good menstruation sa babae. So kanus ano ninyo inumon mga babae 1 week before ang menstruation. No? Sige na mo ginumuhurot na mo 3 glasses nga pinya, then kung fully ripe ang inyo na pud nga pinya. So para sa babae mas nindot kung kanang dili fully ripe ang i-juice. Pero kung gusto nyo pinangga ang fully ripe, nindot makapabalik og memory. Kato mga ulyanin din na nga mahilig og withdrawal bitaw. Yung kanilang ano ba, yung kanilang family planning ang ginagamit na withdrawal. Ay mga pinangga, kawawa ang babae. Ang mangyari malimutin. So, pero pasalamat mo kay Natay Pinya, kay kung inyong i-juice ang pinya, sige inyong inumon mga pinangga, makapabalik og memory. Okay? So, manahimuon mga pinangga. Okay, so memory lagi mga pinangga. Okay, then, kwan siya, tawag na to ani mga pinangga. Kwan, mupatay gid siya mga parasites, ha? Unya katong dunay mga gonorrhea, labi na gid og tungod sa gonorrhea, naglisod og ehe, halapin niya Diyos gyud ang inyong inumon. Okay? O niya ang pinya mga pinaga na kanindo traban ni ini kay pineapple man ang English name ni ini, no? O niya, ang iyang botanical name or scientific name, gitawag na tog Ananas comosus. Okay? Ananas comosus mga pinanga ang iyang scientific name. Then, abi ninyo na kanindot kay mu-cleanse man sa tong skin, pwede ni mong himuong pang-skinol ang pinya. Okay? So, pwede po ni mo pinangga, i-apply ni mo direct sa imong face ang pinya, makapanindot siya sa imong kutis. Okay? O niya, kuhanro ba ang pinya? Katong iyang pulp, bitaw? Hindi mo maksayahan, kaya pwede ni mo gamitun kung magkulada ka o sanina. Kanabang iladlad ba ni mo, ibabad ni mo ang pinya sa mga puti nga sanina, makapaputi siya. Okay na siya natural acid. Mura na siya kuan niya, mura na siya Clorox, dok. Amura Clorox mga pinangga mo tanggal pud og mansa. Oh, di ba? So walay aksaya sa imong pinya mga pinangga. Okay? Unya katong mga bagag nawong, unya dunay mga kubal sa kamot, tung hilaw-hilaw nga pinya ibaid nimo sa imong kamot. Okay mga pinangga, mo mawala ang mga kalyo, mga kubal. Okay, so ana mga pinangga ka simple. Ang kaayuhan sa gitawag nato og pinya.
2: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na simong kagdangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Og sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at tangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangkod karo.
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Unsa tuy pangalan gani ni mo?
5: Helen Iberura.
4: Taga-asa ni?
5: Malita, Davao, Occidente.
4: Basta unsa kang nahibalo diri sa clinic? Unsa tuy gibati ni mo pag-ari ni mo?
5: Akong tiyan, apermiro, doas na bawas ko, pagkahuman,
4: Agi ultrasound gyud ka to. Nga naa kay gallbladder stone.
5: Di subject for endoscopy na
4: ako. Unsa may mong gibati dayadto?
5: Gibati adto kay ang mugaw nagtibog.
4: Ah, tibog-tibog. Murag tais kanding ang imong libang. Kunya, unsa pa? Yan,
5: bloated na.
4: Ah, makakaon pa kagdaghan na to, dili na.
5: Dara ka kutsara.
4: Ah, mo na to yung bation ha, makakaon siya duha ka kutsara. Mupuno na yung tiyan, mag-bloated na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta to yung pag-cleansing? Kaya wala na ba to'y kaon?
5: Pandok. Nakakaon siya ito.
4: Oatmeal ra.
5: Oatmeal.
4: Lugaw. Ah, lugaw ng oatmeal. Ah, niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes?
5: Straight.
4: Oh, wala ka maglisod?
5: Wala na, wala na. Hoptan ko kusog, pero wala ko na kuha kayo. Na, pagdaog na.
4: Ah, dara na. Okay. Mauna na ni ang mga nanggawas, oh. Oh, mauna niyang yung first day, no? O niya, pagka second day na po, oh, gatapok na, nanay mga green. Oh, kare, mauganing klaro kayong galusto ng green.

0: mati nak pangi.
1: Mati nak pangi. Tidur mo sa jeep or sikan. Maski na akong anak ni Sir Tidur.
0: Oo.
1: Asa mo na dapit sa Davao City.
0: Oh, kayo, imo pong paupiran 150,000 good. No? Anya, di takya ginawa ang ICU ani 30 mil ang adlaw. Whereas kung mag-cleansing mo kay Doc Lagi, 24,000. Na mag-amping nakaros mga mantikaon, ha? Oh, mga taba ng mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian, para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon. So, mga pinangga, ni akaroon ng atong usang nagmalampuson. Sa una, grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragin ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man ito yung gibati yun sa una. Ya, pila na ito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang na kaya naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sapdo, taas ang creatinine, grabe ang iyang uric. Kamutin mong siwara ito, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo.
2: Ay, isa po na ito.
0: Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit lang sa doklagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni mo chat-chat.
3: Grabe mo lang tao na.
0: Oo. O niya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa tuyo imong gibati gani?
2: Dagan man to dok hupong to primero maraming
0: ang hupong. Tungod sa uric o sa kriya.
2: Nimon la. Hindi na. Niya, bagan din, mo travel ako. Panuhot na siguro ni maana na lang ko.
0: Oo.
2: O ba, basit panuhot na ni. Nagpil na ko nili kayo, pero nagjala na siguro sa sarawalo.
0: Na ultrasound ba to? Wala.
2: Wala ko na.
0: Wala na.
2: Matong, na-doktor na yung buwan ko, kaya na-emergency pin. Atake niyan po ko sa pneumonia.
0: Ah, ginumonia na po, naglison na po ginawa.
2: Oo.
0: Oo.
2: Ikuan ko nila, i-admit dito, hindi dito kay, ako pa ko rin lang nangigin. Agipapirma ko sa doktor, o pirma ko doktor.
0: Ah, agi-weber, weber.
2: Oo, oh, weber ko nila nga. Kuan, after ato, sige sila, ngal-ngal kong anak. Pag-doktor lagi, ma, magpa-admin pag kadawa ko'y kwarta ni mama, uy, maana ka. Niya, motong, nadala-dala na yun po kay, masuko naman. Motong, ikaw sige, admit na lang ko. Gira'y sa regional director.
0: Adri yun, sa tagong yun mismo.
2: Sa tagong yun. Niya, pag-abot dito, dextro, oxygen, niya. Katitir ko, doktor.
0: Ano katitir ba, Juga?
2: Gihubong mo na ng, akong tutoy, piling bukata na dyan kayo. Grabe.
0: Niya, way magtutoy.
3: Actually,
0: for recommended you just for dialysis.
2: Dito
0: siya
2: mo kuan.
3: Dialysis na yun.
2: Niya, sa pitakadraw, nakagawas ko sa regional. Niya, dili pag yung doktor ligod to siya na ayaw niya. Ingaw itong isang ka-doktor nga. Pagawas na lang ka, ma'am, kay arong di ka matakdaw sa mga sakit. Kaya kadaadlaw doon, dakan, kay mga sakit ko nung dala dito.
0: O, lagi.
2: Niya, kung Diyos mo daw ko, at mayo ganit kailangan ako ni magtambal. Ang dayawan ako kung gihapon nila pag pagpauli na. Ya dito ko.
0: Awag gihapon gato kalakaw.
2: Wala pa kay dap ko pa man ako isa na ka bawas nang daghan ka ay yung ibi. Nga mo tong ingong nalay ko na ni dok maintain na lang ko sa tambal. Nga mo tong ako sila ulit. Nga mga 1 week, wala na okay. Okay, naa pa mang gibi man. Mapil man din mo nga naapag yun kay mahikap-hikap ko na ko ang tanagilin na ko naapag itong mga hukong. Matong, nagtumar ko o pila ko tumaran. Itong primerong palit nagtambala dahil itong usumil. Hindi na ni maayo kay imbis na muling kong ko, mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin to baga na. Mura ko pamigil
0: yan. Siyempre kayo mo, baba namang calcium at potassium.
2: Alain ko na unsa naman eh. Nabdan ko niya, ikatulong na ito na kung tumar. Nagdungoy naman ako na unsa man ka ma. Kung nagtumar ako sa sintetik mo na eh. Ala, di na jugahihang ana ma. O daw, nidaklit ako na naamu. Balit na lang ko doktor lagit. Moro gito ako na detect sa kong ano. Ato na lang jugos ka doktor lagit. Ani kay, di jugo ani mo. Maluyag iko as ina ni. Manta makareject sa doktor nga sintetik. Pero na pilit na ko na maluya gitong
0: mga mismo baskog maluya.
2: Oh, maluya ko dok di na kuno maka barog. Ngano ato man tanan ko dito bi ko nakakuha bato sa una. Nya daghan mas daghan to kay sa ni karon.
0: So gika na to pag cleansing nimo ni baskog man ka.
2: Oh, pag kuha na to.
0: Oh, unya niabot ta butong time na wa ka makainom.
2: Oh, ni balik itong ang grabe dok di nagjud mas mabuti. Tres ginuo pag wa kito sa ko.
0: Oh, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
2: Oh, mag-vegetarian naging siguro ko ano, kung magkakaon man gani, pero nag-maintain po ko ka ng sibin-sibin.

0: kung himong tubig.
1: No, pantubig na to. So mo na mga pinangga no ang hitabo kang nanay. So nay padayon na karon sa imong cleansing gitawag lag healthy lifestyle. Sige, na isay mo ikawhag sa ubang mga masakiton.
0: Aw, ang akong ikawhag kung para na to nga wa tay mga kwarta magpadukot ta sa mga sititik o ilang na ipang emergency recovery. Pero kung forever na gini ani nga na ay gibati na to nya, di madala jud og doktor magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo dire.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
3: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit.
4: Okay, so mga pinangga, padayon tanga doon sa unahan. Ha? Kaning gitawag na itong istay ba mga pinangga? No, ang istay mga pinangga, kanabitang murag pimples nga dagatubo sa imong eyelids. O, sa imong mata ba? O, sahay makainguhala na may buwinggit. No, unya mga pinangga, doon nagipoy ka ng murag bugas. No, inigtan o si mong eyelids pinangga, tinga ka sambol man. Na ay murag bugas pinangga or pimples nga nagtubo sa imong mata. Kuan na siya ka ng infection. Infection na siya mga pinangga ha. So, mo na makita ni mo pinangga nga gamay nga bugas nga nagdevelop sa imong eyelids. So, ang cause din na pinangga, kaya ang istay day, isa usako nung kana siya ka bacterial infection. So, ang gitawag mga nato ka ng oil gland, mga pinangga na himo nga infected. So, doon na si inflammation sa maong tissue, din na sa eyelid sa gitawag nato kababayinan. Usahay manggun po, kana manggung ginabutang silang matagot na maskara, no, naga-makeup mga pinangga, naga-eyebrow. So, ang iyahan na mga pinangga nga dili maayo ni Anna, masalod sa imong mata, moto siya mo cause o infection. Unya mo nang mutubo ang mga stay. Okay. Kanang mga ginagamit na itong eye cosmetics mga pinangga. Okay, unya. Kwan para ba? Madevelop na siya pinangga mga 2 to 3 months sa sige ni mong gamit. Dito pa mo develop ang bakterya niya. Dito pa po siya mutubo.
5: Nasubukan niyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
6: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
7: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matinak Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
9: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, sa tanan mo mga pinangga ng mga televiewers niyang Osaka Batanon nga nagmalampuson sa iyang gallbladder stone cleansing. Sir, ano sa ito yung pangalan mo?
10: Rapi Giraniel.
1: Rapi?
10: Rapi Giraniel.
1: Giraniel. Okay. Ilay dadi mo, sir?
10: 6 years old.
1: Aga-asa man?
10: Sa Mungkayo.
1: Ah, Mungkayo. No, laylayo. Kaning, ano sa maulitaw pa? Uminyo na. Pila po yung bata? Upat. May ganyan. Basta guwapang asawa. Lira. So, sir, kaning... Anong nakaibalo maka sa clinic ni Doc Lagit?
10: Tungod sa kauban sa akong asawa.
1: Doc, so sino ka? Kauban sa imong asawa. No? So, kuha ni siya kaning, gi-refer lang ni siya sa kauban siyang asawa. Imong asawa, wapakan hidre.
10: Kanina.
1: At atumiyagi, tinaguban sa imong ha. Okay, sir, kanang, kung saan mo itong gibati ni mo sa
10: maglugos ko ginawa ng mga mulakaw kung mga ilan ang kadistansya, maghangat na.
1: Okay, una, ang imong findings na kay heart failure, unya, napot siya hypertension nga grade 2, no, nga, general check mo po siya dere, nakita nga, usa nga ni contribute sa iyang paglisod o ginawa, iyang gallbladder stone, no? So, moto nga, cleansing ni Doc, ilang ka-hospital mo na agyan?
10: Duhara.
1: Ah, nakaagi na siya duha ka hospital niya. Lisod ka ginawa to.
10: Grapher din.
1: Oo. Grapher na ka regional. Oo. Kapuyo ka regional, wala pa.
10: Ano? Wanda ka tulo?
1: Ah, tulo ka adlaw, no? Nya, kumusta? Nawa ang punga dito?
10: Nawa man ang punga, pero kamita na mga 2 weeks, balik na po.
1: Balik na po. Okay. So sir, pag anhim na din mo din na gallbladder stone man ka, kung saman to, pila ka oras nga nigawas ang bato?
10: First day.
1: Tama to nga 24 hours?
10: Pagka-ugma gito.
1: Pagka-ugma, epekto rin nakita dahil yung gawas.
10: Mga alas 9.
1: Oo, niya, dagandaghan gito ng iyahang bato. Harap mo cellphone gaya kung i-appeal sa video. Ilibang niya. So, mauni ang iyahang akatong first day. So mauni ang iyahang first day mga pangga. Then sunod ikaduhang adlaw. Okay, mauna po ni ikaduhang adlaw, hapit pareha sa first day. Ikatulong adlaw. So ikatulong adlaw niya mauna siya mga pangga. Ikaupat ka adlaw. Okay, mauna ni ang ikaupat niya ka adlaw, no? So, mo ito mga pangga, nga daghan yun ang nanggawas kang sir. So, hinaot sir nga, padayon ka nga mag-ambing, no? Nga, nakaya ra? Nga, wala mo ito ikaw ka-on, ba?
10: Nakaya ra man to. Nakaya na ko kaysa sa hospital. Lo, adi ko, di mo ito pa kan-on.
1: Oh.
10: Wadi ka-on rin. Sorry. Ano yun, may juice. Okay na lang.
1: Oh, okay naman kay juice kada 30 minutes. Di pagkagutumon, inom na po.
10: 7-7.
1: Oo. So, kada 30 minutes yung inom mga pinangga niya. 24 hours mo to nang gawas na yung iyahang gallbladder stone. Upat kadlaw na hurot. Wala ka maluy?
10: Ay, kung kang kuhan, gutom, pero...
1: Reaction na gutom.
10: 4 days na kakawan naman.
1: Okay. Sir, ang sa'yo mong ikaingon, ikapanawagan sa ubang pong mga tao nga naisakit nga heart failure, high blood, labi na may gallstone.
10: Ako lang ikaingon sa inyo, ha? Ibu dang kuhan ni Doc Lagit. Ay, why do you say ka nang kwan? O mismo, inoodod ako din nagkwan.
1: nakapamatod.
10: Pamatod na kuha yun ang galston without operation.
1: Na karon ni loob na mong ginawa.
10: Namat kayo. Oh,
1: sige ha. Kay kuandro ba ka nang pag makabalik ka next week, i-check na ko siya gutro kay kung na'y mabilin din na reviewan mo. Na so, mo ito mga pinangga. Sir Sublion, ang sa ito'y pangalan, sir?
10: Happy Jiranye.
1: Okay, taga-asa?
10: Mungkayo Davao de Oro.
1: Mungkayo Davao de Oro. Okay, so, mo ito mga pinangga ang nagmalampuson sa iyang medication. Glory to God.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
11: Doc Lagit,
4: so ang himuon, magundang ka o gamit o kanang cosmetics. Okay? So muna ibuhaton mga pinanggaha, then mag-slice kag sibuyas bumbay. Iatubang si mong mata para ikaw ay maghilak-hilak, magluha-luha. So, muna ibuhaton ni mo mga pinangga, kung doon na kay stay, hala, buhaton ni mo morning and evening. Hantod siya nga magliit, magkuyos. Okay? So, muna ibuhaton yung pinangga, katong nag-antos o stay mga pangga. Okay, so, padayon ta sa atong gitawag o kanang hisgutan na na, motoy katong dunay mga problemas, kamatahan mga pinangga. Okay, so, then ato isgutan karon about aning problema sa mga menstruation sa mga kababayenan. Doon ay menstrual disorder, unsa ni gitag natog amenorrhea, dysmenorrhea og uban pa. Ang symptoms ng inyong bation ani pinangga, mag-experience mo og depression, then tension mga pinangga, then melancholia. Unya ang uban po doon ay gitag natog breast tenderness. Manaon sa mani ako, akong tutoy lagi dok ba pag kana laging kaming ang menstruation, kana laging magngulngol o niya, kana nag-imo siyang hikapon, humok-humok. Yeah. Di ay mga pinangga ha? So, di, niya usahay po mag-experience ka cramps during menstruation. Bikugan ka ba? Bikugan ka mga pinangga ha? O niya, mag-experience siya painting, then doon ay water retention. Nya usahay mga pinangga alam mo ra man pugog ni humo ni hupong no nya do mag-experience pug kag rapid heartbeat mga pinangga or mag-experience ka kasagarag backache o lumbar ache lumbar pain sa likuran. So mo ni mga pinangga ang imo dong bation unsay kanoy cause ana gumikan kasagaran ra ba nimo gawas kanang first day sa imong menstruation. First day sa menstruation mga pinangga, mao daw ni ang gitawag na tuog ka ng common mga pinangga, gumikan kay ang gita, o doon na po'y mga tao nga, gumikan sa ilang gitawag o irregular cycle sa ilang menstruation. Okay, usually mga pinangga, magresulta ni gumikan kay doon na'y nutritional deficiency. Okay, para sa itong gisgutan na ito ganihan, no? Kulang silang vitamin C. Kailangan pala sige kaginumog pinya then any citrus family. So mga pinangga then naay gitag natog kanang auto intoxication ang cause nini. Unsa ni siya pinangga? Constipation. Pag ang babae manggod magconstipate then sa pag-aral nyo sa iridology makita mo dun sa ay magprolapse. Dahil sa constipation dili man mo siging libang ang transverse pulo natambak ang tae. So, baga kung sa sampayan pa, pag nandun sa gitna ng sampayan yung mga sinasampay na damit, di simpre mag-lower siya.
12: Maglundo
4: sa tupa. Maglundo sa tupa mo yut-yut. Sa Bisaya pa, may os-os imong matres. May os-os. Mag-prolapse sila mga pinangga. So, muna hinungdan sa kanang gitawag na itong mga menstrual problems sa kababayanan kay maipit ang ilang ovary sa gitawag na itong transverse colon mga pinangga. Okay. So, manimahinom na. Ang uban po nini gumikan sa singing gamit o kanang drugs mga pinangga or any synthetic drugs. Unya, or mga synthetic na mga vitamins o minerals. Or kadaghanan ni gumikan sa kakulang o vitamins o kanang minerals. Ang uban po nini gumikan sa stress. No, mo ni mga pinangga ang hinungdan o niya wrong diet ha. So mo na mga pinangga be sure nga nindot inyong bowel movement para mawala ng panakit sa inyong puson irregular ang ilang menstruation. Okay? So una-una mga pinangga, kaning gitawag natog amenorrhea, meaning day aning amenorrhea, absence or na dunay suppression sa imong menstruation. Gitawag ba sa Bisaya pinanggang gilayagan. Nayuban man gud pinangga ladok, wala gi ko riglahang karundok. Gol kay kudok ba ano man jerjeran ba day ka ula gi dok tong Valentine's. Bantay mo ha. Pag-abot sa Valentine's mga pinangga, nya after 1 month pagka March mga pinangga, wana ka girigla. Ala, bantay ka din na. Unsa may akong button dok? Ay sa kagool pagpiti o sa mag-pregnancy test sa mga pinangga kay basig-sigig kagool niya. Nag-experience ready siya aminorya. Gilayagan ba? Ang layag mga pinangga, 1 month, 2 months, 3 months, layag na. Pero pag mulampas na 3 months, magsugo na kag 4 months, bago ka ginamins, mga pinangga, ang tawag na hormonal imbalance. Okay? So, ang gitawag na itong dysmenorrhea, kanang painful or difficult menstruation. So, mo ni mga pinangga ha, ang gitawag na itong kuan, kanang gitawag mga pinangga og dysmenorrhea, sakit panahon nga mag-menstruate mga pinangga or doon na kay bation nga before ang menstruation. Okay, then sunod ani mga pinangga doon na gitag na tog mitrodja mga pinangga. So kuan din ni siya butpod pasabot ani doon na bleeding between sa imong period. Kana bang mga 15 days bitaw, murigla gani ka pinangga, mudugo gani ka agoy, kuana siya, diferensyado gina imong matres. Okay, then doon ay gutawag na to kaning, kanang oligomenorrhea. Unsa ni siya pinangga, doon ay gutawag na to kanang infrequent or doon ay scantily menstruation. Tingala ka nga.
11: Dugo.
4: Tingala ka pinangga. Unsa man ni Dok ang akong rigla nga spotting raman? Unya tag 2 days ra pod spotting unya mawa mga pinangga kani mo na gitawag na tog oligomenorrhea mga pinangga. Okay, so hinumdumi nga kuan ni siya mga pinangga mo ni inyo hang gitawag og bantayan then og magisgot day tag dysmenorrhea mga pinangga dunay primary dysmenorrhea no ang pain mga pinangga magbegin na siya kanang few hours before sa imong menstruation or onset bleeding mga pinangga. Kasagaran kuno na mulas kuno na siya pinangga og 1 to 2 days. Monay bation ni po pinangga mag-experience kag kanang pain. Unya ang secondary dysmenorrhea pinangga mag-start siya 2 to 3 days before ang gitawag na tug menstruation pinangga mag-experience kag kanang abdominal pain. O magsakit ang imong abdomen. Unya, doon na po'y pain sa imong back, apil ang imong gitawag og legs, ha? 2 to 3 days before menstruation, secondary. Pero 1 to 2 days before, doon na gitag natog primary dysmenorrhea. Okay, kana mga pinangga, gumikan kay doon na inflammation or doon na gitawag natog ka ng uterine malposition or doon na gitag natog endometriosis or doon ay tumor ang mga babae. Muna ilang bation nga before menstruation, magsakit mga pinangga. Okay, so ang inyong himuon ayaw kalimte na 1 week before administration magsige na mo hot seats bat kalimte ay nage mo sige gamit so kasuka mga aslom sa usag aslom pinangga ayaw kay kana makadaot ha. Unya dayon mga pinangga ang inyong himuon ala sige na kaginom mo pinya juice citrus ini citrus basta tasog vitamin C mango shake. So kana mga pinangga passion fruit. So hala, maghilig na mo og kanang juice ni ana.
12: Dok Lucky, serbisyong medikal.
4: Okay mga pinangga, adun na ta sa ato ang katapusan ng isugutan karon ang mga signs and manifestations mga pinangga. Okay, kagahapon atong gisugutan, unsaon nyo pag-ilangan, tao good health, pag ang iyang ulo bugnaw, ang tiil init, o niya open bowel siya, kanang regular nga nagalibang. Pero kamo din ang malibang lang kausa sa iskadlaw, ala, dili pa mo, good health, anak mga pinangga. Okay, ikaduha nga ilahanan, kung doon ay gitag na tog brain congestion. Mga pinangga, okay, mo na inyong ilahanan, kuno, kay ang inyo kunong head area, init ang ulo o niya bugnaw ang iyang kamot. Amo na ilahanan pinanggahan nga barado ginang utoka. Okay, ang ilan na napon nyo kung doon na kay intestinal congestion mga pinangga. Init ang imong abdomen o niya bugnaw ang imong tiil. Ah, paminaw ha. So ana mga pinangga, di pa ni mo siya ma-check up, mutugan pa lang siyang gibati. Mo na pinangga, doon ay intestinal congestion mga pinangga. Init ang abdomen, bugnaw ang iyang tiil. Kung doon ay problemas baga, kanang lung trouble or kanang lung problem. Mga pinangga, ang iyang bation, init ang iyang chest area or ang gitawag natog upper portion sa imong back. Tinga ka nga init lagigdughan, init po jag likod mga pinangga. Unya dayon na siya coincident mga pinangga nga cold extremities. Bugnaw pinangga ang lower part sa iyang body. No, tinga ka bugnaw, wag tiloy bugnaw, makikagpaat, tandayan ka nga makakupos mag-ato. O, mga pinangga, kay di ay doon na siya ay lung problem. Maman yung mga pinangga, no? Labi na doon na nagyoy ka ng gitawag na itong infection or doon ay bakterya nga pneumonia or pulmonia. Aside na init imong pamati pinangga sa chest o sa back area, magpawis. Magpawis, panahon matulog or madaling araw, maligo ka og singot mga pinangga, ha? Then kung doon na kuno kay gitawag na itong intestine torpidity, pinangga bugnaw kag ilong. Ah, tinga ka nga. Nganong gipaningot man imong ilong? Ay bugnaw ilong pinangga. Kaya doon na siya ay intestine torpidity mga pinangga. Okay, then kung doon na kuno kay pneumonia or gitawag na itong nervous fever mga pinangga, ang one side sa imong gitawag o kanang pisngi or aping, bugnaw. Oh, mga pinangga, unya, ang pikas pod init. So, dili ko no pantay. Oh, dapat balance si pinangga init-init siya. Pero, pag hikap ganin ni mo pinangga, uy, hala, ang pikas lagi ni mong naong lagi, bugnaw, ang pikas init. Ilhanan ko no, nga doon na kay nervous fever or pneumonia. Labi nagsabay nga sakit lagi ako likod. Kung saan niya akong ubudok, dugay naman kain eh. Oh, unya, pinangga, kung doon na kay gitag natughik fever, both sa imong kanang aping pinaga nagaflas. So nagaflas ha? Unsay bation? Magpula-pula. Oh, tinga ka nga uy kuyawan nimo nga nitibo mo ta kag dugo ngano man nga puwa-puwa magkagaping. Oh, di man ta kakatsilaon. Di ay mga pinanga na siya'y hectic fever. So kaya pag tingin mo pa lang sa tao, may analysis ka na. Lalo na kung hinipo mo yung kanyang pisngi, mga pinangga, mabita ng usay atong hikapon inyong aping, kay nga naman, ma-analyze na to pinangga kung unsa ang inyong gibati. So, mana pinangga ha ang atong gitawag og signs and manifestation sa gitawag na to temperature. Okay? So, hala pinangga, panghikapan na ng inyo. Oh. Kung naigitawag din ang lapad-lapad ang naong, amo na igingon nga pastilan ng imong naong. Isa magiging kaadlaw nga mahagkan si mong uyab kay moro mag-skektarya ka dako.
11: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Servisyo Publiko. Text lang
13: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
11: Unsa pa imong gihuwa, text na!
14: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trihuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal ni ini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, tilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga bagbag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
15: Kanya episode 3 mga pinanggas glutocola. Nindot po ni siyang panghampol. Nindot po ni panghampol mga pinangga. Imo ni siyang lubgon, panghampol ni siyang may mga goiter. May mga sisa tutoy, apil na yung mga rayo, mag arthritis. Indot pa ni hampulan mga pangga. Muna'y nakanindot niya ha. Ang paghampulan na every 4 hours mga pinangga. Pwede niyong hampulan sa gitawag na to, goto, hola mga pinangga. Gawas ka naghampul, ilaw po kada kaon pinangga, 5 kadahon sa goto kola. Ang lamian ni Murara man isang celery. May pagkalang tulang-tulang gamay, pero grabe mga pinangga, kung pagtilaw ni Mugmuana ka, anang imong gamay ulo mo po'y hakaw yun po.
16: Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Inapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa Tanangdok Langit Medicina and Wellness Center. Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medisina and Wellness Center. Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Dok Lagit Nature's Wonder product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo. Ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa unang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon or kaningag, pandan o iba na ba? Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Dok Lagit. 77 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Amping ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
4: So mga pinangga niya, ni ang mga pinangga gingon diri hello Dok na minaw mi karon. Mangutan na lang ko Dok ba ang akong mama 57 na siya karon. Nagbirthday day siya ron. Ang iyang ulo katol kaayo. Feeling niya daghan og butoy-butoy. Wala man po'y kuto, unsa man ni Dok, mga pinangga, pasigig inom si nanay og limonsito. Then, before siya maligo, kuskuson og limonsito ang iyang ulo. Kuskuson niya og limonsito, ha? Mo'n lang sana itry mga pinangga. Okay. Hello, Dok. Ask lang unta ko, unsang herbal sa plema? No, nga malapot kaayo. O, unya, kuan po, Dok? Unya, kuan og side? Gisidok. Na-stroke na siya. Agwapo ginigdalo ni mog clinic pinangga. Tuubon 3 times a day, hot foot bath every night, hot compress ang likod, og chest area 3 times a day. Makatabang na po ni siyang ubo, og sayang gitawag og kanang stroke mga pinangga. Okay, so munay kwan ha? Munay imong buhaton pinangga. Pero kanang nagasidok, sign daw ng mutubo pa. No? Pero 57 naman siya, lahi na nagbot pasabot. Ang buhato ni mo mga pinangga, mangita kag santan nga pula ang bulak, ang ugat niya na imong lagaon. Ay, na 3 to 5 minutes pinangga, mag-stop ang gitawag na tugsidok. Okay? So, anak kasimple ha, mga pinangga na tuntig paminaw. Okay. Hello, Dok. Nagkaon kog bindignet. Wa maka mga dalag eh. Nagpaibog ramang kahuman, nagkaon na pod kog kanon. Busog kayo ko, sige kog panugab ka na pinangga, kaya ang binignit asidik. Kaya ang saging manggod pag mahinog, alkaline. Pero pag imong lutoon ang fully ripe nga banana mo, acid. So mo na pinangga, pag tugab mo yung kaya nagtugab, ba, gracia. Amo yung manasuban. Pagkaon niya, put, disgracia. Gingon diri, unsa may effect aning sige o withdrawal. dili ba ni makadaot, maura ba ni among gamit makadaot pinangga, ang babae malimutin, malimtanon. Unya madugay, magsigin nagkabag ang tiyan, nga ka nga unsa maning butudas tiyan, sigin nakaginom og nerve tunic, sigin nakaginom pinanggag mais nga coffee og charcoal 77, dugay mawala mga pinangga. Sigin yung kaghat seats bat ana ha? Mata ipilok, tapos ning action og hubag, no? Ang akong eye bag. Ang paghubag sa eye bag mga pinangga, ilhan na nga dunay hugaw imong kidney. Unsa akong itambal ni ini, dali ray, magbanggod ra kag carrots, ipatong sa imong mata, or pwede po ka magpalit og eye drop ni Doc Lagit. Doc, unsa man ang maayo sa ubo sa akong apo. Katong ni, pila edad na ni Pangga, pwede katong perlin or nerve tunic. Oh, nyayo kalimti, ihat compress din, stop gini mo pinangga ang tanan nga mga mucus forming food. Bread, biscuits, no? Tanang na hari na ha, bread, biscuits, mga noodles, pancit din. Gatas ug asukar. Nya, basig na ipi ang imong bata, so imog yung ihat compress. Kay kung magmabugnawan ilang pi ang pinangga, mag-ubo gina. Dokon sa dining na ang plema, pero wala may ubo. Pinangga mo na ilhana nga naakay. Ang imong plema na lang sa imong liog. Mo na ilhana nga naakay pneumonia, kundi pulmonia. Okay. Ask lang ko on sa itambal nga sige man o kanang hangak. Mga pinangga, o sige kang hangak, kung sagad kulang o libang. So mato ka clinic, mag-colon cleansing ka dito. Onya, panahon maghangak, alsahon imong kamot, i-shake lang nimo. Labi na gyud ang left sa left hand nimo kay naaman din na dool ang kasing-kasing. Hello doc, si Danny Bulahan ni. No, unsay tambal anang mga tao nga malimtanon mo ni nakawa nga Bulahan nimo. Okay, di malas jug ka nga malimtanon na. Pinangga hot foot bath yad malimtanon aron sayo makatulog then the only way pinangga nga mag-recover ang imong gitawag og memory matulog tag sayo. Kay building tamba, kung magtuon ani mo ang anatomy and physiology, building time sa atong body cells and tissues 8 sa gabi up to midnight, 12 mga pinanggas gabi. Beyond ni Anna, wala na siya building time. Rest na lang na siya mga pinangga. So matulog ka before ang 12 sa gabi. No? Pero basig alas 12 na po ka matulog, wala na po na siya building time. Pinangga, dapat mga 10 or 11 sa gabi makatulog na ta. Then, mga pinangga, sige ka ginom tubig sa butong, pinya juice, apple juice, o magsige ka ginom og suya bean. Pero matok ka clinic, natay daghang mga food supplement nga magamit sa imong memory. Ask lang ko, unsay tambal para sa ubo, magkatulan tutunlan mo. Ito pinangga, pwede ka maglagag 77 herbal tea, butanganin mo og luya pinangga kay kanai katabang sa imuha. Tuwa naman tayo kong oras mga pinangga. No, kini na lang si Dr. Lagit magingon na Diyos magpanalangin. Mayong pagpamina.
17: Dok, kaysa dok. Ay kalagot, lumipod na kay maminaw da.
18: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atangi usab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangin. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Comperensional Road, Canto La Pilipina PDO Bank at banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa dalan sa Pantalan, Galagala at banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mang higala, ayaw na paglangan, adtua na.
19: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Welcome mga kabida, maayong uto, adlaw na pur karong Miyerkules. Ano po kita sa atong isa ka oras nga pag naghisgot-hisgot, ato ang marka sa kabaranggaya mga kabida. So maayong uto kaninyong tanan, so sa ngalan sa atong kinatibok ang pwersa sa atong istasyon, sa atong station manager, atong Ate Rose Bulpa, atong partner de Spikas Lawak, si Papa Kibs. Yuman sa ato ang CEO, si Kuya Wolpe Orio. So, may utok kaninyo tanan, welcome. So, sa ngalan sa akong partner, nga si Kuya Kaloy. Oh. So, magkuhan kita karon, ha? Solo kita karon, kaya wala karon si Kuya Kaloy. Nagkuhan karon, ha? Nagpadala siya sa minsay kaganina. Nga ako, no, ha? Atuha siya karon dito sa lamay, ha? Lamay siya sa iyang parente, ha? Dahil parente nga nakuhan dito. Na siya karon sa Monte Vista, mga kabida. So, kita karon. Ang mag-solo kita karon. So, mayong utok ka ninyo, welcome. Dire sa ito ang kinatibukan, probinsya sa Davao del Norte. Mayong utok ka ninyo sa Gilangkoban, Gilangkoban sa 11 ka mga local government units. So, sa tulok ka, may tulok ka siyudad, iman sa 8 ka municipalidad mga kabida. Yun na sa mayong utok po niya, sa ito ang silingan, silingan ang probinsya. Probinsya sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur, yun ang bago, baguhay lang natukod ang Davao Occidental, no? Hilabihan gitaon, nagatubang gitaon karon sa tumang mga kalisod, tungod sa sinatian nila nga tumakusog nga linog ni baguhay lang nga. Nagkakuan kini 7.8 magnitude nga linog labi na gid dito sa tawag atong ang Balot Island sakop sa probinsya sa Davao Occidental mga kabida. So may utok kaninyo, welcome yung happy 31st araw sa Barangay GP Laurel karon naga sa ulog kira sila karon sa ilay ka 35 31 katuig nga kasumaran sa pag himugso pagkahimo nini nga barangay ang Barangay GP Laurel diri sa siyudad sa Panabo. So happy anniversary sa atong kapitan dia, atong kapitan Kuya Junar, adorable yun sa iya mga tanan dia, mga barangay kagawad, mga barangay pensioners. So malipayon pagsaulog sa inyong ika-17 nga kasumaran na pagkahimugso, pagkahimo nini nga opisyal nga barangay, ang Barangay GP Laurel. Karon nga pizza, pizza 8 sa bulan sa Hulyo. Happy araw kanyang tanan diha. Labi na gyud sa ato nga mayor. Atong mayor, Mayor Jose Jory Lampagos. Karon na, tuwa po dito karon pangapatak na, nakisaulog po. Nakasaulog sa kasumaran sa pagkahimugso ng barangay, ang Barangay GP Laurel. May udto kaninyo, mayong pagpaniudto. Sa tanan na ito ang mga local government units, elected officials na bigil sa siyudad sa Panabo. Nga karon, anagit karon dito sa Barangay GP Laurel. Nga ito ang barangay sa ito ang tanan diha. Nga ito ang Vice Mayor Kuya. Engineer Franklin Hintilis, yun sa iyang mga konsihalis, kinatibok ang membro sa sangguniang panglunsod sa Panabo nga sigurado na pagkaroon ka dito, nakisaulog sa ito makatauhan diya sa Barangay GP Laurel sa ilay ka-17 nga kasumaran sa pagkahimugso nga usa ka barangay mga kabida. So mga kabida, so, timbayahon po nato ang ito ang 11 ka municipalidad din sa ito ang Davao del Norte mga kabida. Ang tulo ka siyudad, ang siyudad sa Island Garden City of Samal, Panabo City, ang Tagum City. So may pagka-udto ka ninyo diha, o sa ka mabugnaw, mabugnaw ang ka-udtohon mga kabida. Kini ang marag epekto po kini sa kanang atong ginatakwan karon ang kanang bagyo, ang kanang super typhoon Inday mga kabida. Kuna atong iampo lang, mag-ampo nga unta, walay dagko, dagko kayo nga mga kalamidad no anay kalamidad nga mahitabo sa ato nga nasod Pilipinas mga kabida kay karon lang ha og sa atong kanon dia wala pa ha daghang pagyutaon kan wala pa makalabing dia sa atong probinsya sa Davao Occidental nga wala pa makayud karon panahon na ha wala pa gyud totally nagabangon ha na sa ila nga giatubang na mga kalamidad mga kabida niya. Mukha na po, yan na po kinibagong kanilay super typhoon, kinibagyo nga, na ginatawag sa lokal nga Inday, mga kabida, na ginikuha nga super typhoon. Maghatag na po kini mga kadaot, kalamidad sa ato ang nasod, so magkuha na po, lain na po nga kung dito, tabangunon po, so mag-ampo lang ta, nga wala yun, dili kini makahatag o dakong kadaot, dito sa ato ang nasod, Pilipinas, mga kabida. Kini ra ba tong kondre atong nasod kini atong mga Pilipino kaysa na Pilipino kwa na ginato ni kanang magkuan bitaw pagtabang ha mutabang kita ha anad na kita mutabang sa mga ta naa sa kalisod mga kabida labi ni kini atong atoy ka pagin atong siyudad sa Davao mga kabida ha kini paggamhanan sa Davao City ha once na dunay mga kalamidad ha mahitabo sa so, saka lagi sa ato ang nasod Pilipinas dili gid ba gid daw ni magpaulay nang gini pinakauna so na kwan lagi kini record na gyud kini nga mao pinakauna gyud moabot dito sa mga lugar nga nakahiagom o mga kalamidad no mao gyud kini ang unang makaabot dito pagkadala o makadala og mga kaning kwan relief goods o tabang ha mga kabida so ato ikaw kini ha kini kwan garbo pag kini sa ato ang paggamanan sa Davao City no unya kinirban Davao City mga kabida kun magdala dito kaning kwan dito maghatod mga tahinabang di ka makakita nga kwan dia nga ila ang kunon ha mo yon nga magamit sa pangalan nga kwan sa lokal paggamanan ibutang niyo dito gikan sa katawhan sa Davao City mga kabida dili kini yon nga mo kwan dia nga ang sa kwan ni sa city government so dili kana mo ina murag dili kana mo ina andan ha dili kana mo ina andan nga magina ahimo sa atong panggamhanan sa Davao City mga kabida so mga kabida ha kahinumdum ba mo nga anini baguhay lang may kwan ng mo nga ato ang presidente ha? President Bongbong Marcos nagbisita baguhay lang dito sa nasod Canada mga kabida gani ha na kuan kini sa Facebook na viral kini bitaw nahitabo ha nahitabo sa ato nga undersecretary ha undersecretary Per Castro nga gikuan siya dito mura gikuan dito sa mga katong kaigsoon ng Pilipino ginabas mga kabida so gani ha ang nahitabo dito sa mga tongka dito sa kapulisan sumbong ngayon sa assistance kaya lagi gikuan siya dito sa atong mga kaigsoon ng Pilipino di ba dali ha oh mayo si Libit Siga to sa likod niya pa hi Kuya Mario maniod to ta Kuya permanente giring pagpanganda pangagda ni Inday og paniod to ba? Salamat, salamat dai. Kuan lang ha. Karon nga adlaw Miyerkules ha, adlaw man karong Miyerkules. Unya ha. Kuan lang ato ang moy atong kasa ulogan ha, sa pulong sa Dios og magki-ispi makita unya. Akong ikuan sa inyo nga unta ha. Tanan nga mga unit leaders sangyo nga unta na unta present unta. Moapil niya sa KSP ha kadto na kitay paghisgutan mga importante mga kwan dito paghisgutan mga kabida so kwan ako sa inyo ha hangyo naunta ha kita tanan ha tanan mga labi na mga unit leaders ako to mga unit leaders diha unta mutambong ha moapil sa paghimo nato niya sa KSP ha kadagan do na kitay mga importante paghisgutan mga diha sa atoa labi na gyud sa atong mga kalihukan ha kalihukan sa umaabot nga makalihukan sa atong mga parokya parokya San Agustin mga kabida so hangyo mo na akong hangyo sa inyo ha na unta ha kita tanan ha labi sa atong mga kwan unit leaders sa atong chapel team ngunta ha naunta kita kita tanan ha tanan mo labi na sa ato mga officialis dia sa ato ang GKiki ang GKiki San Vicente Ferrer dia sa Via Vida mga kung paghangyo kaninyo ato kini tabangan ha at tabangan ato na kini mga ato mga ginbuhaton dili man ni ako kaya kun ako lang ha kay ako inyo kamo man gid nagpili sa ko ha mahimo nyo nga mahimo yung presidente po sa ako hangyo ang inyong suporta kay dili kini na ko mahimo kun ako lang so karong expect ko nga karong gabi sa atong KSP naa kita ang tanan ha tambong kita ang tanan para maisgutan nato kini natong umaabot nga makalihokan mga kabida kay lisod man ha lisod kun atong pasagdan pasagdan ha ato man obligasyon man gina nato isip nga miyembro mga miyembro sa atong GKiki no isip nga Kristiyano labi na sa mga Katoliko so ato na atong obligasyon ha namo kita obligasyon so ato kini nga atong tabangan ha pagtambayayongan nato ni pagtubag kini mga ginbuhaton nga gisangod sa ato a so unya alas 7 alas 7 sa gabi ato ang KSP ma so kita-kita ta ninyo unya kita-kita ta ha? So hangyo ako sa ko hangyo ha kung ginako akong hangyo sa ato tanan labi sa tong chapel team mga unit leaders officialis sa GKK nga mutambong kita mutambong gid kita sa ato nga KSP unya alas 7 sa gabi so ako po nga timbayahon po no na itong kuwan dia atong mayong pagkaunto pagkaunto sa ato nga dia sa lungsod so, sa Santo Tomas sa bisa mo kuwan ato ni kay nagwara bagi taon kay ganiya ga text nga nga musta musta dia sa ato nga kuya ha Kuya Ronald De Maya doon na siya mga kwanda gani ha. So, siguro, doon na tayo higayon, mabisita tayo ha. Kay Kuya Ronald De Maya, municipal councilor sa Guning Bayan member Ronald De Maya, mga kabida, sa lungsod sa Santo Tomas. Yung sa ito nga mayor niya, mayong odto, Mayor Roland De Jessica. May utok ka ni Maria Kuya yung sa ato nga BC Mayor BC Mayor Maria Los Inday de Jessica sa tanang membro sa sangguniang bayan members mga kabida karong mga orasa doon na po dito pahigayon pahigayon mga committee meeting ato sangguniang bayan members diya sa lungsod sa Santo Tomas so may utok ka ninyo diha padayon lang, lang sa mga ginbuhaton ato nga isip mga magbabalaod ha tuwakuan po ni atong lungsod sa Santo Tomas mga kabida tungod po sa ilang pagkuan diha panaghiusa panaghiusa diha makita po nato ang resulta ang nagmalambuon ang lungsod sa Santo Tomas mga kabida bisan pa dili kayo nga dili pa yung sakto sakto sa iyang edad gani doon na sila yung mga panglantaw labi na sa ato nga kwan diha ato mga local officials doon na sila yung panglantaw labi sa ato nga mayor nga ilang pangandoy nga unta mahimo na po kini nga siyudad na ipipila ka adlaw so kwan lang ilang kumplitohon mga requisitos diha para mahimo kini siyudad ang kwan diha labi na gyud sa population population isa gyud na sa mga requirements sa income local income ug kana sa kaning population mga kabida ug yun sa kanang dili kayo kun ang land area dili kayo na kun yung ang land area mga kabida ang kun lang gyud ya ang population gyud ug yun ang local income mao gyud kana ang pinaka importante mga kabida nga mahimo kanang siyudad yung nasa Des Carmen huwag mo tanaw po karoon ng Carmen kuha na po sa kuha lang hitsura sa hitsura lang sa Carmen makita po din mo ang paspas paspas ang paglambo mga kabida sa lungsod sa Carmen isa po kini nga nagandoy po gani sa panahon sa former mayor Mayor Omar Celino Mar Pirandos yung kuha dito panglantaw na by 2020 mahimo na gyud siyudad ang Carmen pero mao pod lagi ha, do na pay mga kakulangan pod nga mahimo kini nga para mahimo na kini makulipay na mahimo na usa ka siyudad mga kabida. Mm-mm. Pero sa kuan karon ha, sa imo makita pod ang Carmen, pinaagi pod sa ato nga pangakuan dia mga local officials nga gipanguluhan sa ato nga municipal mayor ha, Leonidas Leoni Bahagi, kauban ra, kauban po sa iya nga BC Mayor. Ang BC Mayor na to dia, si Kuya Marcel Pirandos, Marcel Dodong Pirandos, yun sa kinatibukan ng mga membro sa Sanggunyang Bayan nga nagkahiusa po, na mauna, kung magkahiusa god mga kabida, ang ato nga local chief executive, o yun sa ato nga legislative, makita gyud nato nga makuha gyud mulambo ang usa ka lugar mga kabida. Dili man po nagpasabot nga at kon magkaiusa na tanan bisan nga tan-aw sa kuan diha nga murag dili angayan. Kuan lang po nga kinalan do na gyud mga kuan diha dunay mo murag mo kuan nga murag di man ay maayo siguro, so dili ni ato ni padayon, so mao nay nahitabo mo po na diha sa lungsod sa Carmen mga kabida. Bisan nga kuan gyud kole do na magay sa kuan dia amato sa election partida party political party wa di magyud na tanan sila nga nagkahiusa sa usa ka political party, pero so kon maghisgot kita hisgot ta og kani para sa kayuhan kalambuan sa usa ka lugar ang kining kuan dia nagkahiusa gyud pod sila mga kabida. Gani ang dunay mga makita man dia dunay mga dagkong kalihokan, dagkong mga events ang kaning Carmen labi na gyud sa panahon sa bulan sa Disyembre kana bitaw ilang ginatawag lag kahayag festival mga kabida, ginaatangan sa mga katawhan sa mga silingan nga silinganan nga mga munisipyo o siyudad ginadayo tungod sa kakuan dia kabibo tungod po kini sa mga panaghiusa panaghiusa sa atong mga elected officials dia sa atong legislative yun na sa executive mga kabida nga nagsuporta hay gyud suporta ang atong local atong legislative ya ngadto sa atong mayor unsa may mga plano basta nakita nila nga alang kini sa kayuhan mga kabida alang sa kalambuan wala gyud kini sila pagsupak. Gani, og sa kuan pa mao na ilang kana kuan karon kana yon na basta Carmen trabaho pa. Mao na atong diha sa lungsod sa Carmen mga kabida. Paspas na paspas pod ang mga kalambuan mga kuan diha investors gani daghan ato makita diha makita ang mga kuan diha bag-o ng tukod ng kuan la diha bag-o ang mga factory mga building makita nato, so diha nato makita isa kana sa barometro na makita nato nga usa ka lungsod sa lugar ni paspas nga milambo gyud mga kabida. So mga kabida kuan kita kadali mo break kita kadali para sa mga pipila ka mga pahinumdum dito kita sa dito sa Pikas Lawak dito sa ato technical ito kay Papa Kibs para sa mga pipila ka mga pahinumdum alang sa kinabuhi nakatag kinabuhi sa ato nga programa o sa ato ang istasyon mga kabida.
1: Helen Kaobalaw rin po siya, kagagulay di Polog City. Ako ang gibati ng sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collap na ko at to. Collap, dahil mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Yeah, maskin tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nang gawas yun ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang, ako siya kong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Tulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve

0: fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Hayes Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: So, welcome back. Balik kita mga kabida, ha? Kasi ito nga programa, ha? Ang markas sa kabaranggayan. So, sa gihapon, ha? Kita lang gihapon kini, oh, mag-solo. Wala tayo sa ngalas atong partner nga si Kuya Kaloy, ha? Nga to akaroon dito sa Monte Vista, mga kabida. So, amping diha, Kuya, ha? Amping diha, ha? So, mga kabida, ha? To sa karoon kini panawagan, mga kabida. O sa kapanawagan, ha? Panawagan sa Osaka Adel Villar Alcover, mga kabida. Nanawagan siya sa iyang makaparyentihan. Dere sa naasya karon, ha? Na naasya karon sa Dicosogyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Kasi si Adel Villar Alcover, 63 anyos na kini, mga kabida. Naasya karon sa Dicosogyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nanawag siya sa iyang makaparyentihan. Nakamog ipangita sa inyong banay, bisitaha sa Dicosogyan Home for the Aged, diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So, night cellphone number dire para magkuhan dito, makontak ninyo, dugang mga kasayuran. Doon naman yung mga pangutana, so i-text niyo sa cellphone number 0968-207-8592, mga kabida. So, mga pamilyang Alcover, dere sa siyudad sa Panabo, labi sa particular sa barangay, ha? Barangay Maduaw, ato ang kapitan diha, ha? Kapitan Manoling Alcover, imong parinti, parinti gyud ni nimo kini si Adel Villar Alcover, 63 anyos sa kalalaki nga nakaron sa Dico, sa kustodiya, na siya nakakustodi sa Dicosogyan Home for the Aged diha sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So, ang kwan siya, ha? Nangon siya nga unta, bisitahon po siya ninyo dito. Ha? Nangon siya siya mga parinti nga magpabisita. Ha? Na siya karoon sa Dicosogyan Home for the Aged. Di sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, mga kabida. So, na yung cellphone number, 0968-207-8592. Kapitan Alcover sa Barangay Maduaw. So, balik ta, ito balik na ito paghisgot. Isgoto ka itong dito. Kinibitang nahitabo, ha? Nahitabo sa ato ni Undersecretary, ha? Undersecretary Claire Castro, nga kuan dito murag natudloan siya, ha? Na unsa ang tinuod nga demokrasya, mga kabida, dito sa Vancouver, Canada, mga kabida. Kay lagi gikuan siya, ginasinggitan, ha? Ginasinggit-singgitan siya, ano, ginsulto siya sa ato mga kaigsuonang Pilipino dito nga nagprotesta, ha? Atol sa pagbisita dito, ha? Sa ato nga presidente, ha? President Bongbong Marcos Jr. dito sa Canada, mga kabida. So, dool siya sa mga polis dito, ha? Authority, nga sumbong siya. Nagsumbong kay kuno lagi giinsulto, gisinggit-singgitan siya, ha? Dito sa mga protesters, sa mga nagprotesta, mga kabida. Pero unsay kwan dito, ang polis dito, ha? Unsay kwan dito, ha? Nag-response na yan, nitubag siya, nitubag ang polis nga iyang dool, ayaw siya assistance, pero ang gikwan dito, giatkwan ang katong mga nagprotesta. Niya, ang gikwan dito, ang istorya dito sa polis, nga niya pa, oh, yung ginan dito mga protesters, ha? Feel free to see what you want. No? So, gikwan dito nga, libre, ha? Libre lagi daw, ha? Libre sila, mga protesta, ha? Protesters, nagprotesta, ha? Libre pag istorya.

0: pagsulti kung unsa ilang gusto, mga kabida. Okay? Pare, mao kana ang tinuod nga demokrasya, no? So gipakuan dito sa kay Claire Castro, unsa nga nakuha siya, mao sa gitudloan na leksyon, na leksyon siya, gitudloan siya leksyon nga unsa gyud ang demokrasya, mga kabida. Kay diri ko sa ato apod lahi man tinuod natay kaning freedom, freedom of expression, mga kabida. Freedom sa pagstorya, no? Apan lahi man ko diri, mga kabida, ang karon sa panghitabo karon, mga kabida. Panghitabo karon diri sa natong nasod Pilipinas. Do kay freedom, ha? Freedom of speech, ha? Freedom, ha? To mo istorya ka, pero lahi, ha? Lahi kay mo istorya magani ka, ha? Labi nag mo kuan ka bitaw, mo critics, ha? Kritiko ka, ha? Sa ato nga kaning panggobyerno karon. Ikaw man hinoon, ikaw mahulog nga murag ikaw may magka-problema. Di ba ka ma-problema nga kung ikaw kritiko ka, ikaw gokdon ka sa gobyerno, pangitaan ka, pailan ka, kasuhan ka, daghang kaso. Daghang kaso, ikuan sa imo, kung mahimo kang kritiko, mga kabida. Gani, karon, di ba ka, ang unang nakuan dito, si kwan ini senador Marcolita gipailan dai kaso niya dungan, ha? Ang pagdako po siya pagpail sa kaso timing po na dungan pagsugod sa impeachment, no? Impeachment sa ato nga vice presidente, mga kabida. Niya kini si Marcolita kwan kini siya matawag na tong kritiko. Gani pirmi siya, pirmi ko na, nagapangutan na, doon siya mga kwan, doon ay mga gusto nga ipagawas, no? Mga investigasyon. Gani, ha? Kini si Senador Marcolita, ha? Ipor siya ba sa Senate, kani kwan, chairman sa komite ba sa Blue Ribbon Committee. Apan tungod sa iyang pagkakritiko, no? Sa pato panggamhanan, natanggal siya isip chairman sa maunga komite ba, mga kabida. Natanggal niya, nakasuhan pagyud, mga kabida. So mao na ang kalainan, ha, sa demokrasya diri sa nasod Pilipinas ilmas dito sa Vancouver, Canada, mga kabida. Mao gani og dito sa mao to giinan ang mga katong protesters, mga nagprotesta giinan sa pulis nganing kwan dito, gi dool, ha, gipangayuan og assistance ani undersecretary Claire Castro. No? Kay lagi ko no siya na insulto, gisinggit-singgitan siya. Pero unsay istorya ang gikuan dito, ang giatubang sa mga sa pulis ang katong nagrally og di ginan pagyot, feel free to say what you want. No, so inana yun ana ang demokrasya dito sa nasod, dito sa nasod Canada, mga kabida. So mao kana ang naitabo dito, na imbis ang kuan man ko dito, mga pulis dito, nagkuan sila dito, ha? Dili sa next kuan dito. Police are not emotional, ha? Bodyguards, mga kabida. They're with is public safety, not protecting officials, from criticism. Public safety, not protecting officials from criticisms. Sumauna, mga kabida, mauna ang nahitabo dito. Dili sila kani emotional bodyguard ang police dito, mga kabida. Kay dirigo sa ito, ang mga police, nahitabo ay makuan mo na ito, maobserbahan na ito, kinsa mas giprotektahan nila, mas giprotektahan nila ang ito ang mga elected officials. Gani, ha? Na mo na nakakuan karon nga ang atong mga kwadrat, ang atong kapolisan, atong kasundaluhan, nanumpa ba yan na sila na to protect, the constitution and the Filipino people. Apan nahitabo karon, imong maimog yung mga sense, mabati nimo, kung unsa ang nahitabo, panghitabo karon kini diren sa ato ang nasod Pilipinas, di ba? So may uto, Dato Jerry Sisbino is watching, ha? May uto kanimo diya, pre, ha? Naya pa, mayong hapon pre, tama hapon naman dahil kay lampas na alas 12. Tama, mayong hapon na. So mayong hapon diha kanimo pre. Pare Dato Jerry Sisbino ang ani kwad barangay Chiptin sa barangay poblasyon ang barangay Duhali diha sa Braulio i Duhali. Iyon mo sa ba pre eh kwad ko mayong hapon ha. Mayong hapon kay Kuya Romulo John John Ismino mga kabida. So mayong hapon kanyo, i-greet ko mayong hapon, pangumusta. Kay, kuhan man good, ha? Di po na ko matag, ha? Print man unta, may ambo to, say kuhan, anong di na ko matag ni si Kuya John John Ismino. Huwag ako kung tanawin sa list sa itong prints, na print man me. So, kuhan lang, pag kuhan ako mag-Facebook live, na akong magkuhan kong print, mag-tag, ha? Di na ko makita ang pangalan. So, i-greet na lang ko dito, maayong hapon, ha? Kay Kuya John John Ismino, Romulo John John Ismino. Yun sa kay mayong hapon po da is watching ha. Atong partner Ronald Sikad da is watching ha. Kumusta asa man ta karon ha? Asa man karon na himutang ha? Mayong hapon kanimo diha yun sa imong partner ha? Si Mrs. Kick ha, si Anjing ha, Anjinet Sikad mga kabida. Shout out Kuya Mario and Mrs. Kya, Mr. and Mrs. Kick is watching. Oh, maing udto ka, maing hapon kaninyong duha kung asa man kamo karon diha. Kuan ha, bisita mo diha sa barangay GP Laurel kung niya mo karog panabo. Kay kuan karon, 31st araw ng barangay GP Laurel. Oh, kay bisag kuan siya, mo apa siguro ko sa inyo. Unsay mo kuan diha, human ko dire, mo atuputag GP Laurel. So padayon ta mga kabida. So mauna na hitabo dito. Mao na hitabo dito kay Claire Castro. Gikuan siya murag na lesson, na leksyon siya unsa? Gileksyon siya unsa gyud ang tinuod nga demokrasya mga kabida. So mao to ha. A political insult is not by itself a crime. Mao na dito mga kabida. Offensive words are not automatically illegal. So kwa dito, pwede, mo lagi na, oh. Mo ito, giing nang ang mga parang nagprotesta, feel free to say what you want. So, unsa may mga kwan dito, ato mga ilang mga officials, elected officials, kwan sila sa mga kritisismo. So, praise sila dito, mga ato mga kwan dito, ang mga protesta, praise sila, ha? Dili sila magkwa dito, isang unsa niya, offensive, ha? Offensive words are not automatically illegal, ha? Ha? Mauna, ha? Context and conduct matter, mga kabida. So, diri sa ito, ha? Mau lagi na, ha? Makuanan kayo ka, ha? Dayo, masuko, mukuan dayon niya, makuanan kag di maayong mga pulong, pailan ka dayong kaso, ha? Makuan dayon ka, cyber, ha? Cyber libel, ha? Mau ka na, cyber libel kon pinaagi diri sa kaning online ha sa Facebook ha misin sa dia nga ko dia nagpost kag Facebook mo na cyber libel ha nya og pagpalitan diri sa mga sa radyo ha unsa bay ko pamulong dia mo na oral defamation ha og sa kon pod og sa newspaper mo na libel kis dayon imo matubang mga kabida. So inana ni diri sa ato sa nasod Pilipinas, sukwahi ha. Sukwahi kayo dito sa nasod Canada mga kabida. So mao na ha, gileksyon si Yosik ha, Yosik Claire Castro mga kabida. No. Na local ha, political ha, local political speech may be protected. Mao na mga kabida. Local political speech may be protected. The charter protects peaceful expression and assembly. Mauna mga kabida. Peaceful lang, ha? Walay mga kasamok, walay mga kantuan. Wala gid, ha? Walay problema dito. Ha? Okay lang. Ha? Okay lang dito mga kabida. So mauna nga, kuan dito ang mga polis, dili sila emotional bodyguards sa mga politicians mga kabida. So nagkuan sila. Ha? Nagprotektar gyud sila sa katawhan mga kabida. Dili yon nga ang ilang protektahan lang ang mga ang atong mga elected official mga kabida kay ang ilang ipanumpaan manggod ang pagprotektar sa katawhan labi ang sa konstitusyon og sa katawhan mga kabida. So may utopod ha kay GC Birang-birang kay pastor ha, Pastor JC Birang-birang ha? Mayong odto sir, mayong odto po. Pagkani mo diha ha, Pastor JC Birang-birang ha. Greet ko sa tanang mga kabarkadang ha, sukilabs ha. Greet ko sa tanang mga kabarkadang sukilabs. Mauna ko dito kay Pastor JC Birang-birang, iyang ko dito nga. Greet daw ha. Greet sa tanang mga kabarkadang sukilabs. So maing odto ay maing hapon kay Pastor JC Birang-birang. So kwa day ha, Pastor ha, kakwagag asa karon ha, kay karong adlaw ha, siguro purag donay karon ang katumbitong sa atong probinsya sa Davao del Norte, dili ko sure, basta kay niaging mga simana mautoy ako na kung pizza otso sa Carmen, pero wala naman kung asa na pita sa Carmen do, ang katumbitong kanang kwan sa Upland Kikiki sa atong probinsya sa Davao del Norte ha, nga programa sa atong provincial governor kuya Gob Edwin Hubahib kanang ilang Upland Kikiki kun kaagapay sa linaw og kalambuan kaagapay sa kalinaw og kalambuan mao kini ang ilang Upland Kikiki paghatod ha, sa gobyerno ngadto sa katawhan mga kwan dito mga serbisyo mga serbisyo, medical services, ang ato ang mga national agencies nga kuan sa ato ang naas atong local government ha, nakakuan sa atong local government sama sa kani NSA, National Statistics, naghatag sila kani mga national ID. Nga sa ato ang kuan sa ato ang legal ha, doon na sila pre-consultation, legal consultation, medical services. Doon ay libreng konsulta, ibot sa ngipon, dental, sa itong agriculture, sa itong fisheries, na yung mga kwan dito, sa itong libre mga similya, mga kwan dito, sa itong sa itong mga kahayupan, na yung mga kwan dito, sa mga doon ay sa itong mga iro, doon na sa mga kapon. Unya, hatag po mga kanyang vitamina. Vitamina sa ito, mga kahayupan, mga kabida. So, na ipadugang, dugang ako ni Pastor JC Birang-birang. Uplan kikiki kuya, gob, kaganiya sa Barangay Mangalkal. So, Barangay Mangalkal de. O karong, birnis pohon, uplan kikiki, anaasa na sa Barangay Ising Carmen. So, kana sa Barangay Ising karong birnis pohon, kana mura makatambong siguro ta niya ng higayon na kay birnis, wala tayo programa kay Taman Mulanta sa Adlaong Huibis. So, rest assure nga makakubir ta ninyo diya sa atong uplan kikiki karong umabot birnis sa Barangay Ising mga kabida. So, before mga kabida, mubrik punta kadali para sa mga pahinomdom sa alang sa hatag kinabuhi sa atong istasyon o sa atong programa. So dito ta, bakuan sa Pikas Lawak mga kabida.
1: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bago rin ko nakarecover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma?
1: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Nasha Goiter. Mawal po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
6: Testimonya!
7: Oh, kasinarila.
8: Ma, nana si Papa Joseph.
9: Ah, may noon. Kay andam ng pagkaos la mesa.
8: Bless ko pa. Oh, kainit gani mo pa.
10: Bilantan ko. Naminunag akong kaluwasan. Ilabi nang akong tiil.
9: Uy! Tungod ginas panahon ron. Uso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka. Gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
10: Mauna lang, ang sweldo mauna lang. Wee, wee, mauna lang, ang sweldo mauna lang.
8: May trabaho ka pa?
10: Oh. Natural na, maugo ni ako panginabuhi. Unsa may atong kanuna, kung dili ko man trabaho.
8: Naayar day ka pa?
10: Ay, maayo mo lang. Bawan ako, kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
8: Mau ba pa?
10: Aghato na ko ang tanana ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhot o pagpamuy-puy, sama na ko. Sige na, alin ako!
9: Aray, kadiyot-kadiyot, manak ko, kadiyot lang. Inong-una ini-o.
10: Kung sama ni asawa ko?
9: Maon eh. Isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
10: dili na ko mag-agwanta pa!

Okay, welcome back. Balik sa itong programa ang Markas sa Kabarangayan. So, sa gihapon at naginusara lang gihapon kita karon. Wala karon atong partner nga si Kuya Kaloy. Kailagit. Ito ang magkaroon siya sa Monte Vista. Nagkuhan dito sa lamay sa iyang pariente. So, moto balik ko ito. Karong birnis, karong adlong birnis na po, ang kanang uplan kikiki, na karon na. Diyan nasa kini paghimoon sa Barangay Ising Carmen mga kabida. So nagkakuan man ta kaganya nga murag makatao kay makatambong na ta kay Hoybis ramantaman na tong programa. So karon ako nakuan de nga murag sore ha. Sore lang ha. Pasensya ha. Baka kuan lang ko kay Pastor JC Berang-Berang. Niya pasalamat kayo sir. Akong kuan sa imo nga mga ko pasensya nga dili gid gihapon ko maka saksi no kon makakaber sa mao nga kalihukan karang uplan kikiki karong birnes kay adlong birnes og sabado di ay mga kabida aduna kami retreat dito sa Marilog district retreat sa mga vocation apostolic coordinators sa tibok diocese sa Tagum mga kabida. So akong kwad kay Pastor Jerry Birang JC Birang-Birang sir paki pastor paki kwan lang ko kay Kuya Gob nga murag dili gyud ko makatambong niya nang higayon kay lagi do na putay kwan di dato pwedeng atong kwan dito baliwan kay atong unaon sa atong obligasyon no obligasyon labi gyud dito sa labaw makagagahom ang sa ato sa atong Ginoo do na recollection kami nga ang sa Diocese of Tagum do na retreat no sa tanang vocation apostolic coordinators sa Diocese ang Tagum dito sa Marilog adlong birnes og sabado mga kabida dito sa Marilog sa Davao City. So kwanday atong i-greet og congratulations congratulations kay board member atong board member ang mapalanggaon sa mga single mom atong Plopon Royal Popop Catalan board member sanggunyang panlalawigan member Plopon Royal Popop Catalan newly elected vice chairperson sa Region 11 sa Rias regional internal affairs kana sa kapulisan ni sa Region 11 isa siya newly elected vice chairman sa Region 11 sa Rias 11 regional advisory group for police transformation and development. So congratulations sa kay Kuya Popop Catalan nga nahimo karon bag-o lang nga na-elect na vice chairperson sa Region 11 Rias 11 Regional Advisory Group for Police Transformation and Development. So congratulations Kuya Popop Catalan mga kabida. So yun na po da atong timbayahon po da mayong hapon diya sa lungsod sa Kapalong mga kabida mayong hapon kay Kuya Larry Caminero mga kabida yun man sa iyang igsoon iyang manghod si Kuya Pugi Pugi Caminero nga karon kun dunay barangay election maabot madayon gyud ang barangay election siya karon ang kuan karon og sa kuan pa ginapangulitawhan para nga mao'y mudagan nga magkakapitan sa barangay Maniki diya sa lungsod sa Kapalong ato ang Kuya Pugi Caminero mga kabida og sa kuan po noon og padahil pagpadagan sa mga sa local government labi na ang barangay di po nato makuha ni Kuya Pugi kay og sa kuan nakahuman mag sa three termer magyud siya nga isip may membro sa sangguniang bayan diya sa lungsod sa Kapalong niya pagkahuman na kuan siya nakahuman sa tulo ka termino nakakuan po siya padayon serbisyo pang gobyerno diya sa opisina sa katong vice pag panahon nga naimong vice governor ato nga karon kasamtangan kongresista Di Carlo Oyoy sa unang distrito niya sa unang kuan mga pipila ka kuan dito nahimo po siya nga staff sa kaning congressional office ni congressman Di Carlo Oyoy sa first term niya unang tulo ka tuig nga kung pagka-kongresista sa unang distrito diya sa diri sa Davao del Norte maing utoh maing hapon ni mo diya Kuya Pugi Caminero
Yung nasa may hapon po da, kay Vice Mayor Kim Quisada, mga kabida, nga baguhay lang ha, baguhay lang nga mo din kaning ning sponsor o ning host nga sa basic orientation seminar ha, basic orientation seminar sa mga bagong mga nahimong miyembro sa PDP, mga kabida. So atong ikaw na atong pasalamatan ha. Pasalamat na kay Vice Mayor Kim Quisada ha, sa iyang pag-host o pag-sponsor sa mga basic orientation seminar. No? Og siyempre, ha, ubos po kini sa pag-suporta. Ha, suporta sa iya nga mapalanggaon. Ha, supportive kayo nga inahan ha, si Madam Leslie Pasion Quisada, mga kabida. Nga, bisan nga sa wala pa kini sila. Wala kini sila sa pang-gobyerno kung serbisyong panggobyerno, ha, gahatag lang gihapon sila og pagserbisyo sa mga katawhan ha, diya sa lungsod sa Kapalong, mga kabida. Ilabi na gyud sa atong mga kaigsuunan, ha, kaigsuunang lumad ha, diya sa lungsod sa Kapalong, mga kabida. Sila gyud ha, sila may gakuan diya, hatag pagtagad og serbisyo, mga kabida. Bisan nga wala pa kini siya sa panggobyerno. Bagay kini si Madam Leslie ha, Quisada, nag-agi po ni siya nga isip konsihal, ha? Konsihal diya sa lungsod sa Kapalong, mga kabida. Og pagkauman mo ito, kini po si Karingkuan, Vice Karong Kasamtangang Vice Mayor Kim Quisada, nagsugod po ni siya isip ha? Sangguniang ha? Sa kabataan, ha? Federation President, ha? Lili sa probinsya sa Davao del Norte, mga kabida. Naimo kini siyang iski, Federation President sa probinsya sa Davao del Norte, mga kabida. So mauna nga og sa pagpanirbisyo labi sa panggobyerno nga dili na ni magkuan di na kinahanglan nga tudloan o kinahanglan magtuon pa kay balo na kinidaan si Vice Mayor Kim Quisada, mga kabida. So maayong hapon kanimo diha yung man sa yang kuan diha sa alalay ha, alalay ni Madam Leslie Quisada ha, si Hope Dignadisi ha. Para ba kayo po din, aktibo kayo ni siya, aktibo kayo ni si post, siya pag-post na. Dihan ako makaibaloon sa makalihukan tungo sa mga post ni, kwan, ni Hope Dignadisi. No? Kung sa mga kalihukan, aktibidades na ginahimo no? Sa ito nga Vice Mayor Kim Quisada, mga kabida. May hapon kaninyo diha. Padayon lang sa pagserbisyo, no? Pamilyang Quisada, mga kabida. Diya sa lungsod sa Kapalong, mga kabida. So, yung mga sadresa ko, ha? Atong balikon, ha? Barangay Ising, ha? Karong adlaw Biyernes, ha? Diha, ha? Ipahigayon ang uplan kikiki ni Kuya Gob, ha? Diya sa Barangay Ising, adlaw Biyernes. Kay karon, ha? Nasa karon sa Barangay Mangalkal, ha? Ang ilang uplan, ha? Kikiki. Kining, kaagapay sa kalinaw o kalambuan. No? Mga hatag, mga serbisyo, serbisyo publiko diya sa katawhan, diya sa kabaranggayan, mga kabida. Mga medical services, legal services, unsa pa na ang mga serbisyo sa gobyerno nga mahatag dito sa katawhan. Ang ako lang magkwanan, dito sa kaysa una, ang sa Carmen, dito mangyurgi una sa Barangay Mabuhay, makahimuot ko maghuna-huna nga dunay nako dito nga nangita kay diri ko sa Panabo dunay libre nga ice drop nga gihatag atong Vice Mayor Engineer Franklin Hintilis mao to nga pagabot dito sa Carmen sa dito sa Mabuhay gipangita ha, nangita sila kung asa na to ang libre libre nga ice drop, mga kabida. Og kun po day karong adlaw ha, dere sa opisina sa ato ang Second District Congressman ha, padayon po ang kanang ilang libre konsultasyon, mga kabida, medical ha, consultation diya sa opisina sa Second District ha, Congressman ha, GM Lagdamio. So adlaw kan matag adlaw Miyerkules kini ha, regular kini nga program sa ato ang ikaduhang distrito Congressman ha, representative ha, GM Lagdamio. So matag Miyerkules ato lang ko diya sa atong mga katauhan nga mo kumuana dia sayo lang yun, no? So napoy pahabol ha. Maing hapon ha, Arwi Lalin Luna is watching, salamat no. So ako lang ko na hello oh. Niya pa hello Darlene ha, Hayami and Wing Dominist ha, niya siya pa thanks
So wala nimo nakalimtan imong igso imong igso roli roli yap may hapon kanimo di arwilalin luna. Salamat sa imong pagsubaybay no. So sayo lang kay wala na. So wala na tay oras mga kabida. So wala tay mahimo gawas sa pagpanamilit lang kaninyo. So sama sana andan no kini si Kuya Mar magaingon kaninyo. Kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan. So, naupos na yun ito sa kauras na pag akin itong programa, ang marka sa kabaranggayan, mga kabida. So, sa ngalan sa akong partner, Kuya Kaloy, manamilit na kita kaninyo, makaingon kaninyo, magdapit na ito sa sunod adlaw ha, sa itong programa, dinilagyan po sa samang istasyon, 96.1 DXOD, Infinite Radio sa Panabo. So, sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa itong istasyon, na itong station manager, ang ate Rose Bulpa sa atong partner niya sa Pikas Lawak sa technical, si Papa Kibs yung man sa ato ang CEO, Kuya Wolpe Urio. So kini si Kuya Mar, makaingon kaninyo daghang salamat sa, og dalaygon ang Dios.

0: pangilinan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit nga ug magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mauhinungdan hinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pakusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka ako na kadulasan. Naka-try magkukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, di ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatekuan eh, ah, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami yung sa panglawas. Tananin mong ginabati. Murao, kung sa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganik ako naamang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan na ako nga, lami na akong pag-ihi.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
8: Mrs. Rosella Cebua, ang akong gipamati kining akong kilid sakit kayo kay urag na imudagan nga mga sana urag tuslukon gani o kanang mga dagom nya mudagan dire pengon sa akong kuto-kuto nya man hidiris ako ang dapit sa tutoy niya, diris dughan. Niya, og magigda ko, rag maputol akong gininhawa. Sa dihang ming gamit ko, ang akong sakit nga, rag magdagan-dagan, wala gyud. Mm-hmm. Tested kayo ang Power 10 Probio Capsule. Mm-hmm. Muna nga, ang isa kasta, wala pa ganin na hurot, wala na, naayo na. Ito lang aging si manager na ako, gibati ba? Ang ko, parating, testida ni dong. Munain ko nga, hala, magkuan na lang kuani, mag-dealer na lang kuani dong para mag-maintain at yung kuani. So, salamat sa Nong Lading Product o sa Power 10 Probio Capsule.
9: Power 10 Probio Capsule na.
7: Pagadian City, ubos sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank Pagadian City, o pagtalo ta Glacial Store New Living Products sa Aurora, sa may Kabahog Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, o pagtalo ta Glacial Store New Living Products sa Kapatagan, Laro del Norte, at to ang Butika Plus New Living Products na himutang sa may Purok 9, Poblacion Kapatagan, at bang sa Starlight Commercial, pagtalo ta Butika Plus New Living Products sa Maranding, Laro del Norte, ang Glacial Store na himutang sa may EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School, pagtalo ta Glacial Store New Living Product, Glacial Store Mulave, na himutang sa Mulave Public Market, duol sa Mulave Fast Credit Cooperative, at bang sa Bilyaran. Sa Tangub City, na himutang sa my First Road Highway Tangub City, at bang sa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop, pangitaan na yun ang tatak, Glacial Store New Living Product, Glacial Store Uzami City, na himutang sa my GMA Building, Capistrano Street Uzami City, at bang sa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte, na himutang sa my Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, duol sa Mercury Drug, Glacial Store Iligan City, na himutang sa my BSO Street, Palao, Iligan City, at Bangsa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibyaan sa Nunglading Radio or Nunglading Infinite Radio, makaavail kagihapon. Busa, ayaw si Piyata.

Smart ka power 10. Hello, maayo ka pagbabidaw. Kadatong tanan, welcome sa tuag at tulubaron. Giya sa pagugban sa maayo ka panglawas. Dr. Al Palmada usab. Magahatag sa mga pipilag ka mga talabagan. Alang sa tuag lawas, mga balatian, masolusyonan. Makatabang ang power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Kahibulungang kapsula. Ayaw ka usan lang paggamit sa power 10 Pro Bio Capsule. Mahimo na siyang gamito ni mo sa matag adlaw-adlaw-adlaw yun mga power 10. Kaya adlaw man ta nagpasulod og mga toxins, adlaw-adlaw man ta mga guba ang ato ang selula, adlaw-adlaw mag power 10 mag-repair ang atong lawas, so nakinahanglan yun siya og kalidad nga kapsulang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Sama sa problema diha sa tuang mga joint, mga kabukugan na ito magka-Power 10, masolusyonan na siya kung atuapod nga adlaw-adlawon pagpasulod o mga tanom nga gimugna magka-Power 10 diha makuha sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Usa sa ito mga isgutan kalon, kining problema sa lawas nga matabangan sa Power 10 Pro Bio Capsule, kining gitawag nga joint inflammation. Kung sa lain magka-Power 10, pag itawag ni siya sa uban nga arthritis, mahimo na siya nga mag-inflame, mamula, muhubag, musakit, ug muinit siya. Kini usa ka mekanismo magka-Power 10 sa tuong immune system, agig tubag sa kadaot, impeksyon, o sakit bakaha, o dili baka magka-Power 10 gikan sa tuang yanggi pangkaon. Ang atuang lutahan magka-Power 10, monay sagad nga mapiktuhan sa mga inflammation, nga mapiktuhan sa gitawag nga joint problem. O sa may mga sintomas, gadunay problema sa tuang joint, mga power 10, sa tuang lutahan. O nagyo number one, syempre, sakit yun siya. Nagdepende sa tuang panglihok, usahay sakit siya, bisan sa tuang pagpahulay. O niya, muhubag siya, makita ang mga dagko ng mga paghubag niya sa tulong lutahan. O niya, dunay hubag nga humok, doon na po'y minggahi nagyod. Mga dagko na kay magka-Power 10 o niya nagpula na siya ang panit, makita nimo diha sa tuang joint, ibabaw diha, namula siya o niya init siya hawiran magka-Power 10 kung itandi sa normal nga joint. O niya gahi magka-Power 10, lisod iliko, lisod i-straight ang lutahan, labi na sa buntag o human nga maglingkod og dugay. O niya dili na nimo maabot magka-Power 10 ang naanda nimo nga lihok. Mula mga pipilag ka mga gitawag magka-Power 10 nga mga sintomas. Ang mahinungdan niya na magka-Power 10, makuha na ito na diha sa tuang mga gipangkaon. Mataontag mga taas kaayo magka-Power 10 nga makapatrigger sa gitawag nga uric acid magka-Power 10 diha sa tuang gipangkaon sama sa mga lamang loob, mga seafoods, mga pagkaon sa karne nga taas og uric acid magka-Power 10, maula nga mamugna siya og uric acid sulod sa tuang lawas gikan sa tuang nga gipangkaon. Ang joint inflammation depende sa klase. Dunay gitawag nga osteoarthritis, kasagaran hinungdan magka-Power 10 nga nipis na nga tuang nga cartilage. Nagkiskis na magka-Power 10 nga tuang nga joint, sagad baigo sa osteoarthritis. 50 anyos, sobrang katambok, sobrang timbang, nga minkiskis ug maayo ang joint magka-Power 10. Duna po'y gitawag nga rheumatoid arthritis. Kana magka-Power 10 ang atuang kaugalingon nga immune system ming atake na dito sa atuang synovial membrane sa duha ka kilid sa gawas sa atuang lutahan. Unya duna po'y gitawag magka-Power 10 nga gout arthritis. Kini magka-Power 10 mo ni uric acid sa dugo. Nga porba magka-Power 10 nga mula siya og mga balas, porma siya og crystal magka-Power 10 di astong lutahan nga hinungdan nga sakit kaayo siya. Mo na sagad nga mukaon ta og mga kargado og purine nga mga pagkaon. Sama makuha na to na skarni nga sobrang karni magka-Power 10, mga lamang loob kanang gitawag nga organ meat o niya alcohol pod, mga isog kaing ilimnon, soft drinks magka-Power 10, obesity, kasagalan atong lutahan magka-Power 10, munagko ang atong kumagko kanang gout, kasagalan sa gabi mupula siya, muhubag siya. Dagan pagklasis mga gitawag nga joint problem kun arthritis. Pero mao na ang mga pinaka popular magka-Power 10 nga sagad makaapekto sa mga Pilipino tungod sa lifestyle. Mao na nga kinahanglan punta og suplemento nga makatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule gay duna say anti-inflammatory properties plus mo regulate pud magka-Power 10 sa grabe nga uric acid. Kay kanang uric acid magka-Power 10 meaning hugaw na siya magka-Power 10, poison na waste product na siya nga kinahanglan nga i-eliminate sa atoang lawas gamit ang Power 10 Pro Bio Capsule kay grabe kaayo makapurify ang Power 10 Pro Bio Capsule sa atoang dugo o maka-fight sa mga sobrang grabing inflammation na sama sa mga paghubag diya sa tuang mga joint. Ayaw
kalimot magka-power 10. Gamit sa tuang kasaligan nga kapsula, alon matabangan ka. Wala kita igong oras pa alang sa pagpadayong saunahan, Dr. Al Palma mag-iingon ka ninyo. Lawas mo labang bahandi sa tanan atong ampingan. Pinaagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule o Food Supplement. Sama!

0: Ding makatabang ba sa kalawasan ang imong ipangita? Clayjil Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin yun. Sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clayjil Coffee Mix. Aniya na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayjil Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
1: Mga kakape, sa kamayong adlawan, welcome sa atong pagpanaguban. Ano na po gining atong tulumanon karon sa mayong panglawas. Hatod ka nato sa mayong kabubuton sa nagunang kumpanya sa ngalan sa mas maayong kalawasan. Ang ato ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod ngayon nga makatabang sa atong mas maayong kalawasan. Ang ato ang Clayjil mga higalang igsoon o sa kanyang kumatang sa or kanyang atong Clayjil Coffee Mix o sa mga kanang ginatawag na itong produkto no, sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga di na pamatundaan nga daghan kay benepisyo sa atong mga kalawasan kanyang kumatang sa kape no, ang coffee nga mas healthier. Gumikan kay na pamatundaan nga kaning ang mga sangkap ni ini igsoon na pamatundaan nga daghan kay mga ikatanyag nga kayuhan unang nga nindutan kayo ning atong coffee no. Sa mga coffee lovers diha no, nangitag kape nga insakto nga makahatag og pagtagbaw. Ang Clayjil Coffee Mix na pamatundan gumikan sa daghan na kaayo ang mga nakapamatuod sa kanindot sa kalami niini. Ug dili lang kay sa lami no, kun dili sa mga benefits nga ikatanyag niini sa atong kalawasan. Mo nang kung ikaw igsuon na duna bang gali kay mga ginapanghambin pa diha nga mga problema sa imong panglawas ni maning kanunay. Nga dunay kape ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga mutubag sa imuhang problema sa panglawas. At imani ka nun ay mga igalang igsoon nga ang usa sa mga dakong ikatabang nini kaning pagpahimsog sa atong mga kaugatan and of course kaning pagpahimsog sa ato ang paglimpyo sa atong mga dugo. Kaning atong Clayjil Coffee Mix mga igalang igsoon since ado naman kini siya malunggay or kaning ginatawag na itong moringa or kaning ginatawag na itong kamunggay leaves no. Kani siya mga igalang igsoon na pamatudaan nga makatangtang di kini siya sa mga sebo or usab ka ng mga ginatawag nato nga mamahimong mubabag sa ato ang mga ugat-ugat ilabi na sa atong kasing-kasing ug sa utok nga hinungdan-hinuon sa mga dinagko ug seryoso nga mga problema sa panglawas. Sabi ninyo mga igara isuon nga ang Department of Health kung Departamento sa mga panglawas nagahisgot mga igala isuon nga sa mga Pinoy usa ang stroke no sa gikahadlukan or matud pa nila daghan na kayong Pinoy usab ang nabiktima nini. Ang ni koy kaila igala isuon nga sa una kauban-kauban pa migdulag-dulag sakar no, nakita na ko sa una nga murag himsog jud kaayo kay athletic nga bata ba no, kanang sa mga bata pa mi nakita na ko siya nga athlete at taas jud kay ganang athleticism no, aktibo nga bata. Unfortunately, atong murag na pipila ka tuig na nga linabay, nakitaan ako siya sa dalan. Agoy, gasang kuyod naman. No, bitad naman ang pikas tiil. Then akong nga, syempre, kay amigo man, akong gihapit, akong ipangutana, huwag naunsa. Matod pa niya na stroke ko no siya. Agoy, pagkapait nga kahimtang, no? Mura ba na yung mga panahon na mga igalag isuon nga delikado kayo ning ato ang kahimtang? Ilabi na yun kung ang atong utok na ang maigo. Kaling stroke o sa kaning matang sa seryoso nga problema sa panglawas nga angayan gyud natong likayan. Ug aron malikayan mga igalag igsuon, panitali ipadayon ang pagkinabuhi nga himahimsugon, luwas, likay sa mga balatian and of course, ay pagkalimot ang ato ang Clayjil Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Gumikan kay kini siya adunay kamunggay. Ang kamunggay na pamatud-an kini siyang makibatok sa stroke. Unang ko ikaw, gusto nimong makalikay sa stroke ay kalimot, aduna kitay pagtabang ni ana. Kining atong Clayjil Coffee Mix with malunggay and chia seeds na pamatud-ang makatabang sa mas maayo natong kalawasan.
0: Mawkag to ang atong programa, Kahimsog Kadahigop. Di na itong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kamay bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigop. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal food supplement retailing ug sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Nga ang PowerTan Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
4: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
3: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
4: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
3: Guayabano ug Kala tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
4: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
3: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
5: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
6: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
5: Kalabad sa akong ulo.
6: Agoy, murag ni kurog man ko. Nga nung man eh.
7: Ayaw kupyan sa higala. Kung mga pi ka, kini ang timplaha.
6: Legal Kopi Mix.
7: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
6: De basta-basta!
7: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
6: Wow!
7: Busa, kung kaping-kapi ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit na sa tanang butika, ng lading product authorized dealers, tanan Clay Gel Store o niini istasyon.
8: Nautsaw ako eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag inakuti yan. Ug labad pag inakugo.
9: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
8: Unsa?
9: Aron dili galing matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
10: Jassy Vitamin C plus Zinc.
11: Jassy Vitamin C plus Zinc.
12: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
13: Itong sender usa ka babae nagdas pangalan nga Janeth taga Hingoog City. Mayong adlaw niyo diha mga taga Hingoog City sa Miss Oriental. Apan sa dili pa nga ito may piktibo garantisado mga produkto basta nagka-Power 10 Probiotic Capsule kanunay. Lawas piskay yun. Kondisyon, layo sa balatian. Ug nindot ang atong paglihok-lihok. Sabayan sab nato sa atong gibansagang pinakalaming kape ay kalimot ha. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipiso sa imong lawas. Munang maintain Clay Gel Coffee Mix. Jassy, katong di magkatulog padahon sa kagabion. Gumikan kay magsigilan mo og hangad-hangad sa atop. Dali kay mong kapuyon, dali kay mong magbalatian. Mag-Jassy na everyday, aron everyday okay. Kauban nga itong haplas nga kasaligan, epektibo humot sa kaayon nung lading essential oil. Inig haplas ni mo manhut-suhut sa imong kaunuran, kaugatan nga ma-feel gid ni mo ang kanindot. Pamaol, pamuypoy, mga panakit-sakit, mga skin diseases, skin allergies, sa maduban pa. Haplas is nung lading essential oil niya, nakanindot niya. Kay gawas nga epektibo, humot sab ang maong haplas nung lading essential oil. Yan ang the best kaini, i-maintain yun ninyo. Kay magatabang, nindot halang-halang bugna-bugnaw nga marilax sa ngatong paninaw. Ingon man ang

0: Good. Maka hamis, maka pakinis mo na gingon, hamis ka na puti pagid ka. O niya, nakanindot niya kay kaputi nga mo bagay ni mo nga blooming ka kanun ilang taon. Clay gel, papaya, wealth, collagen, at milk 10 times power whitening. O niya, ang partner sab niya nga lotion. Clay gel breathening lotion. Kung mga lotion mo, humagkaligo ninyo, humanyog panabon sa clay gel soap. Mga lotion din mo gamit ang clay gel breathening lotion. Kauban ang Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw mag Viscomac eye drops. Nindot ang Viscomac labi ng hago kay atong mata. Katong kanunay tutok sa computer. O niya naa sa field kanunay nagtrabaho. Dili malikayan may higala tungod sobrang init, abog sa kadalanan, pollution sa palibot. Pag luha ka nun itong mata o di komportable ang itong pananaw, hanap-hanap na dapat mag-Viscomac eye drops mo. E nindot kaya inigpatulo mo may gala. Murag mubugnaw ha. Nindot ipaminaw ba? Marilax yung mata o niya mutinaw, muklarong imong pananaw. Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Atong hatagag pagtagad may gala ay galimot sa Gromate Multivitamins para sa mga kabataan. Ingon man ang carry perfume alang sa inyong mga kids 1 to 12 years old. Atong hatagag pagtagan, sugilanon sa usa ka babae taga hinguog sa team.
1: Handumanon.

0: din. O na sa tanan, mangayo ko katahoran ni mo, o sa mga libuan ka mga tigpaminaw, nining programa handumanan sa akong kagawa. Ako si Janeth, tagahinguog sa T, Misamis Oriental. Nung lading, kining akong kaagi, may tungod kini sa mga panghitabo sa kinabuhi. Nga dili og dili na ko mahimong mahikalimtan. Nung lading nagsulat ko ni ini, naghilak ko. Emotional gid kaayo ko labi na makadungog ko og drama parte sa mga pamilya. Makarelate ko tungod kay naagi anak ko kana. Aron ni ini sabtan, akong sugdan sa sinugdanan nung lading.
1: Kajot o na! Saan maurasa ron? Nauli na baka tos dyan, Det?
0: Ma?
1: Oh! Mo pa'y pag-uli ni mo?
0: Sa'yo pa man kayo, ma. Wala pa gani alas 11, oh.
1: Ay, abi ko magnaka na sa imong lawak.
0: Ma, nadugay lang. Saon? Nalingaw mong kudmi. Bakasyon na biya, dugay nang sami magkita sa akong mga classmates.
1: Ambot ni mo. Barkada ka na, sap?
0: Ma, sige na makay katugo na kaay ko.
1: Kajot o na, nagdahom yud kong mi pauli ka nagsayo. Janet, magsige ka nagbarkada o sabay makuha ni mo ni Ana, ha?
0: Ma, di na ko tamakisgot, Ana. Imuna po nang balik ko ng mga sayop na ko sa una.
1: Tungod kay parar na ni mo. Parar na si mong kaayuhan.
0: Lagi ma, kasabot ko pero pwede bang dili ko mapugan? Kalos amdi ko maglaag-laag ha? Unya na og dili na ko kaya matiguang na?
1: Kusog ka gayud kaayo kay mo tubag. Paminaw o na.
0: Diya ka na ma.
1: Balik ula din he. Hoy, Janet, balik din eh! Nagkagahis, oh. Buutan man ang taning bata, ah. Madagis mga barkada!

0: Siguro na ako mga barkada. Dili na sa kumukuyog nila. Alingugnog na gid kaayo. Kada uli. Sige, miglalis ni mama. Ato na ko sa parkingan sa motor. Ar makauli na ko sa mua.
1: Oh.
0: Ikaw, Filmer. Wala kami kuyog nila?
1: Wala na lang. Wala magkukuno kami kuyog.
0: Dayon, nga naman, ikog ka na ako nga magsunod-sunod.
1: Basta, dili ko gusto nga dili ka magkuyog.
0: Sige, kay mapauli na ko.
1: Ihatod lang di ka.
0: Ihatod ko ni mo? Layo tong amo, lisod pa kain dan.
1: Bisan pa. Mas pag-usa ka lisod na din ha. Bisan pag-unsa na kabukid. Mas mapila ka sa pa akong tabukon na ba? Kaya ra kayo na.
0: Filmer?
1: Oh. Dali. Pandaro na ko kong motor.
0: Ha?
1: Sige na. Oh. Ehato di ka. Ayaw ka bala ka lagi. Kabisado na ako ng dalan sa inyo. Oh. Sakay na. Oh.
0: Sure ka ha?
1: Lagi. Oh, sige na.
0: Taas na punin mong motor, oy.
1: Oh. Hawi din ha?
0: Hinahinay lang.

0: Kaya pa. Hugaw na kayo mong motor.
1: Okay lang. Importante na hatod ka din eh.
0: Salamat na lang. Nakasave ko sa Complete. Sige.
1: Wait una. Janet.
0: Doon na pa ba'y problema? Doon ay huga kong naong?
1: Wala man. Abi ni mo, ganahan ko miskwela kung miskwela kasab ka nunay.
0: Filmer.
1: Bitaw, gusto na kumundang. Gusto ko mutrabaho na lang. Pero, mientras nga naaka pa sa eskwelahan, wala yung rason. Nga mubiya ko sa kong pag-eskwela.
0: Ako lang ang hinungdan? Nga ka makaundang?
1: Monik tinon. Okay ba ako mang ginikanan niya na?
0: Filmer, kung unsa nang nasa mga una-una, ay nagpadayon, sayop na.
1: Sayop? Sayop ba nga makafilog mo na ni?
0: Filmer, imo kong giduol.
1: Yes. Tinuod ang imo na dungog. Malti ka.
0: Filmer, sige na. Muadto na ko.
1: Katsuto na.
0: Buhiin ang akong kamot. Saba. Makitaan ta din niyo. Naalabas si silang mama usahay din na sa among garden at banglan din ni.
1: Pwede ko manangin nila.
0: Bahala ka.
1: Sige na. Kajuto na! Uy! Janet! Kiwakli niya kong kamot. Tili kumundang sa kong tinguhani mo.

Ambot eh. Siguro pagpasidaan si Mama. Nga dali pagi kumusunin ng mga butanga. Pero ambot ba? Kanunay mo... Manako siyang ma... Kanunay magbalik-balik akong unahon na... Sa'yang kisulti na ko kaniya. Nanguyab siya na ako. Kung ako siyang sugton, okay lang baka ha? Gatod pagid ko niya din sa mong ah. Partir ba kang lisora sa dandini ni? Unsa ka ano? Kung akong salayan? Testingan ka inako? Maayo ka ha?

0: bakasyon man ninyo. Nag-ilis ka naman. Abi ko mag nagkasabot ah. Nga magkuyog ta. Pero makapangumpra para pohon sa atong lutoon din he. Hapit ng araw din he sa atong lugar.
1: Ikaw na lang good ma.
0: Unsay ako mula aga? Og adto ka na sab sa imo mga barkada. Sakto ba ko?
1: Ma, ay kukupog ni ma. Kalipay na ko ni. Atong pagkabatan ni mo ma, wako may bawkon. Unsa sabag mong gikalingawan sa una? Di ba way nagpugong ni mo?
0: Wagi ko makasulay na ang lingaw-lingaw. Kay naarami ka nun ay trabaho.
1: Basta ma, ay nagkukupog ni.
0: Tayo pao na. Kagahig-o.
1: Ay,
0: madugay at doon kumangyod ang imong mga barkada.

0: wala pa man sila. Basin ako lang gid ang pinakauna. Pero 9 AM ang among sabot. Nginaan namin din niya sa beach. Rangtod karon wala gyapon.
1: Oh. Hi. Karon ka pa?
0: Filmer? Asa sila?
1: Wala. Ako lang ang nag-sit up nini.
0: Pero, anong, unsa ba'y plano ni mo, ha?
1: Nga, kita rin doha karon. Exclusive na itong doha. Wala'y magka-distorbo.
0: Filmer?
1: Yan ko doon na. Sabot ng kusulatanan. Mapasalamaton sab ko nga supportive sila tanan. Lingko to na.
0: Filmer, usap pa kita. Miingon ako ni mo.
1: Miingon ka na ako ngayon siya. Kay bago ko. Duna sab kay feelings na ako. Sugtan agad ko.
0: Filmer, high school pa lang ta.
1: Yes, kay ba ako. Pero, mabasol ko ba akong kagalingon? Ngayon nani ko ang feelings ni mo. Sugtan ako. I love you.
0: Filmer,
1: promise lagi. Magmalipayon ka sa akong kilalan. Ampingan di ka, Janet. Ikugmaon di ka.
0: Filmer,
1: I love you so much.

0: Ang ko inspirasyon. Kunta, patagan ko ni mong chance. Sige na.
1: Buhayin akong nang.
0: Love you so much.
1: Ikaw kagayon sa pa.
0: Huli mga tao din sa palibot. Kita lang.
1: Ikaw gagsaon sa...
0: Makabuhay pa. Sultiin ko sa iyong feelings na ako. Ikaw lang kamulantaw na ako, ha? Sultiin ko. Gusto ko sabunin mo, diba? Gusto sabunin mo,
1: A filmer, so...

Nung ladingol ang naging kumakabalibad, nasugot na ako. Si Philmar. Siya din nag-sit up at utanan. Nga magkita mi. Wala akong mga barkada. Nung lading, matawag nga. Kanang dilipagin-ingon nga. Kanang seryoso ko sa mong pagsugot na ako. Ang ako ato nga, ganahan lang ko niya. First love lagi. Motong wap ko makasabot kon sa gid akong feelings na itong ora. Basta sa sinong din nga ako siyang gisugot, arong buhian ko niya. Kaya iya manggo kong gihalog, gihagkan ko niya. Motong nasugot na ako. Basta na itong ora nung lading, doon ako'y gusto niya pero dili matawag nga gugmag yun. Pero, ngadto-ngadto, hinahinay nga naka-feel ko niya og love. Siguro may abot mi og 7 kabulan sa among relasyon.

0: Oh, Susana. Naghinuktok ba ka niya? Wa ka minaw sa isulte. Sana-sana mo ginauna.
1: Wa ka ba mag-uol sa atong anak? Wa ka ba mibati? O kahangawa? Sa iyang gipakita ng mga liho karon ha?
0: Sige, kaingon ko na aron mahuwasan na siya. Ato na pasagdan.
1: Dili ka gud makabati ni anak. Tungod kay dili ka inahan lahira ko pagbati.
0: Bisag usaw na di mo tulisok nila. Mutipas gud ang bata. Daan pala sa gamay pa, di pa to. Pasag din na aron mo tagam.
1: Kay bao ko. Pero dili na ko kaya in taon makita. Ngayon sa'y mahitabo niya ng akong anak. Labad sa o. Stress ka nunay.
0: Ako, nimo. Wato na lang na nimo. Kita kay mga idara na ta. Labi na nimo, senior ka na. Pasagdi na yung anak. Abutagam na. Diray na ko.
1: Lahira yung pagbati sa kamahan. Bisan unsa kabadlungon si Day Janet. Maluoy yun kayo ko niya. Ginuoyin taon. Hikapang iyang kasing-kasing.

0: Philmar. Wala sa tong sabot ni.
1: Wala lagi, pero ginahanglan mo relax. Ula na si gawas. Nagkangit-ngit na.
0: Mabalakan na kung maayos si mama karon.
1: Karon na lang. Diba, ikaw ang matuman sa inyo. Oh. Dali na. Bilihan ko pag-usap. Sud na.
0: Okay.
1: Oh. Dali. Relax na ta.
0: Philmar.
1: Saba. Part na ni sa itong relasyon. Ibagingon na ni mo na ako. Nakatunan ako ni mas pagmahal.
0: Promise ha, dili ko nung binuangan. Dili ko nung pasakitan. Dili nta ko mapareha sa upan.
1: Promise, Lee. Promise. Dali na.
0: Philmar.

Nung lading mas naigugma ko niya. Netong gikan ni atong dunay na hitabo naman do ha. Siya ang unang lalaki nga makakutlo sa akong pagbabay. Nung lading bulan ang nakalabay, uwan na nakodam ha. Nga kadtong tanan magbunga. O kunya?

0: Naglibog man ko ni mo eh. Ansa man? Makaon ka or di?
1: Guto man anta, pero... Basta.
0: Sige na eh. Mangulit na lang yung naunta. Uy! Naunsa ka oy. Excuse me. Naunsa matabihan na? No?

0: Con mi bota.
1: Sige.
0: Anong yung nanay mong reaksyon?

matud ka mga oras. Ulag hapon mi. Ani din si Filmar. Gingnan ako siya. Nga din himi makita. Ako man pa ni Udto. Magpaapot ka niya din eh. Nag-all ko para sa akong anak. Pero na-realize na ko mo. Deserve na ko ni. Tungkol sa akong pagkamali sa pakon. Tungkol sa akong pagkagahi ko. Ang sakang oras sa pamani si Filmer. Mangutan na lang siguro ko din niya. Kanong naitindahan din sa eskina. Amigo mang kaayo na niya ang anak ni Ana. Akong atuog soy. Dumutan ako.

0: excuse me.
1: Uy, o sea, to, tempa.
0: Uyad ni Fillmore.
1: Madaan ko pa. May nakaos choy-choy kay naigi anto. Murag, namagupotoy gi pamalihog niya. Iyang balkada, imo hinigugma si Dong Pilmar. Sabi ato.
0: May aniunta ko kay mga tana. Nagsabot mong good me nga. Magkita me. Magkuyog me akong dalon ko na sa balay sa iyang lolo. Dito sa Agusan.
1: Balay sa lolo? Agusan? Oh, may balay ang lolo sa Agusan. Kaya lolo naraman din he. O, kwari ka may bawa ka. Bilal ka mag Manila. Pinalgag Manila. Mawagay na maliihog siya ni Choy-choy akong anak na iyang katong iyang mga kapaw ka ato nila naghanto mga negosyo-negosyo na muli maningil niya dong Choy-choy kay Pinalgag Manila.
0: Ha? Pero nga ni Milan ka man siya, Angkol?
1: Huwag ko may baho. Basta morgin na ako na dunggan.
0: Kailangan ka Manila.
1: Usa man yung ta. Huwag pa ni abi ko magdahibaw. Mutrabaho man daw tungan to. Pero dali-dali man. Sige na, de. Huwag na masukay na yung pangutana, ha? Kay, matos ako. Kay, nai magpabulkit. Aris ako din eh.
0: Manila. Kibiyaan ka ko niya. Dili sa pwede nga. Mabalik ko sa mua. Nga naman in town, Fillmar. Nga naman in town ngayon mo kong gingon, ani. Nga naman. Masakay na siguro kong bas. Bahala ka sa kumoto.

Manola Ding. Tungod kay wala naging magpakita pa si Philmar. Og maulaw sab kaayo kung mabalik sa amo. O labi iti problema si Mama. Kay dawat man ko niya. Bisan pa man sa kong gihimo. Pero si Papa dili ko madawat. Mautong ako na lang mismo ang mihawa. Paglagi kaingan ko. Oh. Tumano niya yung saat nga. Iya ko unungan tarawa. Nang lading bisan asa ko na apot. Una, wala ko magsaba sa kong i-applyan nga. Buntis ko. O ganto nagkadako akong tiyan na ibawaan ko. Mautong nakastapsap ko sa trabaho. Dito ko sa Butuan. Maayo na lang gani kay doon ako'y nakaila. Kaubal ako sa trabaho nga taga Butuan. May offer siya nga dito lang una sa ilaha ko na kumagpuyo. Kaya na mas libay nga o na sa mapuy eh. Nang lading paitang akong kahimtang ako niya.

0: song.
1: Die? Die? Day Janet? Day, abrihaw ng pultahan, day, oy!
2: Ah, nay. Ah, naisudan, oh. Salamat kayo, ni nay.
1: Ay, way sa pa yan. O, kumusta naman ka? Napabakay kuwarta nga na?
2: Naapaman, nay.
1: Ay, kaulob dyan gato sa mo, ah?
2: Oh.
1: Nagkikap kong gunong tiyan. Gisakitan ka ba?
2: Okay.
1: Ay, mura gisakitan, bidagoy ka tiyan.
2: Nay.
1: Ah, hoy, day?
2: Okay.
1: Nay! Tabang una din yun, oh!

0: Salamat in town. Nanganak na gid in town ka, normal ra gid in town.
1: Salamat ninyo, Nay. Salamat sa inyong pagtabang.
0: Tanawa, ah? Kakyuta ba si mong anak, ay? Taloy to'y kigilok.
1: Hi.
0: Bibi?
1: Hi.
0: Ayaw nagkabalaka sa uban pang liukuno na? May absin ba yagid si tatay ni mo? Kay mo'y milihok in town? O usag ito'y final pangan?
1: Katong, akong gisalat na din sa kilit, Nay.
0: Ah, sige, sige. Kay mo balik mo to sa munisipyo.
1: Sige na, sige na. Okay?
0: Basig na lang kay gatas, oh. Padidihan sa ning imong anak. O, magkaon sa degoy siguro ka?
1: Sige, pwede. Mukaon na kong daan. Baby. Ay, naghilak. Nana si mama, oh. Baby.
0: Oh. Mura po kasabot o rin yung bata, ah? Ay, pagka-cute na lang yun sa imong anak. Oh, nihila ka mong God?
1: Anay, makabalasan niya ako ninyo po, ha?
0: Ay, ako lang una ng bawas, ay. Kiniamutabang ni mo, kinasingkasing ko yun ni. Huwag yun mi kaapas, tabang, taon, ay. Tabanganan ba dyan po ka?
1: May nalang kanina kailam sa imong anak, Nay. Gipapuyo mi sa inyo. Og maayo kayo mga pagkatao.
0: Ay, basta, dili ka magpa. Stress-stress nga na. Oh, mintas natuog na yung bata. Pagdiwas ugao na ani, oh.
1: Sige, sige, sige, Nay.

Nung lading, nataw ang bata in town. Nga siya kalibutan sa iyong sitwasyon. Nga wala siya amahan. Nung lading bisan pa man, sanahita po na ako. Doon naman sa mga tao sa akong palibot nga, kinisingkasing amitabang. Og tabanganan gitpud ko. Giingnan ako si Nanay Nilda. Nga dilin ako siya malimtan pohon. Mubalik ko niya pohon kon. Matagan ko chance sa Ginoo nga mapanalanginan. Og mubalos ko sa iyong kaayo. Nung lading, nagdako ang bata. Ngaway amahan. Og lagi dili sa pwede nga. Magpabuhi ra ko. Kaya wak mangi kumipauli sa amo. Nung lading may trabaho ko, dala-dalaon ako ang bata. Og hangtod, doon ako'y nailang nga lalaki. Ahinti nung lading, usa ka iladong produkto. Kanunay mag-umuhapit. Panel kanunay ang ilang service nga muhapit dito sa akong tindahan. Moto siguro. Nadugay na mong ka-friend. Miabot sa punto nga nanguyab siya na ako. Ipaybao na ko siyang daan nga. Single mom ko. Gusto ko, okay man sabi niya, gidawat ko. Moto nga. Gidala ko niya. Dito siyang puloyanan. Dito sa may Agusan del Norte, sab. Huwag ka niya.

0: Oh, okay lah siguro ni nga. Wala parang kay ni ma human ni akong gi papalay din ni.
1: Oh, wala problema ni Wilson. Importante nga makapuyo sab ko. Dili na mag salig dito sa akong gipuyan.
0: Wala problema ka na. Basta sa pagkakaroon, mag atos-antos lang muna ta.
1: Ay, nagkabalakan ni Ana, o. Unta dili ka mausap, ha?
0: Gano'n ko nakasulti ka ni Ana. Dili ko mausap. Walay kausaban ang ako nga paglantaw ni mo. Sige, kay pumalik ko sa trabaho. Nadi ang driver na si Goss. Pwede na ko.
1: Milakaw na si Wilson. Natulog na siguro ang bata. Ako ang doon sa kwarto. Maayo kay amuan ng pamuyo din ni dili na sabi ko uwaw.

Nulading. Paminaw na ko, okay man sab si Wilson. Caring, mangginaw naon. Oglantaw na ko niya. Dawat man niya akong anak. Nulading, miabot og 3 years ang among panag-live-in. Bali akong anak na itong tungora. 4 na. Motong, doon naman ko yung mga kauban nga. Mi-share sab sa ilang mga opportunity nga ilang na sugatan. Og usa na isgutan nga, willing ba ko na ko mag-upload? Nung lading, wala ko na kunaw nag-upload pero lantaw na ko. Okay ang sweldo. Mayo ang dagan sa mga gikan ngadto nga. Mga nailan sab nako nga na-recommend sa ko mga friend na dito sa maong lugar. Motong naikag ko o kanya

0: Usap mo, abroad ka?
1: Sayang manggut kun palapyon ako maong opportunity. Basig karon lang ni.
0: Unya, layo ka na.
1: Maoga ni, Wilson, kay bawo ko nga, ulo ko'y laing matugyanan sa bata. Okay lang ba nga, ibilin ako siya ni mo, isalig na ko siya ni mo?
0: Oh, kung mo ato kagyod sa gawas na sod, sa pwede nga pasagdan akong bata. Suman, mauri gini mo decision?
1: Yes. Mag-abroad ko. Sige na, please. Gusto ko nga doon ay ma-prove sa akong kaugalingon. Og para sa amin nato po, Wilson. Kung gusto ka, kung mahilo na ako sa abroad, dili ka na lang mo trabaho. Ikaw na lang bilin sa bata. Ako na lang magseldo ni mo.
0: Sa pagkakaroon, nagka-problema sa mga kumpanya. Labi na kay walay klaro ang binipiso. Abong nadawat. Sige. Sugod ko.
1: Okay ni mo?
0: Anadam sa mga ko ng bata. Ako'y bahala na.

0: ngano din nag-ilis ka, ma? Mo-wait na pit ka? Yes, anak. O, si Papa o na ni mo, ha? Ang magbantay ni mo? Ha? Huh? Dili na ka mapaulit yun, eh? Anak, mo-trabaho si Mama. O, masabtan lang ni mo niya. Mag-behave ka din, dili ka magpabatlong. Mulakaw ka sa layo. Makuyo ka ni Mama. Anak.
1: Dong, dili lang ta. Si Mama ni mo, matos kawas.
0: Sa kawas? Ka ng laing country? Sige na. Mama! Ayaw ko biyay, Ma!
1: Dali na din eh. Naghila.
0: Mama! Ma! Pasailo ko, anak. Pero kinanglan ko yung muon eh. Mama! Ayaw ko biyay! Sige din, Tugmaay. Magdali ko. Mas masakit ang

nung lading naka-upload ko, dali-dali ang akong naagian. Kamingaw. Daghan pa mga pagsuway. Siguro gumikan kay gusto gid ko nga ma-proof na ko sa kagalingan nga din ako'y maabot sa nung lading pag-abot lang ako daan, grabe na akong hilak. Mahinumduman ako ang bako sa bata sa paglakaw na ako. Mga ito nga giagwantan ako ang tanan, matagbuan nagpadako nila. O kanya?

0: Oh. Suman, kumbati na sab.
1: Murang duda ko ba? Dala po kay kapital.
0: Permintin na. Ina sila. Uli sa ibang ka.
1: Kala.
0: Oh. Uy. Ikaw nalang ibala nito. Palit siya pa ititinis nunggan ba?
1: Ah, sige, sige. Wipe na ibala. Basta, katong nga po sabot, ha? Pusinto na ko na, ha?
0: Ikaw. Wow, ikaw saban. Sige na. Kuha na brahan nito. Parang ito na masugdan.
1: Sige, sige. Dihan ka na. Tagad.

0: Blim René. Blia Bip.
1: Pa! Nagpalit kag pagkaon pa?
0: Oh. Wa pagkamato lugar mo rasa?
1: Gutom kay ko. Walay food pa?
0: Food? Ikaw, may kabuod ka na. Kung ikaw nilangita rin pagkaon. Ha?
1: Abi man ako og magbayo ko kao food.
0: Bayo po, sumata. Daplin, ha?
1: Okay. Okay pa.
0: Oy. Ikaw ha? Di ka na ako magpasapa si Dlo. Di malas ka.
1: Pa.
0: Ay, nagtahatan niya. Bukaon ka. Kuhita nito.
1: Wala na'y money. Ipadala si mama.
0: Ayaw nagpangitag kuwarta, ha? Wala ka biyang correct. Layo na si mama ni mo. Ikaw ba?
1: Ayaw, mini. Agay-agay kong bukpa. Agay-agay.
0: Uy. Ayaw kong nganilag pa ba? Wakibaw. Dili, tika anak! Oh. Sige na. Nakaw na.
1: Asa ko ni madalan pa?
0: Oh. Ngangay na mo na. Dali, di.
1: Gay. Pa. Oh. Pa. Ayaw. Ayaw sila di pa. Pa.

Dinri ko na ko to sa balay sa baboy. Gutuman oy. May pambaboy na pay pagkaon. Gutom na kayo. Ako na lang kaunan ni pagkaon sa baboy. Ako kaunan.

0: lang hangga.
1: Ulit pagi ko'y update sa kong anak. Okay raman ko, no? Gipa-eskwela naman kanunin yung gihatod. Ay. Basta mo, balik na ko sa akong trabaho. Aaron nga, makapahuhay pa ko. Picture ni Nia Ok. Dunay babae?

Gutom kayo, ma'am, sir. Takay ko pagkaon. Patuma akong tiyanoy. Sakit pa kayo akong kamot. Giyapaw sa akong papa. Dili di ko ni anak. Modeng dili ko ni love. Naigilapay dito sa basura. Nga, pagkaon. Akong atuan, basin. Basin po, iti pa to. Magdali ko. Gutom na gyud. Maranig akong matumba sa kagutom. Akong atitong okayon. Alam makakaon ko. Kasakit kayo kunti yan. Magdali ko.

0: unsa? Mo ni balita dito? Nainagsan, dili ka na i-detend.
1: Dili siguro. Basta, dun siya kauban. Huwag ako nangawa.

mo ka live-in. Di ka nalang mag-asaan na. Imon lang mo on imong tarong-tarongon siya. Para tarongon niya imong anak. Pa-blind-blind ka ba? Magkibaw ka na. Pero ikaw, mabugas na sa pag-imo.

Numlating, 4 years ko sa gawas. Wa ko'y kalibutan kung unsay mga panghitabo. Basta ang ako lang, gibuhat ako tanan para sa akong anak. Pero daghan na, sunod-sunod ng mga balita nga, ako nakalap. Una, namay siya. Nanugal siya. Huwag ang katapusan ng lading nga, nakapaulpo sa akong atensyon, sa akong emosyon. Nga nakitaan ko na akong anak, ganas markado nagpakilimas. Nung lading na itong ora, doon na ako'y mga chatmate. Tungon kay gilingaw-lingaw ko. O gisultin ako akong mga problema. Naluoy sila. Nag-offer sila og tabang. O ako damang ingon ato ang ilang effort pa rin ako. O ang usa ni ato, 48 years old nga. Taga US. Nung lading gipadalan ko niya o kwarta tabang, tungod kay uli na tigom akong ka-live-in sa Pilipinas. May pauli ko ako niya.

Naulit ako sa mga... Padong na ko si Ngoo. Excited ko nga. Pakita ko nga na. Kung tinuod man tanan, manubag ka na ako, Olson. Manubag kasi mong kihimo sa bata. Basta, niyandam na ko kagalingon. Ang kumangada. Kaya mo dritso para ba ko dito sa unahan para basbutuan. Di sa kumuhat, muhapit sa hingoo. Di sa kumagpakita sa kumaginikanan. Basta, akong andam ang plitis taxi.

Bantayan, sir, ha? Ma'am, bantayan ako inyong sakyanan, mama. Daga na kayong mga bata po. Nga mo'y magbantay sa mga motor o sa mga sakyanan. Mato ko sa unahan, akong pambutangan o karton ang mga motor po. Dini lang, sir. Ay, kapuya kayo, ay. Nanakay kwarta. 20 na ni Kapin. Ako na ipalit o pagkahanan niya. Dito ko matulog atong ilaw atong may tulay. Kay ole mga bata nga mga away. Magdali ko.

Asan na dapit? Ma'am! Oh! Anak! Mama! Anak! Mama! Mama! Anak, sorry. Pasalo ako, anak, sorry. Mama! Mama! Ayaw na lakaw, ma! Sanak, dinakatikabyaan. Pasalo ako, anak. Pasalo ako.

0: Sigue, no hay problema.
1: Ngano na kuya Juan ka?
0: Nauli ka?
1: Dili klaro? Ngano man? Guilty ka? Manubag kas gihimo sa kong anak. Tubagaw niya.
0: Huwag ko'y gihimo sa bata.
1: Ay gihimo? Imong bang gibitay? Imong gipalaya sa bay? Imong gibunog? O tanan ako ng gipamedikal? Pasakaan di ka kaso. Hayop ka. Hayop ka, Wilson. Imong giamong amungan ng akong anak. Wakay kaloy, bisan kamay. Masalik ko ni mo. Nagpada ko kwarta ka na buwan, nagsakripisyo ko, pero asa? Namabay ka pa, nagsugal pa. Okay mo pang amungan ng akong anak.
0: Pwede na itong istoryahon.
1: Nagtuon ako. Oka, anging mahibaw ka. Kaibaw ko tanan sa mga lihok. Huwag ayaw na paglaong pa. Dili na kunin mo.
0: Kisa ka na nasakinan.
1: Ayun ang pangutana. Kung nagtuo kang wala ko makapundar, dili buta ang Ginoo na siya mga paagi plano. Labaw pa kus naka-abroad. Bisan wala kay kwarta nga, na-save sa akong gipada.
0: Kisa ka na Amerikano na sa kinan.
1: Ay, nagpangutan na. Muna'y mitabang na ako. Diya ka na. Good luck. Sa korte ta magkita.
0: Janet! Janet!

Ma, wala lang ta kung misakay din ni bahu na pa kayo ko. Ayaw ka bala ka, anak. Magpalit ang mga sinina ni mo, ha? Dako kay kukulang ni mo. Ma, hugaw na pa kayo kung kamot. Naana si mama. Asa dito ka mo ato, ma? Magtataking huog, anak. Natay bisitahon. Ma, English din ay mong kauban? Yes. English na siya. Dapat mag-practice ka na. Basin pohon madala ka nga namo nga to sa ilang puloyanan. Lili lang tamo at tumoy. Basin. Kung padiya siya ni Papa Wilson. Anak. Dinilanta. Ayaw na ko biya iya.

0: ka dyot. O na! O. Ma. Anak. Janet. Amini, lola ni mo. Bless ko, lola. Mauna pa di ang bata. Yes, ma. Ma, anak, Janet. Ganong karon ka lang, ha? Ganong karon ka lang. Disaka manggikan o ang bata. Kadali agot mitaas. Asa man mo gikan, hamo na mo yo, ha? Tas ni storya, ma. Uy, asa man yung bata agikan? Itom kamanggod ka ayo dong, nagpainit ka kanunay.
1: Namang ko dito sa merkado, sa terminal nagtrabaho.
0: Hunsa, nagtrabaho ka na?
1: Tas ni storya, ma. Ma, sorry sa akong... sa akong pagsukol ni mo, sa akong kagahis ako. Ma-realize ako, tanan. Tanan ni mong mga paimang na ako na mag-isopak.
0: Ay, nanaguna-huna, apa. Napasaylo ka na sab ni papa ni mo. Bisag-on sa paimahitabo, pinanggati ka. Salamat, Diyos ko. Gitubag ni mo akong pag-ampo. Dalisodin eh. Og, oy, kinsa ng puti nga naas gawas.
1: Ma, ako ka ng boyfriend ka rin. Tagagawas.
0: Hoy, English speaking?
1: Yes, akong tawag ko, ma. Harma

Nung lading, grabe. Daw, nakaingon ko nga. Nganong ako pa manggibiyaan ang bata. Hangtod karon na agya po mga, kanang giblame na ko kung kagalingon. Dagad ka siyang ulat nung lading. Sayo ka siyang na-matured. Bas-basta yung inaagian. Mangita siyang pagkaon nga si Yara. Manginabuhig si Yara. Grabe ang iyang nahiaguman sa kong ka-live-in before. Gusto nila ko ipaabot labi na sa mga ginikanan nga susama nako. Ayaw in town. Isalik ang inyong anak ni Bisan Kinsa. Utang buot. Bisan pa yung nakita nga kasaligan. Lahik ragyot. Siguro doon naman siguro yung mga tarong pero ambot na trauma na ako para sa ko anak. Nung lading, doon ako hinigog makaroon nga. Chatmate na ako, mo nag-support. Sa moa. Nung lading bisaan ako sa bata nga, doon ako siya biyaan. Sa mga kabatanunan, paminaw ito mas niya maginikanan. Tungod kay makarma kita. Kunatos lang sa pakol. Dinin lang kukotob, unta na ko ang pagtulunan more power niyong programa. Iniyong magtatampo. Jeanette from Hingoog City.

0: Bawa kita sugilanon may yala. Kaya kita akong pagtagad-sugilanon sa usa ka babae nga taga-hingo og sakit. Pastilan! Managiingon may gala. Ayaw ito isalig ang inyong mga kabataan ni bisan kinsa kay luoy taon. Ayaw isalig sa mga tao nga dili mo sigurado. O niya ha, mga pagtulunan nga ito na kutlo. Mga ginikanan. Lagi mga ginikanan in taon nga nagtudlo sila mga anak nga mahitumpawak nga ito sa kalautan. Ganang gingon sa Biblia, may gala nga tahura ang inyong inahan ug amahan. Aron kamo at tagagtaas ng kinabuhi. Sa yuta. Ay kalimti, may gala. Sa atong pagbalik ha, atong basahon inyong mga reaksyon. O siyempre, may gala atong paminawon una ang atong mga epektibo garantisado mga produkto. Ay kalimti Power 10 Probio Capsule!
1: Power 10 Probio Capsule!
2: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
3: Mary Jean Auman.
4: Nag-asa ka, ma'am.
3: Nag-akwalas. Burok 3.
4: O saan malayang gipalit, ma'am?
3: Kung ano ang akong gipalit, kaning coffee mix o kaning Power 10. Kaya maumang yun nilindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
4: Kamutan na nagagamit?
3: Oo, kamitan na.
4: O saan may nakaagunin ninyo, ma'am, ganong may gamit ka mo, anin nga nasampit nga mga produkto?
3: Akong ba na sir, may nasya si sa likod, then gamintin siya aning coffee mix o kaning capsule. Kaluyan sa Ginoo, himbuto yun siya.
4: O saan nga capsule, ma'am?
3: Power 10. O kanipong coffee mix na kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluyan sa Ginoo, sir, himbuto yung sis dire din. Ako pong ugangan, sir, kanang bali upirahanan unta siya ang hitabo. Nagmintin niya po na Power 10. Kaluyan sa Ginoo, nakalibang ragyod siya. Wala na namo ipadayo upira. Ako kay ko pasalamat sa aning produkto. Pasalamat yung gusto nga makakuan yun siya sa mga normal nga mga ato ang kalibang matag-adlaw.
4: Sa may imong panawagan, ma'am, gato na sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon.
3: Kung gusto sila mo, sulay lang good sila aning nga produkto sa lungla din. Nindot kaayo ni nga produkto, sulayan lang nila. Bro, dili yun sila magmahay aning nga produkto.
1: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
2: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
5: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jassy!
6: Jassy!
7: Jassy!
5: Sodium Ascorbate plus Zinc.
8: William Ausizer, kakamalan lalalanaw.
4: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
8: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Haplas.
4: Sadya wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
8: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas ko sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian na ko nga sakit. Giminti niyo na ako nakahantot karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, mo nang yanidyo ko. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang lunglading.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Jassy!
6: Jassy!
7: Jassy!
5: Sodium Ascorbate plus Zinc.
0: Ang Power 10 Probio Capsule may gala dun ay 10 powerful ingredients gigamit na nis kadaghanan. Daghan na kaayo o mga nakatestimonya niya. Dapat dun ay Power 10 Probio Capsule. Nagi 10 siya mga pinalangga. Katong dun ay heart problems, diabetes, dun ay kidney disease. Katong dun ay mga tumor cyst bukol-bukol sa lawas. Dako kay kahimuan tungod sa mga sangkap nga naniya. Hinungdan bitaw nga gi-maintain sa kadaghanan tungod sa ka-epektibo niya. Katong bitaw tag-as kay sugar may gala, nag-maintain sa Power 10 Probio Capsule pagkadali regyud kay mo baba nga tus normal. Maunang among gi dasig katong uban nga upang magkasulay nini. Namnis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, palita ang Power 10 Probio Capsule. Katong constipated, dili normally nga magkapagawas ilang hugaw, dakog kahimuan ang Power 10 Probio Capsule. Gawas nga matabangan kaniana. Ang Power 10 Probio Capsule, magod bugtong kapsula nga muhinlo, mupakondisyon sa tanang organ sa tong lawas. Ipagawas ang mga toxins nga makahatag balatian sa tua. Unya, gawas pa ni ana. Inloan ang atong colon, ang atong kidney, pakondisyonon ang atong atay. Kuhao ng barabaras ng kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Mao na mag-power 10 probay capsule, ha? So, doon ay mga guiter, doon ay mga sis, bukol-bukol. Maintain sa power 10 probay capsule 30 minutes sa dili pamumukaon. Kauban na itong Glacial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Nakapangapi ka na. Nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Ang kalami sa coffee nga Glacial Coffee Mix, basta-basta ang kalami niya. Kanang imong balik-balikan, makatagbaw, o syempre may gala, 19 ka mga ingredients gawa sa malunggay o chia seeds nga naan niya. Mga na main ingredients na idaghang mga fruits, herbs, mga vegetables nga makahatag mga igalag kaayuhan sa itong lawas. Moro mo gina'y makaayo na ito mga pinalangga. Kay biblikal man na siya nga ang makaayo na ito naara sa itong palibot. Kung ato lang saliga ng mga nasa itong palibot ng mga tanom, ituyo na pagmugnas Ginoo, kay muna'y makatabang makaayo na ito. Pero usahay manggod, kuanta ba, magpatigbabo ang katapol na ito, kakapoy, yeah, basing mapakan pa niya tag-unsa niya sa kalibunan, mga lapta, hinungdan nga gi, ato na ginagipaning kamutan nga mausatanan ang mga banggiitan, epektibong mga herbs, mga fruits, mga tanom, giusa, ipuntanan na asa Power 10 Probiotic Capsule. Kanang green barley, mga igala, grabe ka powerful na. Na hinungdan nga epektibo kanang mangustin. Kompleto man gyud na, pwede man ninyong ihuho bitaw. Unya ibutang ninyo, grabe naa na diha naka powder tanan diha kompleto mga sangkap gikan sa mangustin green barley. Nasab siya probiotics, importante sa atong digestive system, makatabang aron indot ang atong digestion. Ug syempre naapod siya rich in vitamin C na siya. Naigyabano, today anti-cancer properties siya, malikayan ang sakit ni cancer. Munang maintain Power 10 Pro Bio Capsule. Kauban ng atong pinakalaming kapi Glacial Coffee Mix. Munang atong mga tatay na tuhang di magkatulog panahon sa kagabihon, isulay ninyo ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Nindot nga tulog panahon sa kagabihon, as in pagkabuntag, nindot imong mood, makadesisyon ka insakto, makauna-una ka insakto, dili kadali mo surrender sa trabaho, mas makalahutay imong utok, mas makalahutay imong lawas, dili kadali taptag balatian. Ang Jassy Capsule may gala, the best kaayo. Kaya ato bitaw ang gisulay ni pagtest ang alkaline sa maong Jassy. Kining power 10 na test may nato, mahibawan yun nato nga na ay mga binipisyo nga ito makuha nini. Kay bisan ato maninggi test niya nga pag-test na ito, sigag yun, nagpasabot may gala nga kompletos, mineralis, vitamina, makaayo ang ato mga kapsula kining Power 10 Jassy. Kining Jassy may gala, may ni na ito i-maintain kung dalit na kapuyon, di ta makatulog pa na sa kagabi yun. Jassy Capsule, uniya ang atong roommate para na ni baby. Ito mga anak bitaw nga bugsunon kay kaon, tagdugay kay matulog, dugay kay pasabton sa klase, i-roommate multivitamins ninyo. Dali kay kasabot na, taas ang bata. Kanya di na bugsunon ka pagkagabi sa iyo kay matulog ang bata. Roommate multivitamin syrup for kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients. Ato mga products, nung lading essential oil, haplas, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, Glacial soap pang pagwapang sabon, ato Glacial brightening lotion, at syempre mga pinalangga agating paminaw. Atong carry perfume ha, kung na-spray ninyo, ang kahumot hangtod 24 oras. At syempre sa inyong mata aron ang magpabilin ang tinaw klarong pananaw, mag-Viscomac eye drops. Huwantay kong oras sa pagpadayon ko tusunan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Hantun lamang sunigin sa mga taknag sa mga istasyon. Inyong nung laling mag-imbita ka ninyo sa pagpaminaw kanunay sa atong handumanan sa gaghapon. At agad-tagda kong bili ang ato isikaingon araw magkinabuhit ng malinaw. Mamukaho na kang salamat. Mayo adlaw.

0: Hello mga ka-power tan, kumusta ang kamayang pagpabinaw ka natong tanana? Welcome sa tuag at tulumanon, giya sa pagugman sa maayong kapanglawas. Inyong kauman kanunay sa kahanginan, Dr. Al Palmao sa kanatiyonopathic practitioner. Maging kauman kaninyo ni pipilang ka mga minuto. Alam sa niya na atong hisgutan, ang butang importante sa tanana. Ang Power 10 Probiotic Capsule, ang pag-amping sa lawas, dinuyugan sa binuhatan. Sa magkanunayon nga paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule, makita nimo ang nindot nga resulta kung aduna kay mga suplemento nga gikan gyud sa kinaiyahan. Kay na mga butang nga nagtubo sa yuta, naa diha ang importante nga gitawag butang nga makahatag og kaayuhan sa imong lawas. Kanang natural magka-Power 10 bitaw kanang dili binuhat og gamot sa tao. Kung dili ka na yung binuhat gikan sa kaalam sa labawng makagahom, maog yun na ang pinaka-the best nato nga gamiton. Kaya nga naman magka-Power 10, usahay, dili nato na matagad. Kaya nga tuwa man gipangita magka-Power 10 nga masulbad dayon ang mga sintomas. Once nga sakit ang atuang ulo, once nga duna na'y dipiktuso na ang atuang tiyan, mangita magyuday tambal magka-Power 10. Kaya maumanay pa the best nato nga ginahuna. Pero ang pinaka-the best day mga ka-Power 10, kung aduna tay gitawag nga prevention, paglikay na daan. Kung sa may mga butang nga malikayan nato daan ang mga posibleng nga mga balatian nga makadaot sa tong lawas, pinaagi sa dako nga galastuhanan, kung dili, diha pinaagi mga ka-Power 10 sa paggamit sa mga natural nga binuhat gikan sa kamot sa Dios, gika dili gikan sa kamot sa tao. Ang Power 10 Probio Capsule, gikuha yun na nato diha, gikan yun sa mga natural nga mga sangkap. Pero magka-Power 10, dili mangguda siya imong gamiton lang kung doon na na yung mga emergency. Ang maayo mong nga imong buhaton magka-Power 10, matag-adlaw nimo na siyang gamiton. Kaya nga naman magka-Power 10, ang pundasyon sa maayong panglawas, dili lang usala ka-adlaw ni mong buhaton pagka-ugma, dili na ka mag-amping si mong lawas. Dili mong guding anak magka-Power 10. Samtang naapatay kinabuhi, doon na mong gitay consistency magka-Power 10, nga tagaan yun nato atong lawas. Kaya nga to ang lawas magka-Power 10. Nagtrabaho mong na. Kaya nga kung dili mo trabaho magka-Power 10, ang sistema nato palyado yun. Unya, unsa may iyang gamiton? Kung wala siya mga minerals, vitamina properties, healing medicinal properties, anti-inflammatory properties, antioxidant. Kung wala na siya magka-Power 10, unsaon man niya pagtabaw sa itong lawas? Gani magka-Power 10, diha gani sa komunidad, sa atong society magka-Power 10, sa katilingba na to. Kinahanglan nga dunagoy pagtrabaho. Higit pwede nga ang tao magpundog yun siya kay ang sistema manggod sa ato ang komunidad, kinahanglan dunag yung mga trabaho ang tao. Aron mabuhi ta. Okay, way mo tanom. Walay mo trabaho magka-Power 10, usaon man na. No, kinahanglan yun mataga komunidad, dunag yung espesipiko nga trabaho. Ang ato ang lawas magka-Power 10, ning anak po. Sa ato ang gipangkaon, aron mapino o niya maahimo siyang molecules, mga gagmay nga mga properties unya i-support magka-Power 10 sa magadaiya nga mga organs. Si kidney ang iyang trabaho, tigsala sa dugo, tig-alkaline sa dugo, tig-balansi, tiglabay sa mga waste. Si baga magka-Power 10, tigkuha sa oxygen, alon ma-oxidize ang atuang mga cells. Matag part sa atuang lawas magka-Power 10, doon na siya yung mga espesipiko nga mga trabaho unya. Kana magka-Power 10, dili na nila mabuhat kung wala tay ihatag. Usaon man pagtrabaho magka-Power 10, kung dili wala po tay isuporta nga mga vitamins and minerals and other added properties na buhatag yun o kaayuhan sa itong lawas. Ang Power 10 Probio Capsule, pinaka-epektibo yun na siya nimo nga gamiton. Kay naa diha ang mga properties nga kung ipasulod sa imong lawas, malipay si kidney, malipay si atay, malipay si utok, malipay ang atuang stomach. Tanan magka-Power 10 nga parts tong lawas, katinindota kung masudlan lang sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Wala kita yung oras, paalang sa pagpadayon sudahan. Dr. Al Palma magaingon kaninyo, lawas may labong bahandi sa tanan. Atong ampingan pinaagi sa paggamit sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
1: Nagantos na ba sa imong balantian? Naaba kay gibati nga dugay na nimong giantos? Naaba kay sakit nga dugay na nimong gidala-dala? Mahiligon ka ba sa kape? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, pinaagi sa Clay's Angel Coffee Mix. Karon, magadalit ka ninyo nining atong 5 minutos nga tulumanon. Ang kape sa maayong kahimsog. Ang kape sa maayong kahimsog. Tulumanong pinalungyuhan sa Clay's Angel Coffee Mix. Ug karon, atong sugdan ang atong tulumanon.
2: Mga kakape, o sa kamayang adlaw, kaninyong tanan, welcome, welcome sa ito ang pagpanaguban. Ano yan na po, kining ato nga paghatag ninyong mga impormasyon. Kaalam mo kay Balo, aron na kining atong lawas igsoon na atong malikay sa mga balatian. Ang ato ang kape, mga igalag, kaigsoonan, maukini ang klase sa makatabang sa ato ang panglawas. Gumikan kay puno kini ug sunop sa mga makatabang nga mga benepisyo. No, kabalo ba kay igalag igsoon nga aduna kini 19 ka mga klase nga mga sangkap. Or shall we say 20, no? 20 ka mga sangkap. Pipila ang kaning stevia nga makapatamis sa ato ang kape nga natural. And of course, ang mga benefits niini, no? Sagol, gumikan kay aduna kini vitamins, minerals, fruits, vegetables, herb. And mga muna siya ang mga sangkap sa atong kape. Nga muna makaingon ta mga igalagiso na puno o sunop kini siya sa mga

0: achieve nimo. Gumikan kay na puno man kini siya sa mga vitamins, minerals, mga nutrients nga makatabang sa pagkatulog nimo ug paghatag og mas hinanok ka katulog. Murag kanang minuto, murag 5 minutes lang kang natulog. Nang no, karabitong pagkatulog nimo pagkatawad-tawad, uy, buntag naman dahil sa'yo. Inana kalami ang imong katulog. Clay Joe Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds mapalita karon sa mga butika.
1: Inyong nabati ang tulumanong kakuwaag impormasyon o kasayuran. Ang kape sa maayong kahimsog. Tulumanong hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping lamian na makatabang paspanglawas. Hangtod sa sunod niya higayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Mangatis imunya sa kaipiktibo sa Nuladings Products.
1: Korea si Roberto Escobedo, nagapuyo sa sityo Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nungluding, Power 10, Coffee Mix, o katong Yasi. Matag buntag hapon, kami ni Mrs. Ana nag-take ka ng tulo. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya. Kung matrabaho po, ay naman mi sa uma. Anang maayo po kayo dito, pati yung unong kakapoy, o makainom ta ka ng Power 10, makapower yun ba sa atong pagkinabuhi niyong kaligutan.
2: So, imong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng ato nga produkto?
1: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, nga mga Ilunggo, na suwayan ang yun ato, kaya wala may kumos pagsulay, kaya kini siya herbal mangguni.
3: This is Asia's First Health Radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jassi!
5: Jassi!
6: Jassi!
4: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Will you mouse, sir? Kakamalan lalalanaw.
8: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
7: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassi o Gaplas.
8: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamati sa imong lawas?
7: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas pa ko sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassi, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantod karon.
8: Mm-hmm.
7: Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga na may na-opening din sa Maranding, mo nang maanyanid yun ko. Mm-hmm. Muna, pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang

0: Ang pawirtin o jasik ang nung lading.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jasik! Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
3: Ako si Lucy Rupiros, taga Darumawang, Bukana. Akong bana nagkasakit o diabetic. Ako, masakitun po sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga na nagtudlo na ko, nga mao'y gamiton na ko. Ug mao'y akong gigamit karon ang kapidyod, nga Clay Gel. Pasalamat ko dako sa Ginoo kay mao'y nakawala sa banhod sa akong lawas o akong bana nga diabetic. Ning kapi na gid si aning Clay Gel kay asta siya, dilip mo ta, bawal siya sa tamis, pero gipatilaw gina ko siya sa Clijil, kaluis gino, akong bana na nambu karon ug ako, maayinagin akong gibati yun, ang panglipong nako, nawala na gumikan sa kapi nga Clijil, ang akong lawas nga nagbanhod, ang pikas lawas nako, gumikan sa Clijil nga kapi. Salamat yung dako ni Nung Lading, labi na gistong Ginoo.
2: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
4: Labad akong upalangga, nalipong ko. Og taas kayo nga kong blood pressure.
5: Uy, high blood ka palangga?
4: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
5: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
4: Unsa man na palangga?
6: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga niyambing balatian.
8: Norma Cuyos.
9: Taga-asa ka, ma'am?
8: From Porok Talisay, Pinuyak.
9: Unsang nga produkto sa Clay's Angel nung lading nga products sa mga imong gagimintin?
8: Ako ang nagamit, Power 10, Clay Gel Coffee, Jassy, o kato ang essential oil. Last 21, na mild stroke ko, sir. Wala dyan siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan. Dito yun natukma ang iyahang program na alauna. So diha, murag na walang stress na ko. Kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa, mauna ang iyang paghatag o mensahe about sa product. So natuhog na ko ang tanan, ginasulat, ginatunan. O ako gid siyang giyos, ako ang lawas. So after, niyari jog ko sa maranding, nangita jog ko sa maong product. So kalawis si Ginoo, nadumduman ako ang RM. So kaso lang.
10: Little Store, Nung Lading Radio Station, o sa mga butika. Power.

0: Magandang hapon, maayong bagpaminaw, kaninyong tanan, magasuking tigpaminawan! Kumusta man mo niya, maayong pagpaminaw? Ginaot ko mga palangga, gana ka mo sa maayong pagkabutang? Maayong pagpamati? Turun sa mga palangga, kaning basta na tanan mga palangga kapag maayo. Maayong pagkaminaw sa tanan nato nga mga nakatunin sa nagkadaiya nga mga sibyaan. Diin mga palangga nakahook up kini nga programang lingaw-lingaw sa kahaponon. O niya kaning kita sa una mga palangga ang muhulip ni Titubal mga palangga tungod kay dunay importante nga gilakaw si Titubal. O na mga palangga, basta doon na ginilakon si Titubal, kita ginaimatik mga palangga. Ang muhawid sa rinda sa lingaw-lingaw sa kahaponon. O niya mga palangga, tako na magiginia itong premyo. Karoon mga palangga, gahapon ko anman to, 33,600. O niya, 600 pagyod, 34,200. 600 man ni matag adlaw mga palangga ang madugang matag adlaw 34,200 34,000 pesos ang premyo karon mga palangga kun ugaling makaswerte mo kay maning kamot magin mo palangga nga mutubag mo sa tuntig mo makaswerte mo nga makatubag sa tigmo karong kahaponon mga palangga nga nagunuhan nasakitan pero di nimo kayang talikdan ni dagan pero gusto nimo nga maapsan hangtod kanus-an nimo siya nga ipaglaban unsa man hangtod karon mga palangga wala pay swerteng nakatubag sa maong tigmo. Basin mga palangga sa tamuklo karong kahaponon mo'y magdala og magdalag swerte mga palangga basin dunay usa nga makatubag karon mga palangga nga makatiba-tiba gyud sa atong premyo sa atong pa-premyo mga panglipay mga palangga sa mao nga tigmo. Siyempre mga palangga sa dili pata mo musulod gyud. Musulod gyud sudanan ngadto sa unahan. Siyempre kanunay gyud nagpaluyo ug atong pasalamatan ang naghantag kanunay og kinabuhi mga palangga sa atong programa ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Labi na kining atong epektibo nga food supplement. Ang atong Power 10 Probio Capsule. Kining nga kapsula mga palangga daghanag yung kay natabangan nini ay daghanag kaayo mga balatian ang nasolusyonan. Ngano man mga palangga ang Power 10 Probio Capsule mohinlo sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins mo normal sa bowel movement mo boost sa atong immune system mo pugong sa dali nga pagkatigulang musukol sa cancer cells o tumor, sama sa mga cysts, mupaligon sa atay, kidney o condition nga utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, mualkaline sa atong silyula, aron balikayan ang acidity nga muresulta sa mga balatian. Wala'y giingon mga palangga lawas nga piskay. Basta naka Power 10 Probio Capsule kaganunay. Sulayin na ninyo mga palangga. Aron kamo niya katong mga nag-antos niya mga balatian sa dugay ng panahon tulduki pinaagi mga palangga sa pagmintinar sa atong food supplement ang atong Power 10 Probio Capsule. Daghan naging kinatabangan ani mga palangga high blood, diabetes, goiter, UTI, kidney problems, Alzheimer's disease, kung limtano, nakaayo na stroke. Natabangan yun mga palangga sa atong food supplement, sa atong Power 10 Probio Capsule. Kung ikaw namang kay gihambin di pagkabalangga kabalatian. Ayaw na antos-antosa. Pag-maintain. Pag-inom sa atong Power 10 Probio Capsule. O di usab ay bukalimot sa pinakalaming kape. Magkuyog gini mga palangga kay kining atong Clegel Coffee Mix. Nindot manguni mga palangga gamiton nga pangtulak sa ato nga food supplement ang atong Power 10 Probio Capsule. Ang Clegel Coffee Mix, mga palangga, abini niyo kini nga kape, mga palangga, abunda kaayon ni siya sa nutrition nga mohatag o kahibulungan nga kondisyon sa imong lawas. Tungod sa 20 ka mga organic nga tanom, gipino o gisagol sa maong nga kape. Aron dali nga maabsorb sa atong kalawasan, diin kini gikinahanglan. Daghan sa omega-3, fatty acids, nga nagsuporta sa kahimsog sa kasing-kasing, makapamino sa paghubag ug makapauswag sa function sa utok. Ang fiber sa atong Clegel Coffee Mix mutabang sa pagdigest, nagpahimsog sa tinai ug makatabang sa pagregulate sa level sa asukal sa dugo. Maayo nga tinubdan sa protina nga nagsuporta pag-ayo sa kaunoran ug pagtubo, nga naghimo ni ini nga maayo alang sa mga vegetarian or vegan. Nindot kini mga palangga sa pagpalig-on sa atong kabukugan tungod sa calcium, phosphorus ug magnesium. Mutabang sa pagsuhop sa tubig, nga makatabang sa pagpadayon sa hydration ug balanse sa electrolyte sa atong lawas. Tungod sa chia seeds, baga palangga, mudumalan is timbang. Aron balikayan ang hilabihan nga pagkadako sa tiyan, nagpasiugda sa pagbati sa pagkabusog o pagkunhod sa sobrang pagkaon. Muna mga palangga, sulayin ninyo ang atong kape, ang kape nga dili lang basta-bastang kape. Ang kape nga daghang kay siya ikahatag nga kaayuhan mga benepisyo sa atong lawas mga palangga. Unya na kanindot ani mga palangga. Gipatamis pagyud ni siya sa stevia. Ang stevia usa ka natural nga pagpatamis nga safety siya imnon. Niadtong taas kaayog sugar. Dili siya makadugag sugar sa imong lawas, hinuumutabang siya nga i-regulate o i-balance ang sugar sa imong lawas. Mga palangga, di may maulaw mo balik-balik. Nakapangapi ka na. Nakapanambal ka pa. Nakahataga ng daghang benepisyo. Mga kaayuhan, mga palangga, sa inyo nga panglawas. Ang tanan nga mga produkto ninong ladingha, mapalit ka na sa tanang butika, mga pharmacy, mga Clegel store, mga nong lading radio station, siyempre sa ato mga certified dealer sa tanan nga mga nung-ladings product, mga palanggag, mga kaigalaan. O niya, ang Jazzy Pod! Ayaw po ninyo ni kalimtay mga palangga, ang Jazzy Vitamin C, a vitamina, nga mupalig-on. Mupalig-on sa atong resistensya, sa atong immune system. Yes, Jazzy Vitamin C. Jazzy Vitamin C mga palangga, importante gini sa lawas sa tao ang vitamin C nga naman. Muni mga palangga, mutabang aron na i-absorb ang mga ipasulod sa atong lawas. Yes, Jazzy Vitamin C. Ang Jazzy Vitamin C mga palangga, ang vitamin C. Ang Jazzy Vitamin C sodium ascorbate pag ginangiyang nagunang sangkap. Bot pasabot. Safety siya imno ni adtong dunay mga ulcer. Nga kung makainom og vitamin C, mag-aslo mga ilang kuto-kuto. Sa Jazzy Vitamin C, diligid siya makahantag ka-aslom sa inyong kuto-kuto mga palangga. Mindot pag yung kaimong tulog, ani? Katabi ito maglisod o katulog panahon sa kagabion. Tungod sa insomnia mga palangga, sulay ninyo good. Jazzy Vitamin C, nindot siya mga palangga sa imong lawas. Kanabi ito ang inagbangon ni mo sa buntag. Gaan imong pamati sa imong lawas, nindot iliok-lihok sa imong lawas, mag-Jazzy Vitamin C na ta mga palangga mga kigilaan. 8 pesos na siya. 8 pesos na na. Affordable lang yung gaayong. Ang atong Jazzy Vitamin C. Alas tres, 16 mga balangga. Unya sa dili pa ta mo dawat sa inyo mga tawag og mga text mga balangga. Manginabuhi sa ta. Ang atong numero ha. Ang numero mga balangga nga inyong temporary nga textan. Temporary mga balangga gatawagan karon 09-06-547-5748 Wala mga balangga ang numero na inyong teksan karon mga balangga temporary alang sa inyong mga tumag-on una mo hangyog ko ha kumutawag mo paminaw mo sa inyong cellphone ayaw mo paminaw sa inyong radio kay kung sa radio mga palangga di ta magkasinabot nagka-hook up ang gunta sa mga ka-partner mga sister station mga palangga mga sister station na to mga palangga mo na usay mga delay tadi ang pipila ka mga segundo mauna mangyo ko ninyo sa cellphone mo paminaw pangita bug signal nga tinaw unya kaning syempre pangalan ug address edad ug tubag ayaw gyud ninyo kalimte mga palangga ha balik ta mga balangga aron sa pagdawat sa ato mga caller mga balangga alas 3:18 antak na sa hapon
1: Kabalo ba ka nga ang Power 10 Probi Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan? Probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina o daghan pa?
2: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
1: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
2: Green barley o spirulina naghatag ni sila o vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan o alerto.
1: Guayabano o gotakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
2: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
3: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
4: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
3: Kalabad sa kong ulo.
4: Agoy, murag ni kurog man ko. Nga naman eh.
5: Ayaw kumpiyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timplaha.
4: Legal Kopi Mix.
5: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Legal Kopi Mix.
6: De, basta-basta.
5: Antioxidant sa kini higala. Mupaupo sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
4: Wow!
5: Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, ng lading product authorized dealers, tanang Clay Gel Store o niining istasyon.
8: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
9: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
10: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
11: Bisag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
12: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin Z plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Ini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin Z plus Zinc Capsule.
13: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
12: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
0: Alas 3:21 na mga palangga, antag na sa hapon, unya, di ta maglangan. Ato nang sugdan mga palangga, budawa na ta sa mga tawag mga palangga, gusto mo tubag sa atong tigmo. Hello, may hapon!
14: Hello, may hapon. Ako si Asunias Arcolonia, taga Sumalit, Tambolet, 65 akong edad. Ang akong tubag, Sacramento sa Caminyoon.
0: Sacramento sa Caminyoon, Mr. Computer. Sakto bagya tubag. Pagi hapon, sir. Pagi hapon. Katong gusto mo tawag niya, Bagapalanga. Tawag sa atong unahon, ha? Tawag na, Bagapalanga. Ha? Napailaig caller, Bagapalanga. Hello, maayong hapon.
15: Mayong hapon, ako si Roslyn Salinas, 32.
0: Oh. Oh, pahinayin inyong radio, Bagapalanga. Pali, ako lang yung palungon, mga palanga. Kay kusog magkaya yung tingog, di ta magkasinabot. Basin sakto inyong tubag, mapikata na to, Bagapalanga. Masukot na po mong tamuklo. Madam, palihog, Bagapalanga, hinayin inyong radio, ha? Arong klaro yung tingog, ha? Balik lang tawag, ha? Hello, mayong hapon.
16: Hello, sir. Hapon.
0: Padayon.
16: Ay, sa tumalik. Sa Socorro, Paul D. Aglayan, 25 years old. Ang akong tubag, kalibanga o diarrhea.
0: Mr. Computer, sakto ba o dele? Pag hapon, ha? Pag hapon, Magapalanga. Dahing caller, hello, maing hapon.
17: Hello, mayong hapon dito ba? Ako di ay si Amirilyn Mirantes Cabahog, 33 years old, taga Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Ang akong tubag kay Landong.
0: Ang imong tubag kay Landong. Naglandong gid diri akong tanaw. Wala nun gid siguro ni. Bagyo ba ni? Or dunay bag-o? Mr. Computer, sag...

0: Onoy? Ayaw mo paminaw sa radio sa cellphone mo paminaw. Kay kung sa radio mo magulat mo kalos ako mo tingog. Unyag nagloading ang inyong internet diha, ang connection dugay kita maabot. Awa, maadtan tag siyam-siyam makapalangga nga daghan po ni mga suko mo ning uban. Tamuklo paspasi daw na diha be. Nagpaspas ko dire baga palangga. Ang problema kay ang uban mga palangga. Ganing tuas radyo na minaw, magkaulahin atong tingog, dugay kay makasumpay, ha? Mangyaw lang ko yung mga palanggawa ko na sukuha. Ikaw lang yung kumihangyo, good. Nga maluoy in town mo, nangugat, naging town, is tamuklo din eh. Ayaw sa mong kalimot sa atong haplas sa Angnong Lading Essential Oil. Ang haplas, nga kainit o gabugnaw, manuhot suhot sa imong kalawasan, nga magkawagtang yun sa pamaor sa kalawasan. Sulayin mga palangga, Angnong Lading Essential Oil. Ang nakanindot ani atong haplas mga palangga, di ka maulaw mo anas publikong lugar tungod kay humot siya. Dili yung ka mahibawan nga nang haplas ka mga palangga sa paggamit ninyo sa atong Angnong Lading Essential Oil. Sulay ko na ninyo, Angnong Lading Essential Oil, kunya all around na siya ha, maayos pangagod, katul-katul sa panit, allergy sa panit, pinaakan sa mga malala nga mananap. Sakit sa ngipon, buhok, kadaupaw na Angnong Lading Essential Oil mga palangga niya. Doon na partner ha, ang atong Angnong Lading Turmeric Balm o Angnong Lading Relaxing Oil. Baka tabang siya mga palangga aron proteksyonan tas kabuhi-kabuhi lang. Labi na, kanunay ka nagbiyahe, di ko kalikain mo biyahe, Turmeric Balm o Angnong Lading Relaxing Oil mga palangga gamit na. Line caller, hello, maing hapon!
1: Hello, maing hapon! Ako di ay si Jorilyn Almason. Taga Puruksingko, Poblacion, Bayagan City, ang San Del Sur. Ang edad, 44. Ang tubag, PC?
0: Mr. Computer, sakto ba? Agayang tubag na PC? Sorry, wag yan po na. Kato mga balangga ba, manawag ka ning Klaro, yun, gipalong ilang radio, gipahinay ilang radio, Klaro, kay yung tingog, ha? Line caller, baga balangga, hello, maing hapon!
2: Hello, pa, may wakon.
0: Oh.
2: Ako si Elvin Umaga, nagpuyo sa Lim Station, Barangay San Miguel, Rico City. Ang edad, 61.
0: Oh.
2: Ako ito ba, pwedeng sa kasuntasin sa tao.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tawa mga Mr. Computer. Mr. Computer! Hapon mga palangga. Last caller. Hello, maing hapon.
3: Hello, maing hapon. Ako si Rodilia Aninyon, edad 62, taga Homeland Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag sa tigmo kay magbalantay sa mga karnero.
0: Mr. Computer, sakto ba o dili? Hindi hapon. Kausa na mo tubag mga palangga ha? Ha? Kausa mo, oro ba ito nang tawag, Garina? Basig inyo po kung ilaron ba? Yung tamuklo, nakalimut to. O niya, maura gyapon mo, invalid din naman ah. Basta, kaduha mga palangga, ang mga pahimangno lang kwa kiusay, di ba ito, may memorize na ba pong nawag? O para po, maay kayo? Usap-usap mo ng tingog? Kaya ko, uy, wala, mabo mo ang tingog. Maba, o, ligas-ligas maggamay. Maro magkaduhag tubag. Ito po, nga tagag chance ang uban ha. Na mapaabot po nila mga tubag mga palangga basig sila da isakto. Napo usay nga tuag isure gyud ninyo kada tubag niyo mga palangga idea bitaw ninyo no. Tambag bangin nanti tubal isulat gyud ninyo ang mga natubag na. Kay once nasulat na ninyo inyo na gitu matimana kani humana gini. Pikat ra gihapon ni. Kani pikat ra gihapon ni kay natubag na ni. Namo ilistahan. Sharog tanan nga mga pulong di mahurot ninyo di mo matubag. Kung ingnapon nga kaning wa nagipoy pulong nagay tubag man naman ay pulong yun nga tubag mga palangga mo gini pinaka the best aron mga palangga nga dali ninyo ma-catch up ba matubag din yung mga palangga unya sa dili pa daw dawat sa ato mga texter sa mga text mga palangga mo action sa tag ginhawa gamay mga palangga manginaboy sa ta ha Alas 3:28 antak na sa hapon.
4: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nongleding Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nongleding Essential Oil, natural gikan

0: sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas og natural ang gamita.
1: Nong Lading Essential Oil.
2: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
3: Nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya ayang nga makatabang sa pag-is-is sa panit, ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Gidikanan, gusto ba ninyo nga lig-on, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Growmate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nomlitig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
2: Adi ya, baga palangga, dinhi na putas tag sa tulong ginimbahin bahinon. Balik na punta baga palangga sa mga tawag o diya text na punta. Ano baga palangga? Nastas patag uras ay bukabalak ka diya. Ha? Maayong hapon, tamuklo. Ako si Aisa Dumalahay. 25 akong edad, taga Puro 4, Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Nagakong tubag sa tigmo, kay okay, humanaman ni mga palangga, natubag na niya. Maayong hapon, tamuklo. Ako si Liliosa Kupyo. 62, edad, nagpuyo sa Puro 4, San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag, anak, kay pagpangning kamot sa panginabuhi. Mr. Computer, sakto ba? Wagyan po mga palangga. Dilitan na ako. Basahod mga palangga ang mga nabalik na ha. Kay katong ganiya mga palangga. Ditawag na ganiya. Niatubag na din ako. Basahod ha. Ako si Cherilyn Velasco, taga Purok Uno, San Antonio, Tangub City. Akong tubag sa tigmo, dagan sa kinabuhi, Mr. Computer. Sakto ba? Ang iyan to ba? Maghihapon baga palangga. Ako si Nelson Bondulon, 48 edad, taga Abuno, Iligan City. Akong tubag na tao, gihilot ang kabuhi. Maghihapon baga palangga. Ede Ampong. Edi Ampong, taga 64 edad, taga Katugasan, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Ang akong tubag tamuklo kay si Kristo na ang tinuod nga nag-anto sa cross sa kasakitan o dili niya pwedeng talikdan ang tanan. Mr. Computer! Oh, hapon mga palangga. Maayong hapon tamuklo. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan ni dagan pero di nimo gustong maabsan. Hangtod kanus asyang ipaglawan tubag. Ginikanan, ako di ay si Elmer Pisical. Oro 4 Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur. Dagan salamat, Mr. Computer. Ako si Tisi Turalba. Kabugaw, Bakuag, Surigao del Norte. Akong tubag sa tigmo kay nagkidlat or nagkadlit sa posporo. Gihapon mga palangga. Sure bull, gini mga palangga yung matubag. Uban, balik-balik, mga uban niya. Di na to, balik kong balik-balik na. Ako si Lilian Ihara, 51 edad. Purok 2, Bintana, Tangub City, tubag sa tigmo amahan sa panimalay. Awa, gihapon. Tamuklo, Rosita Calderon. 73, edad, nagpuyo sa Purok 2, Corbada, Kapatagan. Lanao del Norte, tubag sa tigmo kay Pangandoy. Natubag naman yung Pangandoy, mga palangga. Nanay nakatubag aning pangandoy. Ako si Belma Nara. Ano nang Aurora, 51 edad, tao nga nagbraha.
3: Ginapon na palangga.
2: Ako di ay si Elson Aninyon, si Tinta edad, Homeland Subdivision. Barangay Dapco, Panabos City, Davao del Norte, tubag bugno sa kabayo. Humana na eh. Kanayang tubag pa palangga sa bugno sa kabayo. Ayaw sa mukalimot sa atong eye drops sa ang Viscomac eye drops. Katapitan doon ay problema sa ilang mga mata, kanapkap ilang panglantaw. Sa mga bagabalangga, paminaw sa inyong mata. Mura, magaluha ako matatamuklo. Unya mo, sambol akong paminaw. Sulaygo ninyo, bagabalangga, ang Viscomac eye drops. Ang Viscomac eye drops, mga balangga, mutabang siya. Aron ibalansi ang kaumog sa atong mga mata na may usay nga. Mura, magganunay, galuha akong matatamuklo. Unya, sambol. Mura mag-uga akong paminaw sa akong matatamuklo niya sambol. So, like, gunin nyo. Viscomac eye drops, baga balangga. Klaro, og tinaw ng pananaw, imong maangkon. Bisa dahang itong pagkatigulang mo. Protection, usab siya. Labi na kato, nagsigig atubang sa computer, cellphone. Exposed kanunay mga balangga sa radiation. Viscomac eye drops, baga balangga. So, like, ninyo, kay sigurado, gin nga magatabang. Ang Viscomac eye drops. Usab, ang Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Marabitang kabataan ninyo diha. Galisod kaayo pakanon. Problema kay pagpakaon mga palangga. Sulay ninyo ang Viscomac eye drops. Ang Gromate, ay no? I mean, Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Kay kompleto ninyo mga palangga sa vitamina. Magkapataas, magkapabright, magkabaligon sa resistensya. Dili na kamangita pag lain-lain nga kombinasyon. Aron ipainom sa inyo mga anak. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Like color mga palangga. Padayon!
4: Hello!
2: Padayon!
4: Stigma!
2: O, padayon, Maring!
4: Hello!
2: Alam, baga palaga. Halaka, ay, wagin siya naminaw mga palangga, eh. Sa cellphone mo, paminaw, ha? Palungong ginako, mga palangga, basta di, mo tingo ka, sayang, manggod. Hello!
5: Hello, may hapon, tito.
2: May hapon, padayon.
5: Ako di ay si John Reds Madersi, tito. 21-year-old, at 25-year-old. Ang akong tumag, tito, kay taong di hapo, nag-nebulizer.
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Mr. Computer! Pagyapon, sorry kayo baga palangga. Sorry kayo, line caller baga palangga. Hello, may hapon.
6: Hello, ako si Roslyn Salinas. 32 ang edad, nagpuyo sa Baba Prosperidad, Agusan del Sur. Akong tubag, martyr sa gugma.
2: Martyr sa gugma. Gugma sa martyr. Gyapon mga palangga. Gyapon. Gyapon tamuklo. Ako si Jose Cabrelios, taga Barangay Zonto Digo City, 59 edad, tubag anak kay wala. Gyapon, wagi day mga palangga. May color mga palangga. Hello, may ngapon. Oh.
7: Ako di ni Francisco Solay Jr., napuyo ko sa Suarez, Iligan City. Akong edad, titinta. Akong tubag si Muntig mo kay manok nga himungahan nga giukod sa laki nga manok.
2: Kuyawan, makariyan tubag, oy. Himayi, di kining lakiha, day. Huwag yapon pa rin, oy. Huwag yapon, mga balangga. Pasinsya kayo. May yapon, mga balangga. Hello, maing hapon. Hello? Usa man ni, huwag may tiyo. Kadyan sa ako sa ibulyo. Hello, padayon. Hello?
8: Hello, sir. Maing hapon, sir.
2: Sige, padayon.
8: Ako si Evangeline Sakaday, taga Don Carlos Bukidnon. Ang akong edad, 58. Ang akong answer, sir, is tao nag-ampo.
2: Tao ga nag-ampo, Mr. Computer. Hapon mga palangga. Kamunda, maayong hapon, tamuklo. Maayong hapon, ako di ay sa Adelaide Meral, Poroka 22A. Iligan City, edad 57, tubag Haring Adlaw. Yapon baga balangga, di apag yun. Hello, maayong hapon. Hello.
9: Maayong hapon, siya. Mutubag ko sa imong sigmo. Ako si Mayan Laki, Balakandan. Tambuling tumugan resort. Ito, akong edad, akong tubag. Nilong Ag.
2: Nilong Ag, Mr. Computer. Wag
9: yapon. Maayong hapon. Maayong hapon, Satan.
2: Yes, may hapon.
10: Ako na si Carolina Gador Panin, 54 years old, taga Zone 3, Barangay San Miguel, Iligan City. Ako ang tubag kay Taong Nadasmag.
2: Taong Nadasmag, Mr. Computer, sakto ba? Wag yapon ng mga palanggo. May ngapon di ay Jim Lloyd Suan nagpuyos na taga-Purok Dos Pigkarangan Tubod Lanao del Norte. Akong tubag anak tamuklo tao nga miaway ug boxing Mr. Computer. May ngapon mga palangga. Hello, may ngapon.
11: May ngapon ya, Tap. Ako di sila sa may kalanay. 35 years old, taga Barangay San Juan, Ligo City, Davao del Sur. Akong tubag anak ay titulo sa yuta.
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? May unto niyo diya, ma'am, may hapon diya eh. Pag-hapon mga palangga. May hapag yun, hello, may hapon.
12: May hapon, tito.
2: Para yun?
12: May hapon, 50 akong edad, ako si Angga, nagpuyo sa ranso. Akong tubag, kalayo.
2: Kalayo. Paliokos, kompleto ang pangalan ni mo, ma'am. Angga, kay imbalido ba na? Oh, lagi hapon mga palangga. Oh, nagipalangan ako. Mr. Computer! Lagi hapon. Mangyo ko ninyo mga palangga. Butangig yun ninyo aplido. Ah, kung tinuod nga ngalan. Aron mga palangga nga dili ma-invalid ang inyong mga tubag ha. Kabasig sakto lang to. Sakto niya to. Simba ko lang. Simba ko lang kita. Balido gyapon mga palangga. Kay wa may kompleto. Di man kompleto ha. Ato sa ambasudlo si Doc L mga palangga, kaya naka-standby siya alang sa dugang kasayuran. May kalabutan sa atong food supplement, ang Power 10 Probiocaps. So, ngayon daghang kinatabangan sa atong food supplement. Nganong daghang balatian ang nasolusyonan? Nag-maintain sa atong food supplement, ang Power 10 Probiocaps. Doc L, maing hapon.
13: Mga ka-Power 10, may kapagpaminaw na usab ka na itong tanahan. Welcome sa tuwag at tulumanon, ang giyan sa pag-uban sa maayong kapaglawas. Kauban kanunay kaninyo, Dr. Al Palma. Alang ni ka tuwag at tulumanon, ang minsahi alang sa kalabuan. Sa itong lawas, ang malikayan yun ang mga naglasi-klasi nga mga balatian. Importante kaayo. Usab, kung gusto ta nga luwas o safety kanunay sa mga balatian na kinahanglan ta mag-Power 10 o kasaligan usab nga suplemento nga andam sa pagtabang sa atong lawas kanunay. Alon sa diana, dili gid mabalda ang ato agalawas magka Power 10. Mao na nga gamit sa kasaligang suplemento Power 10 Probio Capsule, mutabang ni sa ato ang naklasiklasi nga mga organs. Atong hisgutan kanon magka Power 10 kining gitawag nga stone formation kun kining bato nga naa sa ato ang abdo magka Power 10 na naani mga problema daghan kay nag-antos usab niini. Unsa ning cholesterol stone o unsa kini nga mapulma sa lawas? Ang atong atay magka-Power 10, atong hinumduman nga naghimo na siya og apdo. Usa na siya ka-fluid magka-Power 10 nga makatabang sa pagtunaw sa tambok. Kini nga apdo magka-Power 10 kon fluid, itipigan ni sa tuang gallbladder. Hangtod nga gikinahanglan kini sa tung lawas kun mukaon ta nga dunay fats, pamantikaon nga mga pagkaon, mga tambok. Mauna siya'y mutabang sa pagtunaw magka-Power 10. Ang problema kung magsugod na kung ang imong atay, mupagawas og sobrang kolesterol kaysa matunaw sa imong abdo magka-Power 10. Kini naghimo sa abdo nga puno na kaayo sa kolesterol og tungod diin magka-Power 10 ang kolesterol nga girelease sa tuang liver magka-Power 10. Ang sobra ana nga kolesterol mo gahi na siya kung mukristal na siya og mahimo gagbay nga mga particles. Sa paglabay sa panahon magka-Power 10, kini nga kristal magtapok ug mudako ug mahimo na siyang bato sa imuhang gallbladder. Kun ang gitawag nga bato sa abdo magka-Power 10, ug ang mahitabo di magka-Power 10 kun dili kaayo na mulihok ang atoang gallbladder, na dili na pud siya makapagawas og abdo ug tarong, unya makapasamot usab niini nga kondisyon magka-Power 10 ang atoang abdo. Ang babigtuhan magka-Power 10 sagad kumon kini sa mga babae o sa mga tao nga nag-edad og 40 pataas. Unya timbang magka-Power 10, ang pagkaon magka-Power 10 og sobrang nga timbang, usa sa pinakadako nga risgo nga duna tay gitawag nga cholesterol stone sa tuang nga abdo. Unya ang taas pud nga fat, high cholesterol nga mga pagkaon og low fiber nga mga pagkaon makapataas pud sa risgo magka-Power 10. Unya kondisyon sa tuang panglawas kung diabetic po taon niya, doon natin gitawag insulin resistance. Nalang bigit po ni magka-power 10 sa gitawag problema sa atuang cholesterol stone. Mauna nga, ampinganan yung kaayo, kining gitawag magka-power 10 nga tuang abdo. Kundi akong doon natin gitawag usab magka-power 10 nga gigamit ng mga tambal nga adunay estrogen kasama sa gitawag birth control pills. Kadugang na siya sa risgo magka-power 10. Unsa man ang mga sintomas nini? Ang sintomas nini magka-power 10, ang dunatay gitawag nga pangunang sintomas kasagalan mahitabo kanang dunatay pamation nga sakit. Ang dunay ngulngul magka-power 10 tuo nga ibabaw tunga-tunga sa tiyan ug mukailap na sa likod sa tuo nga abaga. Ang kasakit mahimong hait kun gitawag nga mula bitog gitusok magka-power 10. Unya mulungtad na siya 30 minutos ngadto sa daghan nga mga oras. Unya mubati tag kasukaon. Una pagsuka magka-power 10 kasagalan maunay mga sintomas unya do natay hilanat unya singot posibleng tibailhan sa infection sa gallbladder na magka-power 10 ang gitawag nga cholecystitis magka-power 10 unya gitawag nga magyelo ta gitawag og paninilaw magka-power 10 kun ang bato mubabag na sa common bile duct kanang agianan magka-power 10 nga tubo nga diha moagi nga tuang gitawag nga apdo unya magtapok magka-power 10 niya muadto na nga tusto ang liver ma-overflow magka-power 10 ang apdo kay naamay nagbara nga stone di kaagi o diya doon na gitawag ka paninilaw magka-power 10 na awasan na tag-apdo ka ng ilang gitawag o niya kausaban magka-power 10 sa gitawag nga hugaw ang hugaw magka-power 10 doon na gitawag nga walang dili siya lahi siya color magka-power 10 tungod sa kakulang sa apdo nga muabot sa tinae di naman kaagi magka-power 10 ang atuang apdo nga to sa tuang tulong sa tuang nga tinae nga mutabang og tunaw tungod kay duna na may nagbara nga bandaghan kaayo nga mga bato mao na magka-power 10 nga atog yung likayan ang pagkaon gyud sa sobrang nga sugar sobrang nga gitawag magka-power 10 og cholesterol unya sobrang nga mga mamantikaon nga mga pagkaon especially di as mga kilid-kilid mga gitawag magka-power 10 mga vendors kilid magka-power 10 gunay mga gihumol diya nga mga pagkaon nga kiluto sa mantika nga lagom kaayo niya mas maayo gyud katong mga laphaw utan lawoy ni magka-power 10 prutas likayan jud nato magka-power 10 katong mga grabe og mga bad fats nga mga pagkaon uli magamit sa power 10 probiotic capsule alon dili gyud mahasol ang atoang liver niya mutabang pula siya magka-power 10 alang sa bato sa apdo kaya kay power 10 probiotic capsule na wala nga kinahanglan na gyud managang tadaan magka-power 10 kay dili man gyud nato matag-an kun duna nay mga formation nga ginagbay diha diha sa tuang apdo magsugod man gyud sa mga crystal ginagbay nga mga particles hangtod mudako na siya unya dili man na to mahibawaan ang sintomas hangtod nga dili na lang siya mudako pag-ayo. O na nga mintras magka-power 10 kung doon natin mga kasaysayan sa tuang nga pamilya nga ni ana ang nahitabo sa tuang mga ginikanan baka ha atuan ang limitahan po ang pagskopya sa ilang lifestyle sa ilang nga pagkaon. O niya mag-power 10 probiotic capsule ta tungkol sa mga properties nga naas power 10 nga mutabal sa liver o niya mutabang sa atong abdo magka-power 10 nga kondisyon yun nga malikayan ang gitawang ka cholesterol stone kung pagpulma sa gahi nga cholesterol magka-power 10 nga muadto nga to sa gitawag nga bato. Wala na kita yung oras palang sa pagpadayon sa unahan. Dr. Al Palma, mag-aingon ka ninyo lawas mo lang mabahandi sa tanan atong abigan. Pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule o Food Supplement.
2: Alas 3:49 na mga balangga ang tagda sa hapon. O niya, padayon ta. Panadagan-dagan pag-iwan ito na basandri mga palangga ay. Gikan ni Cherilyn Velasco, 22, edad, San Antonio, Tangub, City, Tubag, sa Tigmo. Daggan sa kinabuhi, Mr. Computer. Agihapon, mga palangga, nakuhan sa Tigmo. Good PM, Tamuklo. Ako si Milka ni Budyongan. 45, edad, nagpuyo sa Lurugan, Balinsya, Bukidnon. Tubag, matag-adlaw nga panginahanglanon. Agihapon, mga palangga. Pagyod, gikan ni Jerry Bella Torregosa, 21, edad, taga Magaod, Loreto, Agusan del Sur. Akong tubag stigmo kay tao nga gabaktas nga way chinilas. Pagyapon, magapalanggan, makigalaan. May ngapon, tamuklo. Ako si Rodelia Aninyo, nagpuyo sa Homeland Subdivision. Wana ni mga palangga, nabasa, nagtubag naman ni ganina. Tubag na ni mga palangga. Padre, good PM, tamuglo ako tubag kay Gitihugan na Ug Arios. Tamuklo ako di ay si Victoria Acosta Tambulig sa Magadal Sur, Mr. Computer. Bagi hapon mga palangga. Katong gusto mo tawag, natawag na mga palangga. Hindi mga palangga, pas-pasay dahil ninyo. Kaya itong oras, sapit na mga palangga. May hapon!
14: Yo, may hapon, sir. Ako, mutubag ko sa ano, tigmo.
2: Para yun! Para yun! Ang sama na yung mga palangga. Sayang magayang oras mga palangga. Dirita speaker, silo may hapon! Hello!
14: Hello!
2: Oh, padayon!
14: Senior po sa Pan Victoriano. Ang kayo may biyayidad. Ang tubag, tunok.
2: Paliyog kong balik sa imong pangalan, sir. Kaya lugos maklaro imong pangalan.
14: Ako, sir. Ang senior po sa Pan Victoriano Hospital. Ang edad, karantay na ibi. Akong tubag, natunok.
2: Natunok? Mr. Computer, sakto bang iyahang tubag? Bagi hapon mga palangga. May pagkamilaw dahil ninyo tanan di asan na pangan Don Victoriano Zames Occidental lahos na mga palangga sa bagong bagyo. Serious minya, may hapon ninyo tanan di ha? Yung mga suking tigpaminawan dahil hello, may hapon. Hello?
15: Hello?
2: Para yun?
15: Ako si Celia Limpag, Ate Romapas. Limpag siya masamit sa Sintal, akong tubag kay Dalan.
2: Dalan, Mr. Computer, sakto ba o dili? Wagi hapon mga palangga. Ayaw sa magkalimot sa atong sabon ha, ang clay gel papaya. With collagen and milk 10 times power whitening soap. Gusto ka maputi, gusto ka mahamis. Gamita mga palangga itong sabon. Organic din siya nga sabon. Di ka mabalaka mga palangga. Mainitan sa adlaw, mabulad sa adlaw. Nga naman, organic ni sabon mga palangga. Clay gel papaya. With collagen and milk 10 times power whitening soap. Unya, doon na partner ha. Doon na partner. Ang atong clay gel brightening lotion. Ang lotion mga palangga, ang muhatag extra protection. Kaliwalas, kainit sa itong mga panit mga palangga. Sulay ninyo, clay gel brightening lotion. Usab ang pinakaumot ka perfume. Ang curry perfume, dili sakit sa ilong. Kung dili makabansa si Monsanina, kay well best mga palangga nga mao perfume. So pag naslabunod Monsanina, di gid basta-basta mawa mga palangga. Curry perfume palangga gamitan. Hello, may hapon!
16: May hapon, sir.
2: Yes, padayon.
16: Ako di ay si Medellin Gawingan, taga Talakad, Bukidnon. Akong answer kay Ginoong Dios.
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ang ihapon mga palangga, maragwa mangin siguro makaswerte karon. Last na lang ni mga palangga. Archie ka English, 62 edad, Iligan City, tubag na kusting mo kay usa ka kabaw. Nagitaoran o pangilong siyang ilong tungod kay gisakitan maong mudagan aron mapuslan sa pagdaro, Mr. Computer. Ang ihapon. Sa kasamtangan mga palangga, wagi nakatubag sa tigmo nato mga palangga. 34,200 karong adlawa. Wag yoy nakatubag mga palangga sa atong tigmo. Daghang pang text dere. Sige lang, ako pa ning liliol mga palangga. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan ni dagan pero gusto ni mong maapsan hangtod kanus ah. Nimo siyang ipaglaban unsaman 34,200 karong adlawa why nakatubag ha? Pasensya na kainin niyo daghang pa kayong text dere mga palangga. Daghang mga tawag unya mangayo kog pasensya ha sa mga tubag nga akong giputol kay katubang ng lugos maklaro. Dili din mo tingog saya magkaing oras mga palangga ming kamot nga mahuman ginatog babasa ma entertain ginato tanan. Dili na to kaya mga palangga sa tong oras. Salamat sa iyo pagbaminaw. Ako mga palangga sa Tamukol Jan alias Tamuklo. Temporaryo madamilit gina kaninyo. Habang padayos pagdapis pagkaminaw sa Mandagnag Istasyon. Sa programang Lingaw-Lingaw sa Kahaponan ay mo kalimot Power 10 for my capsule clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, Jazzy Vitamin C, Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, Nong Lading Relaxing Oil, Gromate Multivitamin Syrup for Kids, clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap, Clagel Brightening Lotion Curry Perfume. Ang tanang produkto ni Nung Lading available sa tanang butika, pharmacy, Clagel Store, mga Nung Lading radio station sa iyong lugar. Maing hapon! I love you all!
17: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clagel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatulang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping ramian na makapahimsog pa ang Clagel Coffee Mix. Ano na karon? Ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clagel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
13: Hello mga kahimsog! Ani ana karon kining atong tulumanon karon nga maghatag og dugang impormasyon kaalam og kahibalo and of course pagtabang sa mas maayo natong kalawasan. Sa mga kaigsoonan nato diha karon nga dunay mga ginapanghambin nga mga balating ang timani kanunay nga dunay kape nga makatabang sa mas maayo nga kahimsog nato no kining atong ginatawag nga Clagel Coffee Mix. Kining Clagel Coffee Mix igsoon aduna kini siya malunggay and chia seeds plus aduna pa kini siya dugang nga mga ingredients. Gana pamatudan nga daghan kay kitanyag nga kayuhan. Muna nindutan kayo ning atong Clagel Coffee Mix. Kaya napuno ka ni siya sa mga vitamina, minerales, ug uban pang mga gikinahanglan nato sa atong lawas para mamahimo kitang himsog. Kapano ba kay galang igsuon nga daghan kaayo sa atong mga kaigsuonan ang magpanaka or mabalaka or baka naay, you know, paguna, pagduha-duha kadang magkape, gumikan kay kanang ang kape, matod pa nila, makahatag, hinuon kini siya og problema ka na to. Imbis makahatag og tabang, makahatag na hinuon kay perwisyo. Gumikan kay matod pa nila, basta magkape kay labi na sa gabi, dili ka hikatulog. Kapalo ba kay galang igsuon nga kalahian ang ato ang kape, no? Kaling Clagel Coffee Mix. Lahi kini siya sa ubang mga klase sa kape. Kaya imbis dili ka makatulog, mas makahinanok pa hinuon kini siya og taman kanimo. Unang nindutan kayo ng atong coffee, mga higalag igsuon. Diba ni kanunay ha? Nga kung ikaw gusto ka nga magkape, dili ka mabalaka nga doon na kay palpitations, doon na kay nervyos, makaangkon ka o kanang ginatawag na itong hyperacidity. Kaya kining atong kape, sama sa kung kanunay nga ginaingon, purong herbal. Why side effects? Why overdose? Ang tuyong tumong, maulamang ang paghatag o mas maayon na itong kahimsog. Walang kung ikaw higalag igsuon, mahiligon ka nga magkape. No, and basig mabalangka ka ha nga matay magkape ko ani dili na pugo katulog dili na siya mao mas matabangan pa kanamo nga makatulog kag hinanok gumikan kay kining atong kape aduna kini mga ingredients no mga sangkap nga napamatud-an nga makatabang sa pagpakatulog nimo kumbaga muscle relaxant and of course makarelax pa sa ato ang tibok kalawasan mao nang mas hinanok mas lami ang imong katulog mas nindutan ang imong pahulay no kung ikaw naka Clagel Coffee Mix. Yan na sa mga kaigsoonan nato diha karon labi na katong mga mabalaka kay matud pa nila kasi kunog dili sila makatulog. Kalahi sa ato ang kape kay ang kalahian sa atong kape tungod kay kini aduna kini siya mga sangkap nga mas makatabang kanimo sa paghatag og mas maayong pagkatulog. Mani ha nga kani ra bang katulog importante kay kini nga matang sa atong lawas. Kay posible pinaagi lamang sa pagkatulog mas ma-recharge nato atong kogalingon. No, murabag ka ng atong mga gadgets ba nga kinahanglan pud nga i-charge kanunay or i-charge usahay. Ilabi na gid kung sigit ang gagamit. Kung ang kanang imong lawas igsuon sa tibok adlaw nimong samtang mata ka no sa tibok adlaw buhi kay ka active kay ka daghang kay kag mga trabaho daghang kay kag ginahimo dai ni kagabi kinahanglan jud kag insaktong pahulay kay basig ay imong lang lawas mo'y natulog nya paguman kanang imong nahuna kanun na yung gatikaw-tikaw no mas makahatag nino nag peligro pagkaugma kay dili ka maka-concentrate mawala ang imong hangganan sa imong pagtrabaho no dili ka active and of course kanang ginatawag natong sa concentration mas lesser ang concentration nato delikado kay na para sa mga drivers sa guban pa natong mga nagtrabaho kunang kung gusto nimo nga maka-insakto kag katulog kamanay kanunay aduna kitay kape nga makatabang sa kahimsog and of course kada higop aduna'y pagtabang sa atong
17: imong kalawasan. Ang Clayjell Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit na karon sa mga paborito natong butika nationwide. Mawkagtuang atong programa, kahimsog kanahigo. Di natong gihiskuta ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pagantiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon ng mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kanahigo. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug sa Clayjell Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
18: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
19: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala ug baruganan niining sibyahanan.

0: Okay, oras, alas 4:02 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang gina sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan og ang baruganan nga dili gyud pod matayog. Auna nga mayong hapon tibuok nasod. Oras na sa usa ka oras na tong tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o labing mabulokon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome, welcome sa atong papanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita. Impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalimbigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman. George Leones Cahigas Jr. makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras. Og puno pud ni sa diskusyon og katin-awan. Oban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og ang Sibihanan 96.1 and Pinatradio Panabo City og 90.9 Light FM. Kita mapasigar buhon ng Mimbros KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon mga kaigsoonan o sa kinika mahinungdanon nga pahibalo. Kini nga programa ang public opinion and point of view gihimo ni aron nga maghatag kaninyog impormasyon o personal nga pagtuki. Mauna nga ang mga punto o opinion nga malitok din hi mga kaigsoonan, iya lamang kini sa inyong anchorman. O walay labot kini ang mismong management nining maong sibyahan. Sa bisan pag-unsa pang baruganan kay Sunan, o na kami nagdasig lamang sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa maong proseso sa giingon na tong impormasyon. Mauna nga sa makausapa, maayong hapon na tibuok Davao, Davao, Mindanao. Og kinini ang mayong hapon sa tuwang tulo ka syudad og nagkalanlayong mga munisipalidad sakop sa probinsya sa Davao del Norte mayong hapon og diin pong mga probinsya asa lapit mahatod kining atong tulumanon sa maong kahanginan. Og diri pod sa tuwa sa syudad sa Panabo gilangkuban usab sa 40 ka barangay mayong hapon. Og sa ito ang mga public vendors, mga driver, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante mayong hapon. Labi na nga ito ang mga kaigsoonan na kanunay nagsubaybay sa itong programa, gikan sa Lunes, hantod sa adlong Biyernes. O dili lang kay sa kuwalang programa, kundi tibuok programa gid sa maong sibihanan mayong hapon yung tanan, ha? Ano na nga ang kamatuoran mga kaigsoonan, dili gini makitaan sama sa itong gikaingon, nga kanabang salty lang yun sa mga politiko. Kundili, ang kahimtang yun sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino mga kaigsoonan. Mauna nga niya na ang atong programa, Public Opinion and Point of View mga kaigsoonan, ang tingog sa katawhan o panglantaw. Mauna ang mayong hapon, ninyong tanan, ining adlaw ng Miyerkules, sa 8 bulan sa Hulyo, tuig 2026 mga kaigsoonan. Og ato na po ning panubayon karon ang dagan karon sa tong panahon politika ekonomiya mga uban pang angay to sigutan ning adlaw Miyerkules na Hulyo 8 ning kasamtangan nga tuig 2026 makaisonan. Kona nga kini ang inyong paborito gyud nya gingon na to nga paborito hawanan sa maong kamatuoran ang public opinion og ang point of view makaisonan. Ano ginang makapangutana ta, karong mga adlawa, kumusta naman ta? Kung saan may dagan nga sa panahon, labi na ang atuwa karong lakat sa panahon, bagsunan nga, mga ragi kasukusa man ang atuwa karong uban pang na lugar. Arang-arang lang sa to, Adres Provincias Davao del Norte, kay medyo marag ulan-ulan lang gamay, pero magkadugay, lunch lagi, hitabo. Anang makapangutan na tamo kay Igsunan, mao ba kini ang Pilipinas nga ato karon nga gipangandoy. Samtang ang mga dagko mga leader karon sa ato ang nasod, mga kaigsunan, busy kayo sa ila karon nga dula sa politika. Ah, nga samtang po nga nagpadayon gyapon ang init karon sa impeachment trial dito gyud sa kauluhan. Og samtang ang mga opisyal karon nag-iyahay na karon og tinubagay. Sinabligay og lapok utak usak-usam kay Zonan. Ya unsa may kahimtang karon sa tong ordinaryong ingon nato og katawhang Pilipino. Unsa man nato karon ang public opinion og ang point of view mga Zonan. Anang gisultihan ta sa ato ang mga eksperto nga matod pa misaka kuno ang ekonomiya sa nasod. Anang gyatagan kuno tag mga gingon nato kagahapon nga upper middle income status. Pero pangutana na to na sinati ba nato kini nga diha sa inyong mga kaugalingong pamilya, kusina. Anong kung muadto ta sa merkado mupalit ang bisag unsa mahal malagi gihapon. Mahal gihapon ang presyo o ang ubang pang balalito ng kaigsonan. Ang ano man ang singot karon sa ato ang mga lokal nga mag-uuma. Barato raman ang maumang gihapon ang ilang unsa mandagan. Labi na karon ang ekonomiya karon mag-aigsonan. Alang kinira sa siguro, alang na yung mga ordunahan. Samtang ang kalisod karon sa mga kabos naglisod og gukod ini marong panahon na. Ano ya karon mapabilin magyapon ni nga kita nagantos ani sa kalisod magkaigsoonan. Ya mura ta og kanana ang mga kuan. Kanana ang nagapamati lang sa kahimtang sa kalisod. Sabi noon nga magpabilin karon ang pag-antos karon sa kalisod o isip dugang hampak karon sa ato ang dughan. Lagi mo na itong usak, dako karong hulga nga nag-atubang karong sa nasod. Gingon na itong super typhoon na Bobby o bagyong Inday. Nagkaroon ikusukuso na diri karon sa ito ang nasod Pilipinas, si Ganting Unos. Na nagbahad karon sa mupalubong sa atong mga komunidad. Baha o lapok ni ining panahuna. Una nga andam ba kita, andam ba ang gobyerno karon nga muluwas kini atong kahimtang karon sa nasod nga luyo sa role impeachment. Una mag-exonan na kini makit-an lamang sa atong kanunay nga sibiya sa kahanginan sa atong programang Public Opinion and Point of View. Kini ang public opinion nga point of view. Kini kita magpaingon nato nga makita hebawan ang unod sa ato karon nga kahimtang sa nasod ug mapasibaw ngadto sa uban. Oligin na karong adlaw, Hulyo 8 makaigsoonan, ato karon nga pagganlantawan karon ang ekonomikal nga sitwasyon ang ato karong ekonomiya. Ay matod palagi atong miagi nga mga bulan sa Hunyo ang inflation rate adto base kana sa official nga report sa gingon nato nga Philippine Statistics Authority kung PSA nga mikaubos karon og 6.4% ang headline inflation rate sa nasod alang kana sa bulan sa Hunyo, wala pa may Hulyo man ron. Ikan ka na sa 6.8% sa miaging Mayo, tungod ka na sa pagkunhod na presyo sa lana sa og transportasyon. Ano nga sumala pa sa tinubdan nga itong nakutlo na kuha ang kaisunan gikan sa Philippine Statistics Authority kung PSA, labi na karong hisgutan karong ang wage hike review. Nagipahayag karon sa ito ang mahal nga Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakasamtangan karon nga gipailawom na karon sa radio ang suhulan. Ang hangyo mulo sa katawan ang mismong gingon nga wage hike sa naglanglayang mga rehiyon sa nasod Kaigsoonan o gagilauman nga mugawas ang mismo mga rekomendasyon nini sa dili matapos ng bulan Setyembre. Aunang ato lang paningkamutan sa pagpaminaw atong panghinauton nga matuman ka ng mga higayon ay hapit na bapod biya ang ikatulong suna magkaigsonan. Kay matod palagi sa Philippine News Agency, labi na karoon ang ato karoon kasamtangan ng panglawas atong ngayon ito health. Og sa kwan pa na kalusugan. Ang nationwide school feeding program formal karon nga gilunsad sa atong mahal nga Pangulo Presidente Bongbong Marcos ang usa ka nasudnong programa sa pagpakaon sa mga tulungaan, gitawag school feeding program karong panahon na. Ano lagi nga sumpuon ang mga giingon natong malnutrition ug ang mga mapalambo kuno ang panglawas sa mga kabataang Pilipino. So, gasto na at least na nakaon ng mga estudyante. Nining ato akarong school feeding program. O gabahin usab sa kananaang matod pa sa Philippine News Agency, nga ato karon nga nakutlo ang mahitungod kani sa crimes and drugs mga kaigsonan, krimen o ang illegal na droga. Kaya matod pa karon sa tinubdang adunay 1.91 billion nga na distraction sa droga karong adlaw gyud Hulyo 8. Nga gipangunahan kani sa Philippine Drug Enforcement Agency kung pwedeya ang paglaglag karon sa pagsunog sa mukabat karon nga 1.91 billion nga balor sa mga illegal nga droga. Sama karon sa shabo, marijuana o ecstasy magkaisunan dito sa Quezon City. Aron lagi nga masiguro gyud nga dili na kini magamit o gitawon nato ma-recycle. Ang naa pero katong gitago na pa. Aunang matod pa sa PNA kung na Philippine News Agency magkaisunan nga dagkong drug na bypass karon sa miaging mga adlaw na milid na sa balita karon nga nakasikop na karon og ang Bacolod City og ang Bacolod City Police Station og drug runner nga nakakuha kini og 14.11 million nga balor karon sa shabo samtang 1.2 million nga shabo og nga nasakmit pod gikan pod sa duha ka suspect sa Zamboanga City makaigsoonan. So mo ka naroon ang ato karon nakitaan sa crime. Di ko masipiat magkaisonan, pupermente man yun. Crimes o ang drugs sa magkaisonan o ang lakat sa panahon. O na, ang nahitabo karong adlaw nga atong gipanubay. Og sa pikas nga bahin ato na nakaroon nga hatagan og pagtagad ang ato karon nga nahitabo nga kananaang ikaduhang impeachment gahapon makaigsunan og atong panubayon unsa may mga resulta sa nahitabo nga impeachment gahapon sa Senado. Og ato pong panglantawan karon ay ikatulong impeachment karong adlaw Hulyo 8. Ato kanoon nga hatagan karong pagtagad ang gahapon nga ilang kalihukan kay mao man gini ato karon nga kanini karon nga kalihukan sa atong programang public opinion ug ang point of view pag monitor lamang sa national issue dili lang kay politika kun dili ekonomikanhong kahimtang ug kanang lakat sa panahon ug uban pang angay nitong isgutan sa national level kay sunan. Maligyan na sa kaingunan kung dili na to kayo ma-drive yung mayo pagpalaong sa mga local issues. Tungod kay sa kung ikaingon kagapon nga doon na tayo mga kauban nga muhisgot niya na dito gin mumupokus sa kanalaang local issue sa ato ang probinsya kung dili uban pang probinsya ang kaigsunan. Pwede nga po tayo muhisgot na uban pang mga rehiyon. Ato alaman din ang kinitibukan mo na gagayon nga masagasaan ng uban nga mga probinsya, mga local level, provincial level, tungod kay ang kahimtang to ang mas kauluhan. Hari kini ang uban mga tao nini maka mo excited kayo maminaw sa national level. Mabitaw gani ang paninguhaon nato ni samtang gitagaan patag higayon sa atong sibyanan sa pagpasibaw sa mga national issues makaigsunan. Para po ni sa to ang mga katauhang Pilipino nga mahibaw po sila, no? Nga unsa na dagan isip kabahin ta ni matong kahimtang. O kanina nga unsa naman ato karon nga pamapangutana karon makaigsunan, ha? Nga unsa naman nahitabo karong resulta sa gipahigayon nga impeachment trial sa Senado makaigsunan. Kaya matod palagi ang ikaduha karon nga impeachment trial atong gikaingon kagahapon, atong tanahon karon ang dugang pang angay natong masayran ang nahitabo sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial kagahapong adlaw, Hulyo 7. Nang wala pa matod palagi nga wala pa pinal nga desisyon kung absuelto ba o konbiktado ba ang atuang kasamtangan nga BC. Apan na formal lang kining gipresentar sa prosecution ang kaatbang yun ang mga ebidensya o video clip alang kana sa Article 4 ang grip treats batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Diba, ito nakita kagahapong adlaw, grabe gud ang kusukusong karon sa House Prosecution Panel. Kini ang mga nakuna karon hitabo magigsunan o ang resulta sa session kagahapong adlaw. Ato gining gipalubay ato gini karon nga gihatagan og pagtagad para pon mapasibaw sa kahinginan karong adlaw Hulyo 8. Og ato pong siren ang giingon natong ika-third impeachment trial karong adlaw Hulyo 8 pod. Ani maigsoonan ang pangunang resulta og panghitabo sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial kagahapong adlaw. Ang ila karon nga gitumong, ang ila karon dula nga subject kintawag nga gipresentar karon ang kill threat video. Ang gisugdan karon sa prosecution pinagi ni Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mismong pagpasundayag karon sa video clip. Na kini ang kontrobersya karon nga pahayag karon ni Duterte adto nga Nobyembre 2025. Then lagi naghisgot siya bahin kini sa pag-hire og tao. Aron lagi patyon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, unang ginang Lisa Aranita Marcos o kaning Speaker Martin Romualdez kung pananglitan adunay dait nga mahitabo kaniya. O nakaroon ang ilang gikubtan kagahapon kananaang pirmiro yun nga hugna ang Article 4. Ang naantistigo karon nga NBI, may testigo sa impeachment court sa National Bureau of Investigation, Senior Agent John Mark Colilong. Siya karon ang opisyal karon nga nag-authenticate nga nagpamatuod sa legalidad sa maong video clip nga gikuha gikan sa internet magkaisunan. O na nga 20 minutos na nagkalabay, mubalik ang public opinion ug ang point of view, humalaman ninyong pipila ka mga pahinomdom.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. IKU Gold, ang maski pakusog o maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigikatol ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Manila. Mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon,
4: inom og Eye Care Gold.
5: Og patuloy
4: ang mga mata sa Japan-made, FDA-approved nga Eye Care Drops.
6: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
7: Introducing K's Fragrances, para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster, ug

0: Senate presiding officer Francis Escudero. Ay nako. Ah, na mga isunan nga human sa pipila ka mga oras sa deliberasyon o ang pagpresentar karon sa mga argumento sa duha ka panig official nga gitapos o gi-adjourn kagahapon gyud ang paglitis. Nagilauman kini nga mobalik karong adlaw. Ana nga kung aton tanawon kay isunan dakog ngisi ang House Prosecution o House Representative nga grupo. Kagahapon adlaw na mura nagpa-silpi-silpi sila. Guwang na lang si Luis Trum ambak-ambak. Tanawon mi imong peace biya kayo, ayam peace biya kanang mura og kuan indi na lang. Nya ambak-ambak kalipay kay ano man pabor ang prosecution panel sa mismong trial kagahapong adlaw ikaduhang adlaw. Ano ang katawahan pod karon, subo pod. Aguban pod nga kontrapartido, lipay po, sige, ambak lang pod. Kaya matod pa, pabor, dako ang prosecution panel ang dagan sa trial kagahapon Hulyo City. Gani, formal na karon nga nagdeklarar o kalampusan o ingon nilang victory ang House of Prosecution Panel gahapong adlaw. Di, congratulations lang. Nga naman, gibasura ang mga babag sa dipinsa. Ang nagbasura ang presiding officer nga si Senador Chis Escudero. Ay, nako. O nang gikondinar karon sa prosecution ang mga legal nga lantugi human naggipang overall o gibasura sa Senate Impeachment Court. Ang giingon na tong hait lagi na din yung nagtunga bugat kayo. Tanan nga motion o pang protesta, objection, nagihimo sa abogado ni B.C. Sara gibasura gahapon. Si Attorney Israelito Torion, giduso ang motion dito karon sa Supreme Court nga kanana ang ipahunong ang trial kay nga naman, dili lagi legal ang nahimong presiding officer si Chis Escudero tungod kay dili siya Senate President. Siyempre, kabalo na mudaan. Mauna ang kalampusan karon sa pagpasundayag karon sa ebidensya, perting lipaya sa kaatbang. Itugutan sa korte ang prosecution nga mapasalida na o nga gipresentar na ang mismo sa publiko ang controversial nga video clip sa gitawag kill threat ni B.C. Sara Duterte. O, lagi na nga kanana ang sila lipay mangyapon. Malampuson man sila nga napasaka sa witness stand ang ila kanong unang silyadong testigo sa NBI si Agent John Mark Kalilong. Ato po rin nila nato ni hatagan og paglawom kini si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Ako man ning gi-studyuhan unsa may status niya ambot na lang. Angkat karon mura og ambot og nag-training pa ba niya unsa man galing? Kani kinsay nag-authenticate ani sa maog video, gibasura pod sa Senado ang hirit sa depensa team ni Sara Duterte. Grabe dyan kayong batikos, may kaigsunan. Di basta-basta. Tagbadlong sa depensa. Suulaw kayo, may kaigsunan, ang legal team ni Sara Duterte. Mauna ang atbang House Representative Perti Lipaya. Kadimang kagkaduwa, gibadlong. Labi na si Attorney Sheila Assison, may banggiitan nga lead counsel. Gibadlong ni Chis Escudero. Oy, pagtarong niya, Chis. Naging mo mag-ibadlong na. Ano nang ato ng panubayon nga punog mga adlawa ang hait karon nga hirisulta karong adlawa ikatulong impeachment trial. Tungod ini, sumala pa sa House sa trial spokesperson si Representative Sia Alonto Adiong. Napalig-on kuno sa prosecution ang ila kunong katuyuan karong adlaw gapong adlaw na nailatag ko no sa publiko o ang korte nga ila ko nung gilikon ang ebidensya alang sa Article 4. Ang ato, de, kung guys, listen ninyo. Ano, mag-aigsunan ang usa sa mga nakita na to, ang dagan kaghapong adlawa. Mora po ga pelikula, no? Mora po ka na ng shooting bang gisubaybayan na to, ba, no? So, bukat kami kaigsunan ka, mawag na nga, itong gisubaybayon kanunay, andam nyo kanunay niya sa kananaang pagsubaybay sa programa kanadlaw ang national issue, mag-aigsunan. Karon adlawa, Hulyo 8, mano, 2026, niya na po ang kalihukan sa rason sa Senado o ang Malacanang. Ato na po rin panubayon. Karong adlawa, Hulyo 8, mga kaigsunan, ang pinakadakong kalihukan karon Senado, maugyod ang ikatulong adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Karong adlawa, katulong na rong adlaw, pero di ka po mutunga si Sara ni. Samtang ang Malacanang, kay matod palaging mutanaw ko no, ang ilang karong tanaw nga kumahimo ang atong presidente, mutanaw po sa hearing karong adlaw sa ikatulong at impeachment trial. Apan na matod pa ni mahal nga Pangulo, Presidente Bongbong Marcos, na dili na lang siya makatutok karon, ang iya karong ginatutukan, ang pangandam karon batok sa Super Typhoon Inday. Ang ubang katawan ngon nga tutukan pa manimo na nga di naman na mapugngan ng bagyo ha. Ano dagan ba man jung rason ana pang katawhan. Og sa nasudnon kuno ekonomiya mao man gyapon ug mahal man gyapon. Aw na ani ya karon ang nagunang detalye magaisunan sa kalihukan karong adlaw Hulyo 8. Ang kalihukan karon sa Senado, impeachment trial sa ikatulong adlaw nagpadayon gyapon. Sa pagdungog diin ang mga abogado karon sa depensa ni Sara Duterte, gitakda na ang mukros examine sa witness. Karon din hinaambalos. Aninot magisunan kay gapong adlaw, ilahaman tong pabor karon, ihana na pong pabor karon sa defense team. Ug maato masayra ng resulta. Onang hinam-hinam pod karon, ilaha pa ron og sa boxing pa na, pans kay pans sila sa gapon, tanaw nila sa unang round daog. Pero karon ikatulong maning round ron, sila na pod nagpadayon gapon ang pagdungog karong adlaw din ang mga abogado karon sa depensa ni Sara Duterte. Katakda na kini mo cross examine sa witness gikan sa National Bureau of Investigation usa ka tinod. Kini may kalabutan kani sa Article 4 sa ang giingon nga seryosong hulga sa kinabuhi bato kang presidente Marcos ug ang uban niya mga kauban. Onya kagahapong adlaw, kuyaw kay tong kalaban kayo kat bangyod kani ingon gyud nga kuan kanang ang kanang video basta kanana ang dunay truck copy o walay basta kay na naka Xerox bala na original na gihapon na. So ang defense team kagahapon na abogado mura og lisura lagi mura og naglisod ba no, pero gi kuan gyud gi panindigan gyud sa kanana nga prosecution panel nga kanang mga Xerox diay kanana katong mga video. Basta na kayong gusto manggod sa defense team kagapon nga asa man imong ikapamato, doon na kay certified true copy. Karon ang katbang ang mismong prosecution ingon, di na kailangan kay unsa may nakabutang dito, basta inunana na murag Xerox ba ay mura nag-original. So unuran ko nuna magkaigsunan. Sus, delikaduha man din na di ay. So, di din basta-basta mo nang dili din basta-basta magkaigsunan kung sa tuwang kabahay na anak, kanadaing mga sirok-sirok di ay, gagikan sa original, pwede gya po, i-consider din as korte. Alam mo na nga, bantayan taan na magkaigsunan, no? O, nakaroon, batikos na karoon ng bayo, sila nakaroon ang pamahimo karoon ng mukros examina sa kana na ang National Bureau of Investigation kini nga kalabutan sa Article 4 ang giingon seryosong hulga sa kinabuhi bato kang presidente Bongbong Marcos magkaigsunan. Ora karon ang question karon sa Korte Suprema, nagduso og motion ang kampo ni Duterte sa Korte Suprema aron lagi ipahunong ang trial nga nag-question sa awtoridad ni Senator Senate President Sherwin Gatchalian, isi presiding officer. Anton karon wala pa gyud ni taon na nahilo na ang mismo nga Defense Council kay gusto lagi nga dili gyud si Chief Secretary ang mamahimong kuan. Presiding officer, 40 minutos na kalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view human lamang din ang pipila ka mga painom-dom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Health alert! Gauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health alert.
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Health alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops para sa mata nga nagginahanglan og pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Ngod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Okay, 46 minutos na kalabay sa alas 4 magkaisunan. Padayon da sa itong gamay na lang ang minuto sa itong tulumanon o programa ang Public Opinion o ang Point of View magkaisunan. Una, padayon da sa itong gipanubay karon nga impeachment trial mahitungod sa itong mahal nga vice Presidente Sara Duterte. Sa itong gikaingon kagahapon o karong adlaw nga lipay kayong katbang tungod kay pabor nila gahapon. Bukat po kayo ang mga abogado sa katbang kaigsunan. Tungod kay gibutyag magyod sa usa sa mga NBI ang nahitabo. Kay mura og baga daog sila, victory god tawag. Kalampusan. Karon ikatulo na pong adlaw kay Sonan, ika 3 days na karon ang impeachment trial. Ang ila karon gipadayon karon ang ilaha karon ang tema question gapon sa kill threat video article 4. Crucial karon sa cross-examine, ang focus karong adlaw Hulyo 8 mao kini ang pag-atubang karon sa depensa kang NBI senior agent John Mark Kalilong. Siya karon ang forensic expert sa gobyerno nga nagsusi sa duha ka oras o 20 minutos nga video. Di nadunggan ang mingong giingon nga hulga ni VP Sara Duterte kang Presidente Bongbong Marcos, Lisa Aranita Marcos o ang Martin Romualdez. Dini nakaroon ang cross-examine sa NBI, ang mu-examine ang legal counsel ni Vice Sara Duterte. O nakaroon ang private training karon sa Senado, gibutya karon sa tigpamaba sa impeachment court nga si Attorney Reginald Tongol. Naghisgutan sa mga senador nga hurado ang mayingon itong posibilidad nga magpahigayon kini og private o kanang executive screening. Aron lagi nga tanawon ko no ang tibuok ko no kompleto nga video, aron ko no masusi ang tinuod ko no nga konteksto nini. O na karon ang depensa sa kampo ni Duterte, gi-insister gyud sa mga abogado sa Vice Presidente nga ang maong mga pamahayag dili usa ka aktual. Dili kini usa ka aktual threat. Matod pa usa lamang ka conditional nga reaksyon. O gitawag na conditional statement nga nahitabo lang kung siya mismo ang unahong pagpatay. Wala man daw siya naingon nga iyang patyon. Kundi kung siya ay patyon, iyang ipapatay. O niya, karon, iklaro magkaroon sa mga expert nga medyo dili kayo haom kung kulang yung kayo ebidensya. Katong giingon nila nga si naghulga si Vice Sara Duterte nga patyo ng atong Pangulo. Pero matod pa, conditional statement. At dili usa kini ka actual threat. O di, lampos. Pero ang atong pikas nga katbang, ingon sa basta katong video ha, naaman yung true copy ato, basta na istorya siya, mao na ti original. Pero wala man sa actual, aktual may sigutan dia. Magtuog ko nga sila na po yung mudaog karong panahon na. Gapon sila ang factory, karong siguro, kung ikatulong trial, sila na po siguro yung daog ang atuang legal counsel. Puli-puli lang gud. Mora ka na mag-exonan, makita na ginamor, nag-iapong ko ni sa pelikula, na ay aktor na po ikuan, kontrabida. O na karoon, ang prosecution panel ang gihimo karoon sa walkout sa lead counsel ni Sara Duterte, mag-exonan, na si Attorney Sheila Sison, supalpal na maghapon. Pero mag isa na ulaw, bisag supalpal siya ng Ciscudero. Nabot nga nung po Ciscudero, supalpalo nung po nga bugat, bugay itong kwintro. Kamiyagi kini Sison, naman kini, ikaduha karong pagbadlong mo na nga na samot o kaiso ginoon si Attorney Sheila Sison karon ikatulong impeachment trial. Pantay lang mo diya kay sugod na gina. Hindi nagisiguro na siya maraog gipasiunhan na siya hapong adlawa maraog hatahata lang ba pero karon ikatulong trial nila dito na marag sila nampon. Adelikado karon mutuis huwag sila na po mapilig hapon. Huwag bahayin ka po nga Sara kanang ang katong giingon bitong Sara gahapon sa dihang dito sa Senado kinumdom mo nga dito sa Senado ba kay nagtuo manggod ang mga media nga mutambong siya sa paglitis pero wala oi pero interview siya pero gamay ra kayo nga binuto iyang giingon marag human sa pagstorya intindog dayon siya ba intindog siya sa yang ihang giistorya niya lawom kayo makaisunan katong giingon yang in this blood bath and blood juning I will be blooded but unbound ambot pasabotan ni Kaisunan oh na ambot pasabotan ni Laom kani Kaisunan sama sa usa ka pelikula ba mora gibatiko sigmayo mara og gagilansang cross oh na nga andam ko ni siyang harangon bisan pag unsa mahitabo siya kinabuhi madugoon manggaling di gisa mo surrender wala po't pasabotan na bisang pagdugo pang kahimtang sa nasod magpabiling sa isog parang kuyo yung kayo bisang palagi mo ito yung ipangutan na mawari po't yung tubag po na atong na yung palauman pwede ko't pinawan ng tayo oras magkaisunan parang ginang ang ato na lang ani kanang gato bitong giingon niya ato ro kutong sulbaron pud gamay matay na pamanggi oras no ato bang giingon bang katong interview bitaw siya katong bot pasabot aning giingon ni Sara kanang giingon niya bang kanang hagit niya ba sa katawhan katong giingon niya nga in this bloodbath and bloodjuning I will be blooded but unbound. Kini nga mas laom kini ang kahulugan kay Sunan, rason sa iyang kanong gihimo. Unsay buot pasabot ani ato ning tanahon? Ambot pasabot anang bloodbath kuno og ang kanang blood juning. Giisip niya ang impeachment trial nga usa ka grabe nga gubat. O politikanong pag-atake bato kaniya. Unsay buot pasabot nga bloodbath and blood juning? Onya kanang blood

kabarato apan de kalidad pod ang audio setup ayo pod paglangan antoy daw. Ang GMG Audio Installation Services kompleto na sila. Gikan kana sa produkto, hantod kana sa serbisyo para kana sa inyo hagyong sakinan o panimalay kung magpa-installar mo sa inyong sakinan, pagpagwapo sa mga sound system, GMG Audio Installation Services lang. Nasa lang mga barato mga produkto magkaisyon na para ng Tosondra Unit. Kanang Tosondra Unit para na sa nindot ng mga dashboard setup. Kanang mga speakers o mga amplifiers para na sa kusog at tingog o kanabang nindot kitingog ba? Kusog. O doon na po sila Category 7 amplifiers, high quality performance. Kaya doon na po sila sounds accessories. Kompleto po na sila mga wire o mga connectors. Na doon na po sila yung mga nindot kay mga mixers magkaisyonan para nakasasaktong timbre o tingog yun. Ha? Mga servisyo nila, card audio installation, sit up sa inyo mga sakyanan. Sila mo installar anak sa inyo sakyanan, pagpagwapo. Yan sila professional audio sit up para po siya kantapog-tapog-tapog pa na yung mga gathering nito, mga event anak. O, so sila ang mo kung ano na. Tapos na sila house audio installation sa sit up para sa inyo ang nindot nga sound sa balay. Labing happy tang Christmas o pagpataon. Ayaw kalimot. Ang naadiha sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City lang. Doon sa ito ang syudad. Doon lang po na sa Merinol at bang na sa Jehovah's Witnesses. Ang panagiyahan kini ni Sir Jeffrey Tuhoy. Oga matawagan sa numero 0920-318-0809. Okay, Jonah. Ayaw kalimot, GMG Audio Installation Services. Og dunay lami ang pagkaon nga barato magkaisunan. Gusto ba nimo manihapon karon? Libre sa baw pa. Na makita ta dito nyang hapon sa Lydia's Antonitere og Lydia Parlor Beauty Salon magkaisunan nga nakaron sa nahimutang sa likod lamang sa Cesar Ono Store. Ang Lydia's Antonitere og ang Lydia Parlor Beauty Salon. Ang tang-iya si Ma'am Lydia Oredia. Ayaw kalimot at tutaman nihapon. Agdogan pa itong public service magkaisunan, gipanawagan karon ang pamilya o ang kaparentihan ni Adele Villar Alcover. 63 anyos na laki o anak karon sa kustodiya sa Dacuso Gan Home for the Aged. Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City nga kamo gipanawagan. Ipangita sa inyo ang banay, bisitaha sa Dacuso Gan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Og itik sa cellphone number 0968-207-8592 magkaisunan. Og sa pagtiklop sa itong panid sa balita karong adlaw Merkoles sa Hulyo 8, usak ni kadakong hagit nga gibilin ka na itong kaisunan. Ang pagsusis kamaturan, taliwala ko sa masaba sa panahon. Og ang pagpadayong ko sa pagpakabana, bisan pa sa kalisod sa itong kahimtang karon. Og diha natapos ang usak ka oras na itong pagpanag-uman. Sa ngalan, sigintipugang puwersa sa 96.1 Infinite Radio Panabo City o 90.9 Light FM. Sa ngalan sa itong Station Manager Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet, Pulpag Engineer Roll Peorio, Sir Kevin William Virgin IT Personnel. O kinyo ubos ay galas kahinginan, George Leones Caigas Jr. Wingon. Diha sa kamotoran na impormasyon gahom, apan ang saktong opinyon o ang panglantaw mao kini magdala ka nato sa hustong dalan. Mga kaisyonan, mayong hapon and God bless us all.

0: the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Clash, 52 ang edad. Galis sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana jud daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang I Care Gold ug I Care Drops. Usa ka bonus akong gagamit og Mindot Gaysia. Magadad na ko og tarong sa gabi. Magabasa na pud ko og gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold ug I Care Drops.
1: Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika,
1: Shopee o Lazada.
4: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
8: alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

Magandang oras mga kaibigan, alas 5 Jess na. Uy, sa mga namin na karoon mga pakasawan sa ganoong mayong hapon. O welcome na po sa itong programang Infinite Rock. Okay, diri lang gihapon sa itong numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1. Okay, sa mga kaibigan natin, sa mga nakikilig ngayon, sumusta man ninyo ang kapunoyn? O musta man ninyo ang pagsikay-sikay para panihapon? Okay, so adlaw karon nga Miyerkules mga pangga, no? Pizza 8 bulan no sa July, no? Sumusta man ninyo ang pagsikay-sikay, no, para panihapon? O labi na gyud sa itong mga kaiga natin, mga pangga, labi na gyud sa mga nagbisi-bisi ani karong orasa. And also sa mga matag individual no nga naisakit daw sa gugma. Eh? Okay, so palagi na lang mga yana, no, nga masakitan sa gugma. Okay, so sa mga naminaw ko rin, once again, manayaw na hapon sa tanan, labi na sa itong mga naminaw ko din sa Davao de Oro, Davao Oriental, o particular na sa tanan mga kasakupan na din sa Davao del Norte, no? Okay, so kinig hapon ang inyuhang ginapilahan matag adlaw. Okay, once again, it's me, Digitech, na mga kaibigan, no, sa programang Infinite Rock. Okay, sa mga naminaw karon, no, lalo na sa mga naminaw karon, no, mga panggano diya sa Davao de Oro, no, particular na diya sa Nabunturan, Bawab, o labing ganda sa Tagum City, and also sa itong mga naminaw karon, no, diya sa Santo Tomas and Carmen, Asamal, and of course, no, sa tanan mga kabaranggayan sakop diri sa Panabo, no. Okay, so musta man natong mga kaigan? Okay, so musta man ninyong mga ipang buhat karong orasa. Okay, bisan pa man nung ang uban natong mga kaisunan karong mga pagkana na pay mga problema sa kirbino klasik-klasik mga problema. Problema sa gugma, problema sa kwarta, o labi na gyud no problema sa pamilya, no? Okay, so naragyo diha mga panggano ang mga klasik-klasik problema matag individual. Okay, so before tamo ato sa unahan, i-acknowledge muna na itong buhatan na itong Big Boss. Once again, maying hapon din ako, Attorney Rosa Salabaw. And also, sa itong station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And sa itong technical, gubanan sa pikislawak ni Sir Gepen. O labi na sa itong mga kaubanan. O sa itong mga kaiga, no, na always ka nagpaminaw, no, katong mga nag-tune in karon, no, sa maying hapon dahil sa tanan. Okay, sa pasensya, no, kahapon, medyo wala kita ka-duty kagahapon. Kaya natin mga importanteng mga lakaw kagahapon. Okay, so pasensya na po, kaya nagpahitabo mixisyon yung kagahapon. Then, medyo nga wala si Tekla, no, basta wala gini ko sa ere, no, bisibisihan kita na sa barangay mga pangga. Okay, so sa mga naminaw ko ron, no, mga kaibigan, ubanin niyo kung mga pangga, no, hanggang alas 7 po tayo. Sa dalawang oras mga pangga sa panag-uban, kato mga gusto magpambit sa mga misahin na may mga request, to again ang atong text number 0912-175-1291, again 0912-175-1291. O kakining oras mga pagano, hatod ka na ito, no, diya sa Meadowbrook Farm Plant pa, mga kaibigan. Sa mga gusto mo palit, no, sa toang mga seedlings. And of course, sa toang pure nga tablilla. So available ka na mga pagano sa Meadowbrook Farm Plant. So pinagiyahan ni Ma'am Lucille Limostero. O labi na good, no, ni DGR yan. O kakining oras po mga pagano, hatod ka na ito, no, diya sa Aquabee Blue Water Refilling Station. Okay, managed by Ma'am Maria Agnes Castog ni Ma'am Princess Victoria Resplander. O kini nga programa po mga kaibigan natin kato sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, nimutang, no, diyan, no, sa Purok 1 Barangay Tuganay, managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor, no, sa mga nangitag mga barato nga mga gamit sa balay. And mga school supply and kitchenware supply. So makita, no, diyan, no, sa GRKF Consumer Goods Trading, no. So sa tarantanan, no, mga gusto mo palit, o kanimutang, no, in front of Barangay Hall ng Tugana yan. Salamat tayo sa itong may ari, no, once again ni Sir Richard Minor. And also, no, salamat tayo sa itong mga sponsor karon sa tuwang load, no, ni Consihal
Oi, so once again, salamat din no kang Consul Roselyn Buen. And of course, to sa to ang Consul Podri, sa to ang lungsod ng Panabo, no? Once again, salamat din, no? Once again, diha kang Honorable Janet Takni Tanong. Salamat, ha? Sa to mga sponsor. And of course, to diano sa Luayon Tents Meat Shop, no? Kang Madam Roselyn Luayon. Salamat, no? Sa to ang sponsor, sa to ang load, no? Thank you sa inyong tanan. Okay, sa mga namin ako nun mga panggano atong oras, alas 5, Kenzie na. Okay, mabalik na ko mga panggano the next song para sa tanan, no, sa mga nade karon. Okay, para sa inyo to mga kaibigan. Okay, sa ito ang nag-viral nung no, ito ang hawak mambit. Okay, para sa inyo to mga panggano.

Okay, so we are back mga kaibigan. Ang oras mga panggano, alas 5:28 na. Huwag kinig hapon na inyong alamion, Digitech lang mga kaibigan sa programang Infinite Track. No, drilang hapon sa itong numero ng FM na drilang sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, barangog po drilang sa 90.9 Light FM. Okay, so mayong pagpaminan ni Dodong Morales. Okay, yung labi na ganoon siyang mga kaubanan no, sa pamilya. Labi na ganoon siyang parents to na minaw karoon. Okay, once again, no, maayong pabuhay ni Ma'am DC Morales and of course, ni Loloy Morales. No, salamat sa mga Morales family and especially din no, kang Dudong Morales. Salamat to sa Compound Morales. Okay, no, dihanay mo tang no, diri sa Panabo. Salamat din sa itong mga sa mga naminaw karoon, no? Especially kang Ati DC and Uncle Loloy Morales. Salamat to sa iyong tanan. Okay, sa inyo ang paglanog-lanog. Hopefully, no, nakapanihapon na muna kapag sikasikay na mo para panihapon. Pero ko lang po, ano bang inulam nyo ngayon? Okay, so batag individual. Okay, ang uban gini karoon mga pagano naghagpat ng ugulay no para panihapon. Then ang uban po karoon. Okay, nagbisi-bisihan tungod sa Marites mga pangga. Ah, okay, muna ang nga Marites pa mo. Okay, mayong paglanog-lanag na sa itong mga naminaw karoon no, once again sa itong mga negosyante no, diri sa Panabuans, no? Labi na kayo diri sa public market. Okay, especially sa itong mga naminaw karoon no, diha sa pamilyang bayan ng Panabo, no, diha sa Prutasan Section and Isdaan Section, no? So, say update kaya sa itong mga presyo sa itong mga pabaliton karoon. Okay, way paglubad ba ang oga, pagway pagtaas ba ang itong mga presyo, no? Okay, speaking sa itong mga diehard at mga tipa minanoys, mayong paglanog-lanog doon dahil sa Carmen. Okay, especially diha sa itong mga opisyales, no? And of course, tara na itong mga kapitanis o sa tara na itong mga naminaw karon, no? Salamat dahil sa Barangay Ising Carmen. And sa tara na itong mga kapulisan. Okay, dahil sa Tagum City o dili po doon sa Panabo o dili po sa Carmen. Uy, maayong maing hapon, no, sa tanan. Okay, so musta man ninyuhang mga gipang buhat karon, ha? Kaya kabalo ko ang uban is nagbisi-bisihan yung tungod sa mga paningkamot, no, normal. Kaya labi ko kinamoy mga estudyante kung dili mo mag-dis-

0: Di mo maningkamot. Saon na lang mga pangano labi na mo yung mga estudyante. Then, ato na po rin po naman si Kiraganan, labi sa itong mga estudyante na naminaw ka ron. Okay, kailangan po siguro nung inyo po siguro suklian nung ang inyong ang pag-eskwela sa inyong mga ginikanan. Okay, isa ng mga uyab-uyab, no? Priority muna ang inyong pag-eskwela. Kaya yung sarang magunang pag-eskwela, ang inyong pag-uyab-uyab, no? Kung makalampos mo sa inyong pagtuon. Oy, mayong pagpaminaw daw dyan, no, sa Tugana Elementary School, no? Atong mga teachers na ito naminaw karon dyan. Salamat na isang tanan. And of course, no, sa itong mga naminaw po karon, no, ang atong mga... Okay, atong mga PT officials, no? Okay, headed by sa tuwang very active na itong PTE chairman or president to, no other than Sir Tata Laurito. Uy, salamat ka nimo, Sir Tata Laurito, no? One of the... ato ang ma-uptick na itong PT officials to dia sa Tuganay Elementary School, no? Sa tanan mga officials and also sa tanan itong mga miyembro, no? Sa tanan PTE, no? Salamat doon sa inyong pagpaminaw, mga panggang. Okay, so again, natong tisang number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, sa mga gusto mo tawag, okay, pwede na mo tawag, mga panggaan. Okay, ay mong kaula o tawag. Kung ano naman yung mga text or ano, no, pwede mo tawag, no, alam mo kaula. Okay, once again, mga yung pagnanog-nanog din, no, kang Analisa Mondihar. Tabio, mayong hapon, digitekla, naminaw mi diri, permi. Okay, diri, chat out mi diri sa Purok, ano ba itong Purok, ha? Okay, sa pag-ibig daw, no, Grido, salamat dahi sa mga pamilyang Bondihar. And also, di po kang Juliet Tampos Magno. Okay, so, kay buutan ka rin si Ma'am Juliet. Salamat dahi, no, kagahapon sa pag-abi-abi. Okay, so thank you so much sa pamilyang Magno, especially na kang Ma'am Juliet Tampos Magno. Sabi pa dito, hello po rin dito kagawad, maayong hapon. Okay, so may hapon also kanin mo, Ma'am Juliet. Okay, so once again, thank you so much sa kagahapon, no, sa imuhang alamian nga kapi. Kuraga, nawala ang kakapoy ni Tilaw. Wala siya kapi ito. Kasi ito nga tawag sa kapi nga. Pag inuman lang niyo, tumurag mawala ang kakapoy. Okay, thank you so much kanin mo, no, Ma'am Juliet Tampos Magno. No? Salamat tayo sa mga Magno family. No? And especially rin, no, kang Ma'am Juliet Tampos, no, na binaw sila karon, no, diyan sa Tagum City. Salamat sa inyo ang tanan. And of course, no, salamat po mga kaibigan sa itong mga naminaw karon, no, diha sa atong mga tigpaminaw, no, diha sa Seawall karon, no, Panabo. Okay, kabalo ko nga, uban ka na itong mga kaibigan, itong mga kaigsunan, no, taga Seawall, nada karon, no, wala yun sa, ano, basta matukag Seawall mo, god, murag mawala ang imuhang kalaay, no. Kung na kay mga problema nga manunan yung problema pag naka sa Seawall, manggod layo yung paglantaw ba diyo, no, sa dagat ala, uy, murag ano, no, maka-realize di ba ba nga murag makuha-kuhaan po gamay mo ang problema, no? Okay, makatabang po doon kung di ka magtambay sa Seawall. Okay, so again, ang atong tiksan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, sa mga gusto mo tawag, halas sige, tawag. Okay, open na po yung tiksan number natin, no, sa mga gusto mo tawag, mga panggam. Okay, naminaw ko rin na si Dodong, Dodong Morales. Okay, salamat sa mga Morales family. Especially po rin kang... sa mga naminaw, mga pangadoda sa kang ano, no, kang Daisy Morales o kang Luloy Morales, no, diya sa Gamaw, no, diya sa Gamaw, Panabo. Thank you so much sa inyuhang tanan, eh. Okay, so sa tanan-tanan, no, maing hapon, okay, diya, no, sa ano, no, sa itong mga naminaw, no, diya sa Morales compound. Okay, especially diyan, no, kang Dodong Morales and Ma'am Daisy Morales and Luloy Morales. Talamat sa inyong tanan, mga panggam. Okay, so, dito maglangan, mga pangalan, din natin sa tuwang second part, no, sa tuwang segment, sa tuwang programa, ang tuwang topic, no, this afternoon, ha? Eh? Okay, so, sa mga kaigan natin, no, sa mga gusto magpambit sa mga mensahe na may mga request, okay, pwede mo text or pwede mo tawag, ha? Eh? Okay, ay mo kaulaw o gatawag, no? Okay, ito itong topic, karon, mga kaibigan. Okay, especially sa naay mga relasyon, pero na po sa mga tao nga way mga relasyon, eh. Okay, normal man jud nang uban no, way mga kanang way mga uyab ba no. Sama sa akong giingon, ang uban nagkauyab lang pero temporary lumurog wa may niabot o murag mabot og tuig o katuigan ang ilang ka, ang ilang panag-uban. Okay, tungod po na sa mga ano ba kanang dili nga kanang makaingon ka ba nga walay panag way kanang walay progressive ang ilang ano no ilang panag-uban no. Unang klase-klasing mga problema nga niabot silang kinabuhi. Usahay mapaingon gyud sa kang panagbulag mga pangga. Okay, so ang atong topic mga kaibigan. Okay, what if no na kay karelasyon, ha? Og karon no gipanakip butas ra ka no si mo ang uyab no, si mong nauyab. Og di mo nahibaw-an no ni abot na og mga pila ka bulan ang inyohang panag-uban or inyohang pagsamahan. Og niabot sa punto nagdesisyon ang imong boyfriend no or imong girlfriend nga kanang magbulag na mo usay angay buhato nimo, eh. Okay, di ba sakit kay kung yan ano nga sitwasyon, eh. Munang murag ipaasa ka ba nga pila ka bulan nga ipagita ngadto sa imong kanang in love siya pero deep inside ay no murag panakip butas lang. Then niabot sa punto nga nagdesisyon siya nga kanang uy magbulag na ta, uy yana baka dali lang yana ra baka kasempli, ha. Okay, sakit po siguro no kung yana nga nga pamaagi mga panggay nga moabot si mong kinabuhi. Okay, dirita sa tong caller, may caller po tayo. Yes, hello, mayong maying hapon kisa ni Palihon. Yes, maying hapon. Okay, musta naman Fatima?
1: Ay, okay ra kaayon,
0: Pilipiglas. Okay, go ahead sa mong mga greetings, Fatima.
1: Great din ako si CJ, Joy, si Gretchen, si Dyson, si Loverboy, o sa iyong palalab, si Christine, o si Ante Brenda, si Ako VR, o si Jessa, o si Ante Lima, o si Ako Joel Ponce. So, most especially na lang sa ito ang someone I love, si Ate Christina Ponce. Unting lang dia always. So, I miss you and I love you so much.
0: Okay. Okay, so Fatima, back to sa itong topic, Fatima, si Bro, nakadangog ka, di ba? Okay, halimbawa, ipanikip butas lang karon, abot na mo sa pila ka bulan imong sa imong karelasyon karon, ibutan na to, abot na mo mga 8 ka bulan. O karon diyan sa nagdesisyon nga magbulag na mo, say angay buhaton nimo.
1: Ako ang angay buhaton. Ako sa istoryahon. Kung unsay iya ang gihimo sa kuha, ang gihimo ang anak ko niya, ipanikip butas ko niya. Istoryahon ako siya. Kung ano yung decision nga, huwag naman siya makigulag siya, ako po ko'y mahimo.
0: Okay.
1: Ulit ko na nagsusun sa iya, ha?
0: Mulit go ka. Pero, mahingon yung kang, dawatan yun yung kamatuoran.
1: Oo, dawatan na mga kamatuoran.
0: Bisan na sakit nung may bawaan ni mo ba nga ka ng ano nga wala siya gugma ni mo, nagbulag na mo. Dibisi ba, makala kasi mo kagaling nga, asa man ko nagkamali, di ba? Ngayon nagka-dis. Okay lang siguro kung murag na kay mali, murag ba dawat ni mo. Kaya nga bagay nga murag way rason. Tapos miingon siya nga magbulag ta. Di ba sakit, di ba?
1: Sakit nila kayo. Labi nagkanang dugay na kayo. Tapos nag-uban pa dyan mo.
0: Oo.
1: Pagkauman, miingon lang siya nga magbulag nga walay dahilan.
0: Okay, so sakit po kung yan ang bagay, di ba?
1: Oo. Experience ko na sa una, didipikla eh. Ipulag na siya sa kuha nga walay dahilan. Ato na lang dyan ang lip ko.
0: Diba no murag anak sakit oi kay imagine okay lang siro kung nakay mali din na murag mo na mo ay mali gid na ako pero kung wala kay mali manggod okay unsa may dahilan nga no diba no the more nga libawa gipakita nimo ang more nga love nga pag-alaga, ang pag-care nga sa katao, then iabot sa punto nga i-give way siya, di ba? Sakit kayo, di ba?
1: Oo, oh, sakit na siya yan. Amigo pa yun ako ang nakakuha.
0: Wow.
1: Sakit pa.
0: O nang dawat-dawat talaga sa kamatuuran.
1: Oo, oh, dawat-dawat naman. Sa kuha lang ko, oto nga ni abot si Ate Cristina sa akong sinabuhi.
0: Wow.
1: Okay. Karon, dili na dyan na siya, kuhan, wala na dyan na. Forever okay. Na dyan na si Ate Cristina.
0: Yes. So, Abi, matubag ano, ano pati mga, pag once ga sa from the beginning ko nasakitan ka, may kapuli dahil nga ka ng kalipay.
1: Oo.
0: Oh. Mato kayo na?
1: Oo, oh, mato ko na.
0: Oh, diba, dili ayaw?
1: Si Ate Cristina naman ang nagatag o kalipay sa akin.
0: Wow, sa mama ka. Ah, nagigong makasan na old dude ko. Okay, salamat sa pagdawang!
1: Salamat,
0: okay, to, thank you so much sa tong caller kundi yan. Ay, nagmalipa yun, no, ang ilahang gugma with Cristina. Ay, nako, ha? Okay, napakasarap pakinggan yung gano'n, eh, no? Yung nagmamahalan ba, di ba? Okay, then, uy, congratulations sa tanantan na sa mga naminaw, mga pangga, labigyan sa mga successful ang ilang panag-uban. Pero na po sa mga, ano no, pero na po sa mga taong, murag, ano ba, murag temporary lang, nga ang ilang panag-uban, no? Nga, manang, ano lang yun, no? Laban Japan ra, kasi pre, yung manang gisudlan, no? Diba? Manang, dilita pa wala sa pag-asa, kung nadapa ka ngayon, okay, taas nota ba nga, uy, kaya na ako, ni dilita magpapikto, diba? Okay, dagan pa sila, no? Manang, ay mo pa wala sa pag-asa.
2: Ay, na!
0: Uy, nakatry mo ba ako yan? Ano, sakit niya sa dugan, ha? Pag naging seryoso ka sa katao, then niabot yun sa punto po ba nga ka ng mo-decision din, mo-decide siyang mo-give me now. Mara ka na usap isa, mara ka na pong usap isa, sala na ako, ha?
2: Ay, yeah.
0: Then, baka nakasakit o itulo ang luha, di ba? Pero, okay lang, no? At least, nakamubon ka. At least, baka wak ka nagpasakit sa imong isig kaingon, sa imong kapwa-tao, di ba? Balagi pa sa, pero sa kuwang, ano, sa kuwang prinsipyo, bahalag pasakitan ko milyon nga pasakit basta ayo lang nga dili lang ko nga ako mismo ang nagpasakit. Wow. Wait, ito bang gundo ko ikaw ang magpasakit, di ba? Mas mainam kasi yung ikaw ang sinasaktan, no? Ikaw ang ipasakitan nung ka nga ikaw ang nagpasakit, di ba? So ana jud na, no? Nga ano lang jud, no? Magulat lang jud ta sa ang uban magulan na, no, may karma lagi hapon. Wala nga, ay alam mo, papasakit sa tao, mga panggano, kung mahimo, kung wala mo'y love sa katao, sa simula pa lang, wala mo'y gugma, so parang ka ninyo, at least ba nga, dili na good nga ka ng, maano good ba ka ng, masamot pa ang love, no, sa imo, ha, kaysa nga, ipaasa ni mo siya, nga, wakay gugma niya, ha? Okay, muna, lisod kayo nga, pasana to sa katao, wala mo'y gugma sa katao, from the beginning pa lang, no, sa start pa lang, pagprangkahan ninyo nga siyensya na, no, ako'y gugmanin mo. So at least makadawat ka, di ba? Kaya dili pa kayo sakit.
2: Ay,
0: no? Ayaw inang umabot og pila ka bulan, 8 ka bulan ni mog kanang daladala ba nga wala kay gugma nga tuso sa katao. Okay, sakit, masakit yan.
2: Ay, yeah.
0: Okay, sa mga naminaw ko nung mga pagbalik ako mga kaibigan ng oras, mga pagkais 5:44 na sa kahaponon. Og kining oras mga pagkatugkarton ni Sir Tata Laurito, and of course to the ano sa GRKF, no, managed by Sir Richard Minor and Cherry Minor, and also di apon do sa to mga naminaw karon diha sa Aqua B Blue Water Repelling Station, managed by Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplander. Salamat dai sa mga naminaw karon diha. Thank you so much, no, diha sa Aqua B Blue Water Repelling Station. Okay, the next song mga kaibigan. Okay, sa mga naminaw, no, dili lang gihapon sa tuwang numero ng FM, no, dili sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Fenet Radio, of course, bro, kapatid sa 90.9 Light FM.
3: Just put your paws up, cause you were born this way.

0: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos gid ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko. Mawadaan ako ug kuso, usahay dili pa ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan kay daghan siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaluyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na diay.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
9: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amolite Herbal Capsule.
10: Amolite Herbal Capsule.
9: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MLH Herbal Capsule with Malunggay and Luyang Dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLH Herbal Capsule. MLH Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with Malunggay and Luyang Dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.

Okay, so itong oras mga kaibigan, alas 14 na. O ay mayong pagnanaglandog ni Madam Roslyn Loayon o ni Sir Walter Loayon o diya sa Purok, Shetty Tuganay. Okay, salamat na sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw. Okay, special na diyan kang Ma'am Roslyn. Thank you so much sa mga Loayon family. And also no, mayong pagnanaglandog po sa itong mga naminaw karon do once again. Sa itong mga naminaw sa Purok 782 Ganay, no, sa mga Rebellieres family and Bardonido family, no, salamat sa inyong lanog-lanog diya mga pangga. Okay, sa pagta sa tuwang topic mga kaibigan, okay, para sa inyong mga pangga, no, if ever mo abot yung kinabuhi, banga ka ng dawi nga magseryoso na maso sa katao, and then abot sa punto bang mo decision ng mugibwi na inyong partner. Okay, yung sabayan ng sabayan ngayon, buhato ni mo, no? Okay, normal, no, matag-individual, no, namang kita yung mga sana mga dapat buhatuin, eh? Siyempre, normal, makikurat ka ng mga pangganong nga nag-desisyon ako sa katao nga, pagtuom di po ba nga ka ng in love si Muha, no? Then, niyabot sa punto di ay nga murag kunwari lang or niyabot sa punto bang murag gipaasa lang ka. Og dito na ni decision ang usa ang imong karelasyon nga mugibwi, no, nga magbulag ta. Ay nako. Napakasakit, no, normal jud nga napakasakit kung if ever mo abot na sa tong kinabuhi, no. Syempre normal kisa puy ka nang kisa puy taong busulan ng relasyon, no. Kanang gitawag nga relasyon if kung komedya man lang, no, or kanang atik-atik man lang. Okay, normal, masakitan ta. Muna nang giingon kung muabot man yun na, no, muna nang dawat-dawat na lang yun sa kamatuuran. No? Okay, syempre, imo man ang gisod lang, di ba? Okay, naramangin sa duha, no, ang kasakit o kalipay. Muna nang ato lang ipareman sa kinaganan, palit-ulit ko nang ginaingon sa inyo, ha. Na ayaw ninyo pasaha ang usa ka tawo, no, ayaw yung pasaha mo kung wala may gugma. Okay, pwede nyo na prangkahan, no, nga wala may gugma nga tuso sa kanila lang, di ba? Pelisod kayo nga natay pasahon nga tao, no. Okay, so itong oras mga kaibigan, no, alas 16 na. O kiling oras mga panggano, hatod ka na ito, no, diha sa Meadowbrook Farm Plant, no? Kasi lalo nagabalik yung mga barato ng mga seedlings like avocado, durian, lansonis, rambutan o mga organic fertilizer. Then sila po nagabalik yung mga panggano o mga pure nga mga tablia. Okay, contact lang nyo sa itong number 0909-748-3712. Again, 0909-748-3712. Oga, kining oras po mga kaibigan, hatod ka na ito, no, diha sa Aqua Bay Blue Water Repelling Station. Okay, sila, no, nagabaligya mga pangga o baratong mga pag-refill sa mga tubig. Oga, uy, mayong ha, mayong gabi yun, no, mayong pagnanaglalog ni Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplander, no, muna yung itong mga buutan niya tag-iha. Okay, no, ang Aqua Bay Blue Water Repelling Station, mga pangga, no, nag-promo sila. Katong magpa-refill og napulo ka, no, pwede na mo, no, i-contact lang ninyo natay delivery. Okay, sa number 0956-678-7643, no? Og di kaya, no, ang messenger ni Ma'am Agnes. Okay, muna siya, no, ang Aqua Blue Water Repelling Station. Na po sila, no, katong magpa-refill og sa maong tubig, no, tag 10 pesos lang ang isa. Okay, ang maong refill, no, so asa mo mangita tag-jis ra ang isa, ha? Ang usak kung namoy container, okay, tag-jis lang presyo ana, ha? So duo lang mo, no, aqua, again, no, this Aqua Bay Blue Water Repelling Station. And also kining oras po mga panganoton kinatunan sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, no, sila nagabaligyag mga baratong mga gamit, no, sa balay o mga bags. O labaw na sa tanan, no, ang mga school supply. Okay, barato ra, no, so sa mga kitchenware supply. Okay, so managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor, no, katong mga nangitag mga barato, ha. Okay, naimutang, no, di ano sa Purok 1, Barangay Tuganay, in front of Barangay Gymnasium, no, sa Barangay Tuganay.
Okay, once again, salamat kang Sir Richard Minor. And also, gininga programa po mga kaibigan natin ka natin diha kang Tata Laurito. Okay, ang atuang buutan na itong presidente no diha sa PTE diha sa Barangay Tuganay. Salamat sa mga Laurito family. Okay, especially diha no kang Sir Tata Laurito. Okay, salamat sa mga Laurito family diha sa Purok 7, Tuganay. Okay, so natay mga public ano diri mga pangga, may mga public service po tayo. Okay, gipanawagan day no ang pamilya kung isa na kailan no sa tanan mga kaparentihan ni Adele Villar Alcover. Okay, 63 ang edad mga pangga no nakaroon di sa Kusudyan Home for the Agent Lower Gabantian, Buhangin, District Davao City. Okay, kamo gipangita sa inyong banay. Okay, bisita lang ninyo. Okay, diya sa Kusudyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin, District Davao City. O di kaya i-text lang ninyo, ha? Okay, nga number. 0968207-8592. No? Sa mga nakailakang Adele Villar Alcover. Okay, so at ang oras mga kaibigan, alas 6:20 na mga pangga, no? O gining ang oras. Hatod ka na to sa EXL Life and Herbs, ha? Okay, sa mga nipalit, no? Sa tuwang EXL, ha? Okay, natin mga pa-premyo sa EXL, mga pangga. Okay, so natin mga promo mechanics to how to join na sa maong pa-premyo, no? So, unang-una, okay, kailangan na mapalit daw ta sa EXL products worth of 200 or more, ha? Eh? Okay, mas more than pa sa, ano ha, sa 200, no? Mapalitaan na ilang produkto, no? So, every 200 worth of purchase daw earn you a one raffle entry, no? Sa kandidat na 200, so naamoy isa ka raffle entry, ana, mga pangga, no? Then, ang 400 purchase na namoy 2 ka entry o 600 namoy 2 ka entry, no? So, nice din no sa... Siyempre, no, mupalit man taan yung mga pangga, so napot tayo makuha, no? Na yung mga pa-premium. So, atong pasalamatan na no ang EXL. Then, pag-uman o ano, sa pagpalit ninyo mga pangga, napot tayo... fill out your entry, no? So, natay fill out your entry, please, the EXL products inside the envelope, no? So, ibutan ninyo sa proof of payment, no? Money sila. Okay, and then, drop your entry. Okay, drop your sealed envelope in any our official drop boxes, no? Okay, the others doon sa inyo, ha, mga pangga, no? Then, na yung mga importante nga mga reminders tugikan sa XL, so incomplete entries, missing name, address, and contact number will be disqualified. So write your full name, complete address, and correct contact number. So kailangan correct yun ang inyong mga contact number. Okay, so this promo is open to all EXL product users only, ha? EXL employees and their immediate family members are not eligible to join, ha? So, muani siya mga pagkato mga wapay nakapalit sa ito ang EXL. Okay, so bawat palit ninyo mga pangga, no? Dili po tayo mag-worry kaya no, natin mga maabil, no? Mga pa-premyo sa EXL. So... duo lang mo ha atong mga produkto no dali sa tong himpilan sa mga gusto mo palit para mabil na to ang atong ang mga promo mechanics no ang atong ang mga pa-premyo no so aside ana so makabenepisyo pa mo sa maong EXL then isa pod natay pabuton nga mga pa-premyo ha so unsa pa o sa unsa pa inyo ang ginahulat so palit na mo sa to ang EXL, ha? Okay, Life and Herbs. Okay, so available kayo na no, diri sa tong himpilan mga pangga. Oy, mayong pagbabino dahil na sa itong mga naminaw karon diya sa transport terminal ng Panabo. Okay, sa itong mga vendors, itong mga naminaw, salamat sa inyong tanan.
Okay, especially sa itong mga lamion daw karon mga vendors dira. Salamat na sa inyong paglanog-lanog diha mga pangga. Okay, again, ang atong text number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, mayong pagpaminaw daw sa itong mga lamion karon, no? Once again, okay, sa itong mga tigpaminaw daw karon diha sa palingkin ng katagum, no? Speaking sa itong mga paling, itong mga palingkera, okay, at itong mga guwapa nga mga vendors diha, no? Thank you so much sa inyong tanayin. Okay, salamat, no, sa inyong paglanog-lanog, no? Okay, hopefully, nakapagsikay-sikay na mo para panihapon, no? Also, sa tanan-tanan po, okay, sa mga nagbisibisihan karon. Okay, hopefully mga panggan, no, nakapag ano na mo, nakapag prepare na mo or naka ano na mo sinyong mga alam sa itong mga estudyante. Okay, nakapag ano na mo sinyong sa inyong sudaron ugma. Then sa mga estudyante po, dapat naka-prepare na inyong mga gamit sa inyong mga bags para og mapagmatag sa iyo, no, dili na mo mga asa na inyo ang mga lapis, no, or mga ball pens, no, kamo nang kailangan sa pagkakaroon ba karong orasa i-prepare ninyo ang mga gamit na staran mga estudyante. Uy, speaking sa itong mga estudyante, no, mayong paglanog-lanog dahil sa itong mga Naminaw karon daw diyan, no, sa Tuganay Elementary School sa itong mga Naminaw. Salamat po sa lahat-lahat na itong mga sa mga parents na ito diha. O gusto na itong mga teachers. Okay, syempre, no, isip po sa ka Committee on Education. Okay, always po ito nag-ano, no, nag-

tanan. Okay, so sa mga naminaw, atong oras mga kaibigan, alas 6:26 na. Okay, so again, no, atong oras mga pangano, hatod ka na to sa toang Clegel Coffee Mix. Kay kini mga pangano makahatag og dagdag benepisyo ngadto sa inyong mga panglawa. Kung kapi lang ang isgutan. Okay, kung kapi nga makahatag og benepisyo sa inyong panglawas, no, mag-Clegel Coffee Mix sa ta mga pangga, no. Okay, kini pinaagi sa kapi mga pangano makahatag siyag dagdag benepisyo no ngadto sa mga naimang gipangmulo no sa kalawasan. Okay, especially sa tong mga senior citizen. Siyempre normal lagi na mga panggano nga kailangan sensitive kini atong mga senior. Kailangan sa kapi pa lang mangitatag ka ng kapi bang makahatag o benepisyo ngadto sa atong mga senior citizen. Ato ang Clegel Coffee Mix no nga kini kay makahatag yun siya og kanang dagdag ba nga kanang mawala no kung naamoy mga gipangmulo sa kalawasan. Okay, pinagi sa kapi. Okay, makahatag yun siya galang mawagtang yun yung mga balatian mga pangga. And kini nga programa po mga kaibigan, hatod ka na to sa toang kutis mistisa nga sabon. Kini nga sabon mga panggano kung na problema mo sa inyong mga nawong o gusto niyo mo puti or mawala inyong mga pimples, no? So pinagi sa sabon sa to ang kutis mistisa nga sabon. Okay, kini mga panggano sa 1 week pa lang ninyo sa pag-apply sa maong sabon, makita na gyud ninyo ang resulta. Okay, sa 1 week pa lang, no, makita na yun ang kahayag. Okay, itong mga kabataan-una, no, dili lang mangyuni sa mga panggano nga magamit lang sa mga kababaihan, kundi pwede po rin magamit sa itong mga kalalakihan. Okay, sa panahon karon sa itong mga teenager karon, no, basta o gani nga na yung mga pimples na naong ay nako, ha? Wala nga, ma-depress sila, ma-stress ko sila pag once na yung mga pimples. Okay, labigyan sa itong mga estudyante, no, siyempre, every day, nga mo ato sa school, labi na yun, makita sila sa silang crush, uy, talong to, mangkagnawong, or gipimples, mangka, na? So, ay na mo kawori, no, na natong ang kutis, mistis, ang sabon, so, available ka na, mga panggano, diri sa to ang himpilan, ha? Sa mga gusto mo palit ni ini, so, bisita lang mo, okay, aroy na, karan yung mga gipangmulo, okay, so, pinagi sa to ang, sa to ang mga produkto, nga kinino makatabang sa matag individual mga pangga sa mga naapiktahan. Okay, sa mga namin na mabalik lang ko mga pangga na itong oras mga kaibigan, no, alas 6:28 na. Okay, the next song para sa tanan sa mga naminaw. Okay, bikining itim.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
4: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amylite Herbal Capsule.
7: Amylite Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule.
7: Amylite Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Okay, so we're back mga kaibigan. Itong oras mga pangganawala size sa 40 size na so remaining time is 14 minutes more. Once again, salamat din na kang tata Laurito. Okay, so thank you so much sa mga Laurito family. And also, di po no, kang Richard Minor, kang Sir Richard Minor no dia sa GRKF. Thank you so much. Og ganun mga pangkalin at maglangan mga kaibigan diri nata sa tuwang second part no, sa tuwang segment sa tuwang programa, ang atuang pa-premium mga pangga no. So worth of 50 pesos nga load. Okay, sa mga kaibigan natin, sa mga kaigan, sa mga gusto mo join sa itong pa-premium. Okay, so kailangan lang makapaghulaan ng ninyo ang title sa kanta o kinsa ang nagkantaan. Okay, katong maka-join ha, so kailangan tawag lang. Then, hulaan ninyo ang title sa kanta o kinsa ang nagkantaan. Okay, atong sponsor ka noon. Sa tuwang load po, for 3 days din siya nga load, no, the... Okay, duha tong sponsor, no? No other than si Consihal Janet Takni Tanong, no? Honorable Jack Janet Takni Tanong, no? Diri sa tong consul diri sa lungsod ng Panabo. And of course, kang okay, once again, salamat din ng mga panggano diyan, no? Kang Consihal Rosalyn Bueno diyan sa tong consul da sa lungsod ng Carmen, no? Okay, so sa tanan-tanan ha, pahulaan lang nato ni mga pangano ang title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, di na ito maglangan mga kaibigan, title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, once again, salamat din kang Madam Roselyn Loayon. Okay, na may nakaroon si Madam Roselyn Loayon. Okay, once again, salamat din sa mga Loayon family, no? Diyan no kang Madam Rosalyn Loayon diyan sa Loayon Tensmith Shop. Okay, once again, salamat din sa mga naminaw karon. Salamat sa inyong tanan. Okay, di na tabaglangan. Okay, title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so title lang mga pangga o kinsa ang nagkanta. Okay, netag color itong oras mga kaibigan. Alas size 49 na. So 11 minutes more. Okay, isa sa mga naminaw karon mga pangano. Once again, no, sinyong tenay, no, maanyong paglanog-lanog. Okay, title lang sa kanta na worth of 50 pesos nga load. Okay, once again, salamat din, no. Once again, din, no, kang Consihal Rosalyn Buen and kang Consihal Janet Takni Tanong, no. Okay, sa itong mga sponsors sa tuwang load nung karon. No? Salamat din sa itong mga sponsor po ha? sa mga naminaw. Okay, title sa kanta o kinsa ang nagkanta.
1: Ako'y may nakilala.
0: Okay, so, uy, dagang salamat din mga kaibigan na once again mayong pagranog-ranog dahil sa itong mga naminaw diya sa Barangay Tuganay, especially na sa Lower Dose to Purok 2B and Purok 2E. Thank you so much sa inyong tanan. Also, dapat na sa Purok 3, mayong paglanog-lanog dahil mga pangkano sa mga Pernetes family, Garnica family, and Noblesa family, and Okias family, and Macalino family. No? And sa mga Palaka compound, and the Obota family, no? Thank you sa inyong tanan. Okay, after sa akong programa, mga ninyo no, ang programa no, ni DJ Arian sa Night Express. Okay, wag yung ilipat yung mga radio ninyo ma, yung mga frequency, no? Dari lang yapon sa tong numero ng FM. Dari sa lungsod ng Panabang 96.1 and Panet Radio, of course, bago po tayo sa 90.9. Okay, Light FM, ha? Okay, uy, sa mga nag-birthday karon rin, no? Happy birthday sa tanan-tanan. Sa mga nagsulong silang birthday. Okay, sa mga nag-birthday kagahapon, no? Belated happy birthday sa mga mag-birthday ugma. Okay, advance happy birthday day sa tanan, no? Sa mga nag-birthday. Og lamusta na mga kaibigan sa mga kaigan natin sa mga nagsaulog silang mga anniversary. Okay, pera na po to sa uban mga pagano ko to mga wala pa naka anog sa ilang anniversary, no? Wala ka po silang anniversary, no? Ato lang po i-congrats po, eh. Ay, narapon na mga pagano, normal yun na sa sa karelasyon, no, sa high dili mabot, no, sa anniversary. Okay, usay pud no voluntad mga pangga, no, ana man jud na dili man ato mahawak ang una-una sa inyong mga partner, no. Munang atong pasalamatan tong kaugalingon kung maabot man tag 2 years or 3 years. Okay, atong pasalamatan nga na ni success ang inyong panag-uban, di ba? Kay kung muna kung ano lang man, no, di lang maabot og bulan. Okay, muna gingon nga dili gyud mo swerte, ha. Muna nga dagan pa man no, dili lang mo pawala sa pag-asa mga pangga. So normal gyud na sa karelasyon, no, sa matagamtaman ninyo ang kasakit, no. Di mo sure permiti lang kalipay, di ba? Uy, mayong pagpaminaw rin sa itong mga naminaw karon, no, sa itong mga naglanog-lanog karon diyan sa barangay Cebulano, Carmen. Thank you so much. Ug also sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, no, sa mga tanan nga mga naminaw diha sa barangay San Vicente. Okay, sa mga Manayaga family and Boligan family, no, salamat sa lahat-lahat, no, sa mga naminaw karon diha, no, taga barangay San Vicente Panabo. Okay, ang oras mga panggano, alas 5:53 na. So remaining time is 7 minutes more, no, para magpaalam ta sa taranta na luwa mag-rejoin, no, kay siguro wa yun yung mga load siguro ang atong mga kaigar, no, kung dili makuha karon. Then ugma po na nagsudagad ako ang ato ang pa-premyo. Oga, kung di way mo join sa to ang pa-premyo karong gabi una mga panggan, no. So ugma po. Okay, nagadugang no ang ato ang load, no. Once again atong pasalamatan ang atong mga sponsors sa to ang load. Okay, ni Consihal Rosalyn Buen and also kay Consihal Janet Takni Tanong, no. Okay, salamat dahil sa mga naminaw karon mga pangga. Okay, so wanna get the honors. Okay, magbabay na ko, no, sa mga nagatabay sa 2 oras. Okay, thank you so much sa itong mga diehard na itong mga tigpaminaw. And after sa akong programa, bangan yung programa ni DJ Arian, no, sa Night Express, no. And also, okay, uy, mayong paglanog-lanog, mayong pagpaminaw, no, Nico, ni Nico, no, diya sa Apurok 5, Barangay San Vicente. Manang ingon, Brad, na kung talagang nagmahal ang usaka tao sa imuha, kailangan mahalin mo rin, ha? Okay, wag mong paasahin. Char. Oh yeah, salamat din, no, dyan sa mga Buligan family, no. Naminaw karon at si Tatay Vicente og Nanay Nina og na kang Ronel Buligan. Salamat po sa tantanan. Okay, daghang salamat og tsaka lang sa tong buutan natong Big Boss. Once again, salamat din, no, kang Attorney Ulysses Salabaw and also sa tong Station Manager Madam Rosemary Amit Bolpa and of course, no, sa tong technical gibanta sa Bigas Lawak ni Sir Kevin og sa natong mga kabayanan og sa tong mga kaigan, no. So thank you og God bless. Og maayong gabi sa tanan. Bye-bye. Na ako'y isang

0: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH Pitas, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health, alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health alert!
1: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, o mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold, o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase o superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw o matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parihong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health, health, health alert! Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
2: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, bunya dili nako kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
0: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
9: bad. Memories. It makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

You're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:17 in the evening. And welcome sa toang programang Night Express with DJ Aryan. So maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karong orasa. Ubanin ninyo si DJ Aryan sa toang programang Night Express. Sulod sa duha ka oras, 7 p.m. to 9 p.m. So kung namoy mga song requests, namoy mga greetings, mga panawagan, text na sa tong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa Kibawi and some parts sa Bukidnon. Maayong gabi po sa staff nato dira sa Light FM sa 94.3 nila Tatay Paeng and Sir Kelvin. So maayong gabi di akan yung mga sir. Kamusta man nato ang panahon dira sa Bukidnon? For sure is tugnaw jud no kay basta Bukidnon gani is tugnaw jud nang lugar. So buhon maka adto dira si DJ Aryan. Kapadyo mo kato dira sa tuang ano no, sa tuang radio station dira sa Light FM sa 94.3 Kibawi Bukidnon. Naka-Facebook Live ta karon sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Pwede na mo comment no kung na may mga song request, love songs lang. And kung namoy mga greetings, mga panawagan, mga birthday greetings, so i-comment na sa tuang comment section. Search lang ninyo sa Facebook, mga kaibigan, 96.1 Infinite Radio or sa 90.9 Light FM. So maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato karon all the way from Bukidnon, Davao City, Panabo City, sa Tagum City and sa Santo Tomas Kapalong and Talaingon. Lanog-lanog ta dira mga kaibigan no. And kung asa man ko to madungog ang tingog ni DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Nakapanihapon na ba ang tanan? So, si DJ Aryan kay nagdali-dali og kaon no. Kay lisod ning di ta makakaon kay basi mo kalitra taog ka na ngisi. Patawa ra tagkuan kita ra isa. So sa may sudan sa to ang mga tig paminaw. So maayong gabi sa tanan sa mga nagluto pagpanihapon and sa mga nanihapon karon. Ayan, so maayong gabi sa tanan. So maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nako na mga kasilinganan dira sa Sunbeam. Naminaw sila karon kay paluman sila na kwanta nag-onboard ta karon gabi una. So maayong gabi sa tanan sa mga silingan ako dira sa muang lugar no sa Sunbeam. Atong aras mga kaibigan, it's already 7:21 in the evening. Namoy mga song request, namoy mga greetings, mga panawagan, i-text na sa tong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Okay, so mag-public service sa ta. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaperintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaking anak karon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City nga kamugipangita sa Nyuhang Banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. Mugi-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alam sa pamilya and kaperintihan ni Adel Villar Alcover na siya karun sa Dakusugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. Time check, it's already 7:22 in the evening. Ukiling oras atud ka nato sa tuang sabaw na kutis mistisa sa mga naipi
pimples diha no, and namoy mga acne, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face. So gamit naman sa to ang sabon na Cutis Misty sa carrot papaya soap and glutathione with collagen. Ang ginagamit na sabon ni DJ Aryan is katong carrot papaya soap. So, available na diri sa tong istasyon. And sa mga taga Kibawi Bukidnon, kapalit mo sa tong sabon na Cutis Mistisa sa 94.3 Light FM. And sa to ang Case Fragrances Perfume. Sa mga nangita og long-lasting and very affordable na perfume, gamit na pod mo sa to ang Case Fragrances. Available na diri sa tong istasyon and dira pod sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Palit mo sa buong Cutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, namoy free na 3 ml sa to ang Case Fragrances Perfume. Sa mga gusto mo ato diri sa tong istasyon, so located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building, saka lang mo sa second floor, turn left na may makita na doorbell. Doorbell lang mo makaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Okay, so nanat ay mga nag-text. Sa to ang pagbalik ko niya makaibigan, drapan nato basahon ang mga nag-text. Okay, so naka-Facebook Live ta karon, no? Sa atong Facebook page. Sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa atong comment section kung may mga song request, love songs lang. Okay, so dita mag-play og mga rock music kay DJ Tekla na program na sa Infinite Rock. So, Night Express man ta. So, more on love songs po tayo. So, love songs lang atong ipang song request. Time check, it's already 7:24 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, manungupod na sa 90.9 Light FM. And connected na karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Ikaw at Ako. And we will be right back.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Arian. At itong oras, mga kaibigan, it's already 7:37 in the evening. Kung kining oras, hatod ka na to sa EXL Papremyo. Sa mga gusto mo avail sa tuang EXL Papremyo, ayan, so naatay promo mechanics. So how to join is, first step mga kaibigan is, kana mupalit mo ka ng produkto sa EXL worth of 200 or more. So, pagumanana mga kaibigan is, na mo'y fill out na entry or katong brag form niya, no? Ayan, so mupalit mo produkto sa to ang EXL worth of 200. Pwede po siya kuan, kung tahay 400, duha na siya ka-entry. 600, tulo na po na siya ka-entry. Pagka manana is, namoy ka ng moto fill up on na form siguro ni. And then i-drop na inyuhang entry diri sa tong istasyon sa Panabo City, diri sa Infinite Radio. So sa mga wala nakatuday sa tong istasyon, no? So located lang ni siya sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn or sa Panabo City Inn sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left na mo'y makita na doorbell. So doorbell lang mo makaibigan. So, moto ang pag-avail sa to ang EXL Papremyo. Tune in lang mo sa to ang istasyon, sa tong radio station, mga kaibigan, para updated mo kung na, ano ba mo, na-appeal ba mo sa draw. Ayan. So, sa mga interested na mo avail sa to ang EXL Papremyo, so, ato lang mo diri sa to ang istasyon. Kining rasa hatod ka nato sa JK's Marketing ato ang Mega Pure Herbal Coffee at atong Mega Pure Herbal Capsule. So, gusto mo palit sa mga produkto sa JK's Marketing, available diri sa atong istasyon and available pod sa mga dool nato na butika. Sa mga gusto mo tawag or text, open atong hotline number sa 0912-175-1291. And ako Facebook Live, takaroon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Ayan, so connected po takaroon sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. Okay, so natay caller, our first caller for tonight. Hello, maayong gabi eh.
1: Ayong gabi,
0: DPR yan. Okay, so daghang salamat sa pagtawag, Fatima. Grabe ka na. How did kamo timing, no? Ikaw dyan ang pinakauna na caller. Alam na this. Okay, ikaw dyan ang pinakauna na to na caller. Caller karong gabi una, Fatima. Daghang salamat sa pagtawag, unsa man ang ikalagad ni DJ Arian sa imo, ha? Hello? Okay, so nawala si Fatima. Nahurot na po siguro ang load.
2: Ayoy!
0: Nahurot ang Anli. So, sa mga gusto mo tawag, no, atong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Okay, natin another caller. Hello, maayong gabi eh. Fatima? Nawala lagi ka. Okay, so hinay siguro ang signal di rounds. Kamusta man ang panahon nato sa Mako? Okay, so nawala na po si Fatima. Sa mga gusto mo, tawag na itong hotline number 0912-175-1291. Okay, basahon na ito ang mga nag-text from

0: 6. Good evening, DJ Aryan. Pa-shoutout lang ko, Renz Gudin sa Villa Rosa from Melody. Thanks po. Salamat sa tong texter 716. Si Melody na namino karon all the way from Villa Rosa. And shoutout kay Renz Gudin. Salamat sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. Another texter from 905. Good eves, DJ Aryan. Request lang kong song ka ng When You Say Nothing At All. Kana lang salamat si Alani sa Tagum City. Ayan. So, dagang salamat kay Alan na namino karon all the way from Tagum City. Okay, so natay another caller. Hello, maayong gabi eh.
1: May gabi
0: eh. Okay, dagang salamat sa pagtawag balik, Fatima. Nawala na pod ka. Hinay ang signal dira, no? So, kamusta man itong panahon dira sa Mako, Fatima?
1: Ah, okay ra. Tugnaw-tugnaw ang panahon.
0: Tugnaw-tugnaw.
1: Na, wala ka ng kagasod. Tuwan ka uli.
0: Ayoy! LDR sa mo karon. So, imuha sang gakson karon kayang unlan lang sa... So, nawala na po si Fatima. Ayaw na lang po sa Fatima kung hinay jud ang signal, no? I-text na lang na imuhang mga request or mga patimbaya. Kay hinay ang signal sa Mako karon. Ayan. So, dagang salamat kay Fatima. Okay, so natin another caller. Hello, maayong gabi eh.
2: Hello po.
0: Hello po. Tagasa ni ma'am. And unsay pangalan na to?
2: Compostela.
0: Compostela. Ano yung pangalan na to, ma'am?
2: Rosita.
0: Rosita. Ma'am Rosita ng Compostela.
2: Saan
0: ako? Okay. So, unsa man ako ang ikalaga diha kanimo, Ma'am Rosita?
2: Ikaw ba na? Song ba?
0: Ah, mag-song request. Unsa man na song, ma'am?
2: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
0: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Okay, ato anong pangitaon sa tong playlist, ma'am? Ato na siyang i-play unya taon-taon? Okay, so wala na ba kay mga patimbaya, ma'am? Na kay mga pa-shoutout?
2: Lang ko.
0: Kanilang.
2: Shoutout ko.
0: Ah, okay. Sige, go ahead sa mo mga greetings, ma'am.
2: Tagum. Dabaw. Manila. Panabo, Carmen,
0: Bora. So, dagang salamat, Ma'am Rosita. So, ito na i-play mo hunger request na song, ma'am. Thank you for calling. Okay, si Ma'am Rosita na namino karon all the way from Compostela. So, padayon ta sa pagbasa sa mga nag-text. From 598, hello DJ. Mayong gabi, pwede ko magpa on air sa kuang number. Babae lang DJ, 35 to 40 lang. Okay, so na siya ko ano, nangita na po ni siyang friend. Babae, 35 to 40. So yahang number is 0926-24-77-598. 0926-24-77-598. Itong texter 615. So, wala siya nagpaila kung sayang pangalan and taga-asa ni siya. Basta nangita daw siya o kanang friend. Babae lang. 30 to 40 years old. Matay caller. Hello, maayong gabi eh. Hello, maayong gabi eh, sir. Taga-asa ni and kung sayang pangalan na to?
3: Raylan, meron na ng kamung-salamong sa tubato.
0: Raynan, Sir Raynan ng Cotabato. Okay, so dagang salamat sa pagtawag, Sir Raynan. Unsa man akong ikalagad sa imo address, sir?
3: Mo greet lang ko ate.
0: Okay, sir. Go ahead sa imuhang mga greetings, Sir Raynan.
3: Greet lang ako si Arlene Diaz sa Davao sa Mawap. Kay ni sa Davao de Oro. O request lang song ate.
0: Okay po, unsa man na song, yeah, sir?
3: Katong po natin, ipang pulin na pagin.
0: if I ever fall in love again. Okay. Okay, sir. Pwede kayo, sir. Unsa man ang isa ka song?
3: I can't let go.
0: I can't let go. Kinsa may nagkanta na, sir?
3: Air Supply.
0: Air Supply. Ano man, sir? Wala pa ka ka-let go sa iya, ha? Wala pa ka ka-let go? Ka-let go sa iya, ha, sir?
3: Ayoy! Wala. Ay, wala.
0: Ah, wala. Wala ka ka-let go sa iya, ha? Okay, so nagkasalamat, sir. Reyna, na namino ka ron all the way from Cotabato. Wala na ba kay mga lain ng mga patimbaya, sir?
3: Wala na sa karate. Salamat ka sa kapsulat. Bye-bye.
0: Okay, nagang salamat, Sir Reyna ng Cotabato. So, panaminaw na ito dira sa Cotabato, no? And so, maayong gabi sa tanan. Time checked, it's already 7:48 in the evening. Kining oras hatod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palitong mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, sama sa cacao, durian, lansones, rambutan, uban pa ng mga seedlings, available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Lahang nursery, mga kaibigan, is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Huwag makontakt sila, silang contact number na 0909-748-3712 and sa tuwang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og tablia, no, natay Aryan's Best Pure Tablia diri sa tuwang istasyon. Okay, padayon ta sa pagbasa sa mga nag-text. From 730, DJ Aryan, greet na ko si Arlene Gonzaler. Diya sa Mawab, Davao de Oro. May Caredo Vicente ng Davao del Norte. Mi Soleba sa Arakan ang nag-greet. Renan Miranda, DJ. Request kog song, I Can't Let Go by Air Supply. Nagkasalamat sa itong texter 730. Ano anong i-play ko niya yung muhang request na song? Another texter from 657. Hi ma'am, pa-shout out ko kay buddy. Paliho ko plastar banig kay matulog na ko. Tunet ni San Francisco. Ayun, kay matulog na. Ting tulog na manggod karong orasa. Sa mga sayo matulog karon, no? Kay napay duty ugma. So, good night na lang daan. Kaya itong texter 657, shout out kay buddy na iplastar na iyahang banig kay matulog na siya karon. Good night sa imuha, texter 657. Okay, so masahaw na ito ning mga nag-comment sa tuang Facebook Live karon. Lord Yunaldo, good eve po DJ. Greet lang na ako akong mga kabarangay diri sa Barangay New Balamban, Tagum City. Dionaldo og sa Labastida family, request kog song DJ Never Thought, song by Dan Hill. Salamat DJ, God bless. So thank you for watching. Sa tong live karon, Lord Dionaldo all the way from Barangay New Balamban, Tagum City. And kay Pablito Durupan Jr., good evening, shout out. Shout out po kami ni Auntie Nimo, Kuya Ellie and June. Naami karon sa Bukidnon, miaten sa Thursday afternoon sa commencement awardings CMU and God bless you. Request song, You Decorated My Life. Dagang salamat po, no, for watching sa tuang live karon kay Uncle Pablito Duropan and kay Auntie Ellie na nakaroon sa Bukidnon kay nag-attend og commencement awarding sa CMU. Okay, so, kasi mag-graduate na ilahang anak, no? So, congratulations sa inyuhang anak na si Mary Ann. Graduate na dyan, nakahuman na dyan. So congratulations sa Durupan family. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:52 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM. Connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song When You Say Nothing at All by Ronan Keating. And we will be right back.

0: Night Express.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo testimony ko sa bahin sa akong BP ug sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko og yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Probio ug Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probio. Bale, baon ko sa gawas for 3 months. Kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Glagel Coffee Mix.
0: Wow.
4: Dong, schedule ba yan nato karon dong?
5: Kanang kakansi lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Weed, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guyabano Extract, og Cinnamon. Kung asa mo hatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong

0: prostate gland o di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa TerraMax Capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sigurado nga Terra to the Max. O mapalit kini sa mga butika.
1: Day, schedule ba ito karon day?
0: Kani, akong gipangita. Alinong, tira dong.
1: Tira mo lang.
2: Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:13 in the evening. O kining oras, hatod ka na to sa EXL Pa Premium. Ayan, so sa mga gusto mo avail sa to ang EXL Pa Premium, na siya'y promo mechanics, mga kaibigan. So first step is mo palit mo produkto sa EXL worth of 200 or more. Kung 200 inyuhang mapalit, mga kaibigan, is equivalent na siya og isa ka entry. And kung 400 or 600 400 na purchase is duha na na siya ka entry, and 600 pod tulo na na siya ka entry. So at to lang mo diri sa to ang istasyon, mga kaibigan, kay para dito ninyo i-drop ang entry, no? Diri lang sa street, pa lang mo sa second floor, turn left, na may makita na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan. Mani ana is, tune in lang mo sa to ang Infinite Radio or sa Light FM para updated mo kung na-appeal ba mo sa paraffle. So, tune in lang mo sa to ang radio station para updated mo, mga kaibigan, no? Sa mga gusto mo avail sa to ang EXL Pa Premium. And sa to ang Case Fragrances Perfume. Sa mga gusto mo palit o mga gusto mo palit sa to ang Case Fragrances Perfume, no? Na very humot and affordable lang. Available na diri sa tong istasyon. Available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Sa mga gusto na humot mo everyday, so gamit na mo sa to ang Case Fragrances. And sa to ang sabon na Cutis Mistisa, kung na mo yung mga pimples, na mo yung mga acne, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily yung face, gamit na mo sa to ang sabon na Cutis Mistisa. Available po na sa tong istasyon. Available po sa mga dool na to na butika and sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Palit mo sabon na Cutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, na mo'y free na 3ml sa tuang Case Fragrances. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Naka-Facebook Live ta karon sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment mo sa tong comment section kung namoy mga song requests, mga greetings, and panawagan. So, natay caller, hello, mayong gabi eh.
1: Mayong gabi, sir.
0: Mayong gabi, sir. Tagaasan ni, eh, nang say pangalan na to? Bulo naman sa TV. Sir Ronel.
1: Sir Ronel. Hello?
0: Yes po.
1: Carmen. Sa tungkol to sa Carmen, bayan na Carmen.
0: Okay, sir. Anong pangalan, sir? Ay, katuning Tagalog, no?
1: Oh.
0: Ikaw na naman, kini, sir.
2: Ayoy!
0: Sa ganito yung pangalan ni mo, sir?
1: Jong.
0: Sir Jong ng Tubod, Carmen. Okay, maraming salamat sa pagtawag po. Sir, ano po yung maitutulong ni DJ Aryan?
1: Bisag naman, Bisaya ka, DJ. Okay lang sa
0: akin. Ay, okay na. Okay na. Pag-inhawa ko, ani. Okay, sir. Unsa man akong ikalaga diha kanimo, Sir Jong?
1: Mana ako'y, i-grade yung isa lang yung pamangkin ko bukas na mag-birthday. Tira sa, sa Tubod. Ay, sa...
3: Happy birthday!
1: Sa Panabo. Si Eric sa, Eric sa Tigaton. Pang 21 years niya na happy birthday pangkin. Yun lang, DJ. At saka, pa-request nga pala ako DJ ng kanta. Kung maisisingit mo pa, kung hindi na, okay lang.
0: Okay, sir. Kung dili na tumaplay ka,

0: karon, pwede pa ugma na to siya ma-play. Unsa may title sa song?
1: Sorry Mahal ng J Brothers.
0: Sorry Mahal ng J Brothers. Okay sir, ato anong pangitaon sa tong playlist?
1: Bigyan na ako'y pangutana unta ni mo, DJ.
0: Yes sir, unsa man na pangutana sir? Unsa man na siya kanang pang masing makulban ba tani?
1: Kini lang kini ba wala ka na ilaing programa bukod sa tatlong gabi dito mo luman dito Thursday.
0: Ah, okay. Meron sir sa Domingo. Domingo po. 1 PM to 3 PM. Your moment, your song. Opo. Every Sunday po meron po tayong programa.
1: Okay, 1 to 3 p.m.?
0: Yes, sir.
1: Okay, maganda. Alam mo, DJ, kasi salamat pala, DJ, sa programa nyo kasi tatagalogin ko na. Kasi ito yung inahanap kong programa na yung naminis ko kasi yung mga kaibigan ko, mga DJ doon sa Naybaisiya noon. Akala ko, walang ganito dito. Yung pala, akidinting nahanap ko sa nung binuksan ko yung cellphone ko, aksidente kong nahanap itong station nyo. Yung sa mga salamat talaga, DJ.
0: Maraming salamat din po, Sir Jong, kay naka-tune in ka sa tuang programa matagabi. Hello? Okay, so nawala si Sir Jong. Okay, dagang salamat kay Sir Jong na namino karon all the way from Tubod, Carmen. So, ganahan siya mamino sa tuang programa, mga kaibigan. Kaya gimingaw daw siya sa iya mga kaibigan sa Nueva Ecija. Mapapatagalog masatani. Muna-muna na dyan natin yung gamay ng Tagalog ni DJ Aryan. So, dagang salamat kay Sir Jong na namino karon all the way from Carmen at Tubod, Carmen. Okay, so dirita sa mga nag-text. From 429, good PM DJ. Shoutout ko sa kuwang apo, Car, Adam, Kate, Kent, Kate, Mary Ann, Jovelyn, Christina, Fatima, og Family Ponce, Nanay Gina, ng Purok Tres, Gala-Gala, request kog song, Iniibig Kita. So, dagang salamat kay Nanay Gina na naka-tune in siya karon sa to ang programa, no? All the way from Barangay Gala-Gala, Purok Tres. So, silingan na nandiri sa tong istasyon. So, ito nang i-play mo hang request na song, Nanay Gina. From 282, hello DJ Aryan, maayong gabi. Greet lang ko ni Lipak Pudong o Popo, kay Kuya Don Don o kay Bongkok o kay Boss Jun, Sapra o sa Kurudo Boys. Das request kog song, Sanay Ako Na Lang. Salamat, watching from Kagangungan, Panabo City. So, daga salamat sa tong texter 282. Naramino karon all the way from Kagangungan, Panabo City. So, shout out nila Lipak Pudong, Popo, Kuya Don Don, and kay Bongkok, and kay Boss Jun Sapra, and sa Kurudo Boys. So, shout out sa tanan. So, daghang salamat sa pagpaminaw sa to ang programa karong gabi. So, natay another caller. Hello, maayong gabi Hello po, taga-asa ni and unsay pangalan nato, sir?
2: Sir
0: Dance.
2: James?
0: Sa manjay pangalan mo, sir? Okay, sir. Go ahead sa mo mga greetings, sir. Pero taga-asa ni si sir?
2: From Davao Oriental.
0: Davao Oriental. Okay. Go ahead sa mo mga greetings, sir.
2: Greet na ko ang mga Kruta family.
0: Okay, so dagang salamat kay sir na namino karon. Okay sir, pwede kay sir sa mana title sa song.
2: Atotolog Banjos.
0: Unsay title sir?
2: Natutulog ba ang Diyos?
0: Natutulog ba ang Diyos? Okay, sir. Dagang salamat sa pagtawag, sir. Tuha siguro ning pangitaon sa tong playlist kung naaba ni siya.
2: Okay.
0: Okay, dagang salamat, sir. Sir James. So, diri nata sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Jonathan Suelto Tampos. Hello, good eves, Miss DJ Aryan. Ako ikrita ko mga kauban sa mga kauban ng mga president sa Toda Tricycle Driver sa Panabo City, sila Secretaria Family, Mang Langit Family, Taclobos Family, Navarro Family, De La Cruz Family, Lugsamuang Purok Leader, Santo Niño Purok, Tres Carmen, si Perla Swalog, Treasurer Ruby, Junjuran Inday, Ating Edwin Joy, Hermosa Family, Ukat Family, De La Cruz Family, yung sa Tanang Naminaw karon ang nag-greet. Jojo Tampos from Santo Niño Purok, Tres Carmen, request kog song Knife, thanks sa pagbasa. Thank you for watching sa tuang live karon, Sir Jojo Tampos. And kay Lucia Limusnero, greet na ko Ma'am Zoylin Bemban from Isabela Subdivision, Panabo. Request po kog song Woman in Love, dedicate na ko sa iya. Salamat kay Lucia Limusnero, ako ang mama, akong inahan sa kanunayng panabang. Ayan, so nagtanaw din siya sa tong live karon. And kay Gingski Abunero Cacho, good evening DJ Aryan, shout out ko sa kuang bayaw, Marites Romano, Maricel Montalban, ug kay Manang Inday, at kay Rudith, Jojo Paluga, ug kay Hasmin, at Rose Julian Romano. O sa iyang papa, Hulmin Romano, request kog song Mapagmahal Ako. Thanks, DJ. Sana all mapagmahal si Ate Gingski Abunero Cacho. Mapagmahal siya sa iyahang bana na si Hulmin Romano. Sana all. Ayan. Thank you for watching sa tuwang live karon. Naminaw sila karon sa tuwang programa. And ako, ikamusta lang ko ni Baby Julian. Naminaw po to siya karon. So, kamusta man imuhang pag-eskwela, Baby Julian? Good ba ka sa school? Nag-participate ba ka? Ayan. So, thank you so much sa Romano family. Time checked, it's already 8:25 in the evening. So padayon ta sa pagbasa sa mga nag-text. From 615, maulan na gabi po, DJ Aryan. Ma-request po ako ng song Tuwing Umuulan, kay Ting Ulan Man. Thanks so much. Nag-ulan bito sa gawas, no? Basta ting ulan-ulan kay lamig kaon o ka ng sabaw na init. And aside ana is lamig po na ay kagakos. Sana all. Salamat sa tong texter 615. So ito anang pangitaon sa tong playlist. Kung masingit pa ba na sa to ang kung ano, kung dili pa ta makulangan sa to ang oras. Another texter from 930. Good PM, DJ. Mangita kog ka textmate, DJ ka ng babae nga single mom. 35 batas, DJ ka ng buutan. DJ mo ni ako ang number. 09979133930. 09979133930. Ren, taga Santo Tomas, DJ, salamat. Request kog song Kailangan Kita.

pagbasa. Okay, so daghang salamat kay Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño, Carmen. Shoutout sa mga kaubanan Saratsada, Toda Tricycle Driver. Time checked, it's already 8:28 in the evening. Kining orasa hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palito mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, sama sa cacao, durian, lansonis, rambutan, uban pa ng mga grafted seedlings, available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ilahang nursery, mga kaibigan, is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Magma-contact sila sa contact number na 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado diha, no? Labi na na ulan-ulan na karon, so lami mag-champurado and then parisan og bulad na goodbye my head. So, natay Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. Time checked, it's already 8:29 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungong punta sa 90.9 Light FM sa tuang programang Night Express with DJ Aryan, and we will be playing the song I Can't Let Go by Air Supply, and we will be right back.

0: Ang inyong paboritong kape nga kumpleto sa superfood ug antioxidants anaa na sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
1: Mega Pure Herbal Capsule.
0: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
1: Mega Pure Herbal Capsule.
0: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.

Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:55 in the evening. Wala na dyan tayo oras. Salamat sa pagpaminaw sa itong programa sulod sa duha ka oras, mga kaibigan, 7 p.m. to 9 p.m. So, pasensya kayo sa mga song request, wala na ito na play kaya tungod na kulangan na punta sa itong oras. Upa na po sa gabi, mag-uban-uban na punta, same time, same station sa itong programang Night Express with DJ Aryan. So before mag-signing off si DJ Aryan, pasalamatan na itong management, si Attorney Ulysses Labaw, sa itong station manager, kay Ma'am Rose and kay Sir Wolfie, and sa itong technical na nasa Picas Lawak, si Sir Kevin, and sa mga kaubanan na ito ng mga co-DJs at mga news anchors. Ayan, so daghang salamat and maayong gabi sa tanan. Manapun, mag-uban-uban po ta. Daghang salamat. Maayong gabi sa tanan and have a good night.

0: maibig ka mga tao, majority sa mga giayo, no, ipakitaan o kahibulungan, no, nakalimot o pasalanan. Pero doon ay usa nga tao nga mapasalamaton siya. Tungod kay giayo ang iyahang imposible na nga sitwasyon. Unta higala, no? Isa kaani nga tao. Usama kaani nga tao nga sa diha nga maangko na nimo ang kaayuhan sa imong panglawas. Usa ka nga mubalik. Nga musulti man lang og salamat. Unang-una diha sa makagagahom. Or mupahibalo man lang, no? O nakaina siya nga kalipay mga higala na pwede nimong mahatag, no? Dini sa atong programa sa kaayuhan sa kinahanglan. Kasi nahadlo ka nga i-record ang imuhang testimony, dili, no? Dili ta naga-record og testimony. Ay ang atong mga pamaagi mga higala tinuod man nga makatabang. Wala na tay i-prove, no? Wala na tayo i-prove kaya na-prove naman nato sa usa ka dekada nato diri sa health, holistic, wellness, no? Nga feel. Nga kaayuhan diha sa pagtuo, pagsalig sa makagagahom, inubanan sa pailo, pagkamalahot tayo, disiplina sa pagkagaling. Ito alang higala, no? Kining gusto lang nato nga ipaambit, no, nga kining kinaiya sa usa ka pasyente or kahigalaan nato nga naa diha sa balatian nga ni angkon og kaayuhan kana magong imuhang gratitude, no, blessing na diha sa imong kinabuhi, panalangin na diha sa imong kinabuhi. Kung mubati ka anang gratitude, magpasalamat ka, no, mapasalamaton ka, malipayon ka, mapasalamaton ka, maunay blessing nga imong na-unlock, na gift sa imo sa makagagahom. Kaya nga naman, wisdom na higala. Wisdom na siya. Muna'y nakat-una nimo sa imong pag-antos, ang imong pagka, mapasalamat. Gratitude. Ang gratitude o pagkamapasalamaton higala nga kinaiya maunay dapat naa kanimo karon sa wala pa ka matabangan or maayo, no, sa imuhang panglawas. Kay pagmakabot na nimo ang kaayuhan diha sa imong panglawas, maangko nimong kaayuhan sa imong kinabuhi, diha na nimo makita higala, no, na feel unsa ang kalipay sa diha nga nakabot na nimo ug mapasalamaton ka. O mapasalamaton ka sa gagmayng butang, mapasalamaton pug ka sa dagkong butang. Mabito na every morning atong gina-remind nga sa atong prayer, magpasalamat sa makagagahan. Wala pa nimo na receive ang kaayuhan pero nagpasalamat na ka, mapasalamaton na ka, mas madawat nimo na higala. Baga gipasalamatan ninimo ang butang nga wa pa moabot sa imong kinabuhi. Biblically speaking na siya higala. Exercise pud na higala, no, spiritually. Without knowing, exercise na. No, ang pagpasalamat nimo mahimo na siyang gratitude. Nga naa na gina sa imuha. Ang nakanindot magud-an ang mapasalamaton higala, no, mo nang gisulti na to ganina, kaalam. Ano man? Sa akong observation ng higala, no, mo pa na ang mga tao nga anang once na ayo na sa ilang balatian, mo nang mga tawhan nga dugay kaayo magkasakit ug balik. Or kabalo na silang muatiman sa ilang lawas. Pero kining mga tao nga dili mapasalamaton, no, dili thankful, no, sa ilang recovery, sa ilang healing, mo na nga mga tao higala nga naayo ra sa makadiyot, mibalik ra pod ang ilang mga sakit. Mauna siya higaan. Mauna nga gusto nako nga mabita na sa atong programa din sa kayuhan sa kinabuhi. Kanunin atong ginaremind, no? Ang atong mga kahigalaan nga bisan sa imong kahimtang karon, pagbaton o kalipay. Pagbaton o kasing-kasing nga mapasalamato. Kay giya lang ning atong programa din sa kaayuhan sa kinabuhi o ang tinuod nga kaayuhan, no? Nagikan sa makagagahom o magsugod na diha kanimo. Ayaw ikaulaw higala, no? Kung mabot ang time nga ikaw mamaayo na sa imuhang galatian. I-share pod na sa uban. Auhag ko diha kanimo. I-share pod na taon sa imong silingan nga nadungog na nimo nga ingana ang kahimtang. Basin di ay. Doon na siya'y hugot nga pagtuo. Pinagi kanimo na himo kang instrumento. Tulay, no? Nga makatabang nga to kanimo. Sumuna ang gratitude. Cycle na siya gala, no? Never ending cycle ang pagkamapasalamaton. Pasalamati ang sitwasyon nga naa kanimo karon. Unsa man nga mga kahimtang, naman ka sa problema, kagulanan, kalisod, mga di maayong sitwasyon, pasalamati kanunay ang makagagawa. Kay pagmutuyok na ng panahon nga ikaw doon na ay malipayon nga kinabuhi na wala na imong kabalaka, kalibog, kahadlok. Grabe ang imuhang batio ni ana sa imong kasing-kasing nga kalipay sa diha nga ikaw mo pasalamat. Og giingon sa Proverbs 17:22, ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayo nga tambal. So, kung mapasalamaton ka higala, malipayon yun na imong kasing-kasing. Pero dili ka mapasalamaton, wagin na'y kalipay taon, no, diya sa imong kasing-kasing. Kabaliktaran magod na higala, no, kung masulubon ka, ang sakit ana higala, no, malipay, bugara. Pero malipayon ka, mag-create pa siya healing, no. Kung sa scientific pa na nga pagtuon, itawag na nilag placebo effect. Kaya no? Doon ay ipikto, no? Yan ang emosyon na ito higala diha sa ato ang health. Doon na ay effect, no, diha sa ato ang organs. Tinuod na higala. Kanang ato ang emosyon mga higala, no, na siya effect sa atong organs, tinuod na. Ang uban mo ingon ang emosyon murag dili makaapekto diha sa ato ang mga system or organs, makaapekto na higala. Kanang kahadlok, di ba? Kanang magbuto-buto, kanang mahadlok ka ba? Or nakuyawan ka, di ba? Magbuto-buto imong dughan. Muna siya higala, no? Mahadlok ka. Kay ang atong senses, no? Muna siya mag-command sa ato ang mga system sa atong body. Nuna ka nang sige kang kabalaka, stress ka, di ka makatulog ana higala. No? Active ang imuhang huna-huna, kaya nga naman stress man ka. Manampingan po nato, umabito na ang atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, gi-encourage nato ang uban, ang kadaghana, no? Labi na kanimo higala na kanunayng maminaw, no? Eh para mabuild nimo ang changes, no, diya sa imuhang huna-huna, no? Huwag mabatunan nimo ang pagtuo, pagsalig, paglaom. Moragin na higala ang akong mahatag nga libre diha kaninyo ng mga pamaagi, no? Dini sa itong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Una, sulita, no? Samtang niapata on air pa ta sa kayuhan sa kinabuhi sa atong programa din sa atong istasyon Sulita ang atong programa nga inyuhang mapaminawan, no? Manahigala nga kung nabati nimo karon nga duna pay solusyon di ay ang imong kahimtang imong sitwasyon ayaw na ugma-ugmaa. Karon nga semana nga schedule i-avail na nahigala. Ayaw na una nga napay sa sunod. Basin unya, no? Maulahi ang tanan. Para sa ato ang dugang kasayuran sa atong address, sa atong contact number, punta ka ang ato ang CMD caregiver, paminawi ang iyang programa. Pwede ninyo siya i-text or tawagan. After ani nga programa sa kayuhan sa kinabuhi, muere ang atong CMD caregiver, punta ka siya, paminawa ang iyang programa. Aron nga masayra nimo ang ubang mga detalye, aron maabil nimo ang atong kayuhan sa kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos lang diha sa 6 liters. Mga higala, wala na tay igong panahon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Good morning, maayong buntag ganin yung tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang inaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan. Ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mao'y pinakaimportante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. O kung karong buntaga na amoy mga pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718908. Pwede mong mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718908. O kayo ka magkalimot nga karong Sabado ha na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag.

anto sa imong balatian. Eh kung karon nagdugay na kang nagampo no sa Ginoo nga matabangan ka basin unya ug mauna ni ang tubag. Una nga ayaw na paglangay, ayaw na pagduha-duha, bisat na bisitahan na ang atong estasyon karong Sabado. Magsugod ang ato ang libre nga konsultasyon no alas 8 sa buntag ug tama na rapud ta alas 12 sa udto. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message ato ang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo text mo message ato ang numero sa 0912-7189-028. Ug naara ta diri aha sa Panabo City, located ra ta diri sa Panabo City no, ang giunin niyo sa Warp Road nga dalan. Mo straight lang mo na unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang pinaka-landmark na to ha, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya para dali lang yun mo nga makatultul no, or ang inyuhang gisakyan nga mga tricycle or pedicab diver, dali lang sila makatultul. So iingon lang ninyo, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya ang atbang ani no sa PC Inn, na amoy makita nga building, E-square building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, and Penet Radio, Panabo City.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: si MD. Wala pa day ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, kana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si Indi, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si Indi. Kana si Indi all in one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinood lang, bago radio ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma?
1: Oo, unang lading. Dili lang pag kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Asya'y Goiter. Mawal po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ani ana, sedak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay
2: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cavasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Hi!
5: Hello!
4: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
5: Ug pirming lig-on ang atong kalawasan? Ug mao kini ang mubo sa atong immune system?
4: Power 10 Pro Bio Capsule!
5: Power 10 Pro Bio Capsule!
4: Tinood ka ng mga higala? Ilabi na namo mga artista sa radyo o sa entablado, nagkinanglan mi og food supplement nga mo boost

0: among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
1: Power 10 Probio Capsule.
0: Ug dako kay ni ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana paginis sa kaon. Ayaw paglangay kung balatian ay isgutan. So layin ay nuginom ang Power 10 Probio Capsule.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Indang de Pedro, Agalor Sulitan, diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
2: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Probayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw. Nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
3: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were slow.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
9: Introducing Case Fragrances para niyo sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
10: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
9: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
11: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Taon sa ako eh. Galit lang kong giyobo. Sipon, sakit pag inakutian. Ug labad pag inakugo.
1: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
0: Unsa?
1: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
1: Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting o uman pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Dong, schedule biya nato karon dong.
6: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
5: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula, 13 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
6: Day, schedule ba ito karon day?
5: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
6: Tira mo lang.
7: You're tuned in to the best, the frequency.
8: 90.9.
7: The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9, Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan, tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 ka buok Mega C Plus, tag 3 ka buok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang ka adlaw, nitagalkal na akong ubo nya na inigawas nga plema karon naulian ako. Ang Mega C Plus na jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako ah.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: We were high, we were so Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix karon
9: Normal na.
10: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o clay gel coffee mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
8: Power 10 Rubayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
11: Clay gel coffee mix.
12: Wow.
13: Power 10 Rubayo Capsule, alak sa mga nyambing balatian.
14: Norma Cuyos.
15: Taga-asa ka, ma'am?
14: From Porok Talisay, Pinuyak.
15: Unsang nga produkto sa Clay's Angel anong lading nga products sa mga imong gagimintin?
14: Ako ang nagamit Power 10 Clay gel coffee, Jassy, o kato ang essential oil. Last 21 na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan dito jud natukma ang iyahang program na alauna. So diha murag na walang stress na ko kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa, mauna ang iyang paghatag o mensahe about sa product. So natuhog na ko ang tanan, ginasulat, ginatun-an o ako gid siyang giyos sa ako ang lawas. So after niyari jud ko sa maranding, nangita jud ko sa maong product. So kalayo sa Ginoo, nadumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM kung mag-abot ang stock karon 3 days, wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jud ko Aurora. So karon wag mag-1 year na ko karong April sa akong pag-use din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
15: 1 year na.
14: 1 year na sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na kay ko connection sa.
15: Unsa gigamit nimo?
14: Power 10 clay gel Jassy. Mo'y priority na ko nga ginagamit every day. Kaloy sa Ginoo, sir, kanana ang nawala kong kabuhi tung akong lipong-lipong nga maglakaw kung murag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon basta kay komportable na jud ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga gi-share na ko sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghanaghan gyud mi nga nagamit ani kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pud sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita maulian kay daghan na jud kay kung product nga gina-applyan, sir. Registration jud ko permintis sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ako ang pag-milestock.
13: Power 10 Probio Capsule, alak sa mga nyambing balatian.
16: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
17: Just C sodium ascorbate with zinc vitamins.
18: Nung lading essential oil.
19: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
20: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: sa financial nga panginahanglanon. Duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Ang dating luya nga sex life ni Shemley Alerta nga taga Mabuhay General Sanud City natabangan gayud karon sa Terramax Capsule.
2: Terramax Capsule.
3: Ma'am, kumusta ang epekto sa Terramax Capsule?
4: Epekto, bigay siya kay mo tingagid siya. Tigang didako.
3: Agoy. Wow. si Mister, kumusta? Unsa po iyang feedback sa paggamit niya ni ining Terramax?
4: Ganahan kay siya, nagagad siya og duha ka round or 3, ganado kay siya. Ako dai si Shimley Alerta, taga Mabuhay, naggamit og Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas.
5: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
7: I Care Gold Capsule.
8: Kini, si Jun Cardel, taga Negros Oriental.
9: Ako mata, nagkapugita, di baga kayong teridium.
8: Ipangayan jun ko 45,000 cash na o niya Manila pa jun himoon.
9: Motong, wapang may budget.
8: Pasandaan na ako, hangtong nabot kong palawan.
9: Yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
8: Kaya pula nalagay kayo kong mata.
9: Mga 3 days.
8: Motong, akong iparayon na.
9: Karon, nawala na jun.
8: Epektibo jun kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
7: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada, Cataract, I Care Gold, Teridium, I Care Gold, Astigmatism, I Care Gold, Glaucoma, mag-I Care Gold ka, I Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo, yung kapsula para sa mata, at dunay superior antioxidant para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract, I Care Gold. Ang kapsula, nga gihimo ug tuyo, ug maski pa epektibong kapsula para sa mata, mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og I Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga I Care Drops.
10: You're tuned in to the best, the frequency
11: 90.9,
10: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.